Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana yung nasa mabuting kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Mula po dyan sa Alicia hanggang dyan po sa Bulacan. Pati na rin po sa South po ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas hanggang Mindoro. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa na nakikinig sa ating pong Facebook page na Adventist World Radio Manila. Pati na rin po ang YouTube channel po natin na Mga Pangakong Hindi Nabibigo. Yan, binabati rin po natin yung mga nakikinig sa kanila pong mga radyo. Dito po sa Mega Manila, you are listening to 89.1 FM. Yan. Meron po tayong mga binibigay na libreng libro katulad po nitong Hope Beyond Tomorrow, no? Ito po ay isang libro na maaari po nating basahin na nakaka-inspire sa atin. Meron din po tayong Bible lesson na explore, no? Maaari po nating itong tanggapin o ma-receive kung tayo po ay magte-text sa 0917-1742-777. Yan. Kaya nga, i-notes nyo na po, no? Ilagay nyo na sa notes ninyo yung number po natin, 0917-1742-777. Na maaari rin nyo pong i-share ito sa inyong mga kaibigan, no? At i-text nyo rin po yung 0918-944-7891. Yan po ay napakagandang mga libro na maaari po nating matanggap, no? Tayo po ay kakausapin ng ating pong mga volunteers na sila po ang tumatanggap ng mga texts at mga requests. Okay? Now, nakakaranas po tayo sa buhay po natin ng mga kagipitan, no? Madalas ay nawala na tayo ng pag-asa. Lalo na kung wala tayo pong malapitan. Kung saan-saan po tayo pumupunta, humahanap po tayo ng tulong at kanino tayo lumalapit, no? At minsan ay nakakalimutan po natin na ang ating Panginoon ay handang ihango tayo sa ating pong mga desperasyon. Now, malinaw po na sinasabi dito sa Nahum 1:7. Mabuti ang Panginoon na matibay na kuta sa kaarawan ng kabagabagan at kaniyang nakikilala ang nanganganlong sa kanya. Alam niyo po, nagsalita po itong si Nahum sa panahon ng paghatol, no? Ngunit ang talata po na ito ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Ang Diyos po kasi ay mabuti. Siya po ang ating matibay na kuta. At kilala na niya tayo, no? Ang mga nagtitiwala sa kanya ay talagang alam niya kung sino-sino at bilangan niya ang buhok sa kanila pong mga ulo. Sa bawat krisis, no, pinipili ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay iligtas. Pinipili niya ang kanyang bayan na bigyan sila ng kapayapaan. Kaya nga, kung tayo po ay namumroblema sa buhay natin, kung tayo ay may kinakaharap na mga pagsubok na napakabigat, lumapit tayo sa ating Panginoon sapagkat sa Kanya lamang merong kapayapaan. Now, tingnan po muna natin muli ang ating pong teksto sa English, Nahum 1:7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Okay? Nahum 1:7. Ulitin po natin, no? Nahum 1:7. At ito po ay i-try po natin na i-memorize sa buong maghapon po na ito, no? Nahum 1:7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. No, napakaganda po nito na kung kayo muna ay nagtatrabaho, naglalakad o nagda-drive, no, alalahanin po natin yung teksto na binigay po sa atin sa Nahum 1:7. Now, meron po tayong apat na puntos mula po dito sa teksto, no? At atin pong gagamitin yung acronym na SAFE, no? The Lord is good, He is a stronghold, no? Kaya nga kung titingnan po natin SAFE, S A F E. Kapag tayo ay nasa ating Panginoon, we are safe. Okay? Una, yung S, stronghold in trouble, no? Sanktuaryo sa kaguluhan. Yan po ang ating Panginoon. Okay? Letter A, always good. Ang Diyos ay laging mabuti. Letter F, faith
the trust, no? Pananampalataya, kapag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon at nagtiwala sa ating Panginoon, ang kahulugan po nito, ang balik po nito, ang ating Panginoon, ang kasama po natin. And letter E, ever known by God, no? Lagi po tayong kilala ng ating Panginoong Diyos. Alam ng ating Panginoon kung ano ang nasa puso natin. Alam ng ating Panginoon kung ano ang naiisip po natin. Alam ng ating Panginoon kung ano ang problema natin. Kaya nga, kung tayo ay lalapit, kung kanino pa man, mabuti, unahin nating lapitan ang ating Panginoon. Okay? So, safe. Kapag tayo ay nasa ating Panginoon, we are safe. Now, tingnan po natin yung unang puntos, no? Letter S, stronghold in trouble. Ang sabi po dun sa text, a stronghold in the day of trouble. No? Matibay daw na kuta sa kaarawan ng kabagabagan. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos, siya po ang kanlungan po natin at proteksyon. No? Kung tayo po ay namumblema sa buhay, lumapit tayo sa ating Panginoon. Now, hindi po ibig sabihin tayo po ay takot, no? Hindi ibig sabihin na parang wala tayong tiwala sa sarili po natin. Actually, kung tutuusin, dapat talaga ay hindi tayo nagtitiwala sa sarili po natin. Okay? Huwag daw po tayong dumepende sa ating pong mga sarili, no? Do not lean on yourselves, but lean on the Lord. Dahil sa atin kasi wala po tayo talagang kalakasan. Lean not on your own understanding. Yan po ang sabi nga po sa atin. Kaya nga, kung kayo ay nakakaharap ng mga problema, unang lapitan po natin, tumakbo tayo sa ating Panginoon. Dahil sa lahat ng mga kabagabagan, ang ating Panginoon, ang ating pong protection. Now, sabi po sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. No? Napakaganda pong pinapaalala sa atin ni David, ang Diyos po ang ating pong kanlungan at ang kalakasan. Kaya kung meron tayong mga problema sa ating pong buhay, ang ating Panginoon, handa po siyang saklolo sa atin. Kaya nga, sa buhay po natin, hindi maiiwasan, no, na meron tayong mga problema. Pero huwag po tayong magtiwala sa sarili po natin, kundi tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Now, sabi pa sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower, no? Sa pangalan pa lang ng ating Panginoon, ito po ay matibay na muog, no? Kaya nga, kung tayo po ay haharap sa kaaway, dalhin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Dahil sa pangalan ng ating Panginoon, tayo ay may tagumpay. Sa mga salita ng ating Panginoon, no, tayo po ay matibay na makakatayo sa mga pagsubok na dumadating po sa atin. Alam nyo, yan ang hawak ng ating Panginoong Jesus. Nung siya po ay dinala doon sa wilderness, no, at siya po ay tinempt ng kaaway doon. Isa sa mga sinabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that come out of the mouth of God. No? Ibig sabihin, yung salita ng ating Panginoon, ito po ay matibay, namuog. Kung kayo ay namumroblema, kung paano kayo lalaban sa kaaway, meron tayong kalasag. Ang salita ng ating Panginoon, ang siyang matibay po natin na pangsanggalang. Kaya nga, sa kuta ng ating Panginoon, sa lugar ng ating Panginoon, merong kaligtasan. Dumarating man yung problema, ang Diyos mismo ang nagiging kanlungan po natin. Ang sabi ni Ellen White sa Great Controversy, page 629, okay? In every time of trouble, God is a refuge for His people. No? Sa bawat panahon daw po ng kaguluhan, ang Diyos ay kanlungan ng Kanyang bayan. So, sa buhay po natin, marami talagang problema. Pero sa ating Panginoong Diyos, kapag tayo ay tumakbo sa Kanya, sa oras po ng krisis,
oh, nandiyan ang ating Panginoon. Yayakapin po tayo. Huwag po tayong umasa, no, sa tulong lamang ng mga tao. Kundi unahin po nating lapitan ng ating Panginoon. Unahin nating magtiwala sa ating Panginoong Diyos dahil merong ligtas na lugar na binibigay sa atin na ating Panginoon. Okay? So ang pangalawa po, yung letter A, always good, no? The Lord is good. Mabuti ang Panginoon. Alam niyo po, ang katangian ng ating Panginoong Diyos, hindi po ito nagbabago, no? Yan po ay lagi po nating makukuha. God is the same yesterday, He is the same today, and He is also the same tomorrow. No? Kung mahal tayo natin Panginoon noon, mahal tayo ngayon hanggang sa hinaharap, mahal pa rin tayo natin Panginoon. Sabi po sa Psalm 100 verse 5, the Lord is good, His mercy is everlasting, no? Ang ating Panginoong Diyos ay mabuti, yung kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kaya nga, kung naisip po natin na parang iniwanan tayo ng ating Panginoon, opo, huwag po nating isipin yan, no? Dahil ang kagandahang loob ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoon at kabutihan ng ating Panginoon, ito po ay magpakailanman, hindi po ito matatapos, no? Kapag tayo po, yan po kasi yung ugali na ng ating Panginoon, eh, no? Hindi na yan maalis sa Kanya, no? At tayo po, kung tayo magtitiwala sa Kanya, no, Siya ay nandyan palagi sa ating pong buhay. Maliban na lamang kung tayo mismo ang lalayo sa ating Panginoon. Maliban na lamang kung sasaraduhan natin yung puso natin sa panawagan ng ating Panginoon. Walang magagawa ang ating Panginoon. Dahil binigyan tayo ng ating Panginoon ng power of choice, no? Maari nating tanggapin ang kanyang alok, maari din naman natin tanggihan ang kanyang alok. So ano yung magiging desisyon po ninyo? Tatanggapin nyo ba ang alok ng ating Panginoon o tatanggihan ang alok ng ating Panginoon? Now, sabi po sa James 1:17, every good gift cometh down from the Father. No? Ang bawat mabuting kaloob ay nanggagaling sa Diyos Ama. Kaya nga, no, wag na nating isipin na tayo pa ay lumayo sa ating Panginoon. Tayo po ay laging tumawag sa ating Panginoon sa gitna po ng mga pagsubok na kinakaharap po natin, no? Tayo po ay manatiling malapit sa ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay nananatiling mabuti sa atin. Now, hindi po nakadepende actually sa sitwasyon natin yung kabutihan.

pag-ibig. Yung kanyang likas at yung kanyang kautusan ay pag-ibig. Kaya nga, magtiwala po tayo sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Kahit dumadami yung mga pagsubok po natin, huwag po natin pagdudahan ang kanyang katangian. Tandaan po natin, ang plano ng ating Panginoon ay mabuti. Nais ng ating Panginoon na tayo po ay maligtas. Nais ng ating Panginoon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Wala nang ibang tao ang nagnanais ng ganyan para sa bawat isa sa atin. Ipinakita nga ng ating Panginoong Jesus, no, ang kanyang pag-ibig sa pamagitan po ng pagkabayubay sa cross. Kanya pong isinakripisyo ang kanyang sarili para tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. At ito lang ay isang bagay na nagpapakita sa atin, no, na ito po ang pinakasukdulan, no, na paraan ng ating Panginoon na ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Kung titingnan po natin, wala na iba na maaaring magbigay ng ganyan sa atin. Ang ating Panginoong Jesus lamang. At ang pangatlo po, yung letter F, faith that trust, no, pananampalataya na nagtitiwala. Them that trust Him. Sino daw po yung binibigyan ng ating Panginoon ng kanyang kanlungan? Yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Ang ating Panginoon mismo ang siyang patuloy na nag-aalay sa atin ng kanlungan. Yung pangako niya ay nandyan kung tayo po ay magtitiwala lang sa Kanya. Sabi po sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart. No? Ang kailangan daw po pala, magtiwala tayo sa ating Panginoon ng buong puso natin. Ito po ay buong puso, hindi half, kundi buong puso na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, naalala ko tuloy yung nangyari doon sa ating Panginoon, no? Nung siya po ay nandun sa isang lugar kung saan meron silang konting piging, no? Habang sila po ay kumakain, may dumating na babae, no? Believed to be sa ating pong text ay si Mary Magdalene, no? Kaya ang ginawa ni Mary Magdalene, may dala-dala po siyang pabango, no? At kanya pong binasag yung lalagyan ng pabango at kanya pong ibinuhos sa ating Panginoon yung laman, no? Laman ng pabango mula sa ulo hanggang sa paa at kanyang ipinunas, no? Yung kanyang buhok, pinunasan ng kanyang buhok yung pabango sa ating Panginoon. Marami ang nagsasabi, no? Marami ang narinig ng ating Panginoon sa paligid, lalong-lalo na si Judas, no? Sabi niya, sayang. Sayang itong pabango na ito na maaaring maibenta ito at mabigay, no, maibigay doon sa mga naghihirap, no. At ganoon din yung ibang sinasabi, sayang, puro sayang. Pero ang ating Panginoon siya po ay nagsalita, no. At ang sabi ng ating Panginoon, iniisip ninyo yung mga may hirap ay mabigyan, pero yung may hirap hindi yan maaalis dito sa inyo. Pero ako ibinigay sa akin nitong si Mary Magdalene at inihanda ako sa aking kamatayan. Alam niyo po kung titingnan po natin yung tala. Maari po sana na binuksan lang ni Mary Magdalene yung pabango. Pero ang nilagay doon ay binasag, no? Ibig sabihin po at doon sa mga commentary ay hindi mo na yun maiibalik, no? Dahil ito po ay isinacrifice na, no? Isinacrifice ni Mary Magdalene ang lahat-lahat. Hindi po half, no? Hindi po, ay sayang. Sayang, wag nating basagin. Hindi ko dapat babasagin to kasi baari ko pang gamitin. Hindi po ganon ang iniisip ni Mary. Kundi kanyang binasag nito, ibinigay niya lahat sa ating Panginoon. Now, sa buhay po natin, tayo po ba ay nagdadalawang isip? Yung pagtitiwala po natin sa ating Panginoon ay half lang? Oo, ang sabi po sa atin, magtiwala tayo sa ating Panginoon ng buong puso. Atin pong i-commit ang sarili natin sa ating Panginoon at magtiwala tayo ng buong puso.

puso sa kanya, no? At dumepende sa kanya ng buong puso. Kaya nga kung titingnan po natin, sabi ni Ellen White sa Education, page 253, no? Faith is trusting God, believing that He loves us and knows best what is for our good. No? Ang pananampalataya daw po ay ano daw, pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Paniniwala na mahal tayo ng ating Panginoon at alam niya ang makakabuti sa bawat isa sa atin. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos sa lahat po ng sitwasyon. Isuko po natin ang ating pong mga alalahanin sa Kanya, no? Mamuhay po tayo ng may pananampalataya at tayo po ay tumingin sa Kanya ng lubusan. Katulad ni Mary, Kanyang ibinigay lahat sa ating Panginoon. Tayo rin naman, ibigay natin ang lahat-lahat sa ating Panginoon. At ang pinaka-apat po na puntos, ever known by God. He knoweth them, no? Kanyang kilala sila. Alam niyo po, tayo po ay personal na kilala na ating Panginoong Diyos. Kilala niya tayo kung ano yung gusto natin, kung ano yung nakaraan natin, kung ano yung iniisip po natin, kung ano yung pangangailangan po natin, kung ano yung alalahanin natin, kung ano yung bumabagabag sa ating pong mga puso, alam ito ng ating Panginoon. Walang sino mang tao dito sa mundo ang nakakakilala sa atin kundi ang ating Panginoon. Kahit tayo mismo na sarili po natin, hindi natin kilala ang sarili natin. Kung ikukumpara sa pagkakilala ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya nga, tayo ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon. Katulad na sinasabi dito sa John 10:14, I am the good shepherd and I know my sheep. Ako ang mabuting pastol, no, at nakikilala ko ang aking tupa. Yan ang pagkakilala sa atin ng ating Panginoon. Tayo ay kilalang kilala na ating Panginoon. Hindi pa tayo nagsasalita, hindi pa tayo nagsasabi ng pangangailangan natin, alam na ng ating Panginoon kung ano yung desire ng ating pong mga puso. Pero hindi tayo basta-basta ibubuhos sa atin ang pangangailangan natin. Okay? Hindi tayo basta-basta ibibigay ng ating Panginoon yung kagustuhan natin. Kailangan po sabihin po natin ito sa ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Okay? Sa 2 Timothy 2:19, ito rin ang sabi, the Lord knoweth them that are His. No? Kilala ng ating Panginoon ang sa Kanya. Alam niyo po, ang pagkakilala ng ating Panginoong Diyos sa atin ay personal at ito po ay malalim. Alam niya po ang ating pong pinagdaraanan, alam niya ang ating pong mga takot at alam niya yung ating pong mga pangangailangan. Now, sa Steps to Christ, page 100, ito po ang sabi, the Lord takes a personal interest in every soul. No? Ang ating Panginoon ay may personal na malasakit sa bawat kaluluwa. Okay? At alam po niya yung puso po natin. Nais niya na baguhin po tayo. Nais niya na tayo po ay samahan at nais niya na tayo po ay gabayan. Now, sa buhay po natin ngayon, no? Tayo po ay namumblema sa maraming mga bagay. At tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Paano po tayo humihingi sa ating Panginoon? May mga pagkakataon na tayo po ay lalapit at nananalangin sa ating Panginoon at sasabihin po natin, Panginoon, ito yung mga pangangailangan ko, 1, 2, 3, 4, 5. No? Alam niyo po, may mga pagkakataon sa buhay po natin na parang mas gusto natin na tayo ay may control. No? Yan po kasi, yan ang gusto natin eh. Kontrolado natin kahit yung ibang tao gusto nating i-control. Kahit yung mga tao gusto nating susunod sa atin. No? Pero ayaw natin na tayo ang susunod. Ang problema po ay hindi natin alam talaga kung ano yung future. For example, ito po, ang isang bulag, no? Hindi niya alam kung ano yung kanyang pupuntahan. Okay? At mayroong isang tao na nakilala niya
o kamag-anak o mahal niya sa buhay na mag-aakay sa kanya kung saan pupunta. Sasabihin ba niya doon sa nag-aakay sa kanya, eh hindi, ayoko dyan, ayokong sumunod sa iyo. No? Kahit hindi niya alam kung saan niya pupunta. Oh mga kapatid, tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Dahil hindi natin alam yung future natin, para tayong bulag na hindi po natin nakikita yung hinaharap po natin. Pero ang ating Panginoon, siya po ay nagmamalasakit sa bawat isa. Siya ang nagmamahal sa atin. Tayo po ay lumapit. No? Ang katotohanan ay personal na kilala tayo na ating Panginoon at ang kanyang malalim na pagkakilala sa atin. Ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin upang tayo po ay lalo pa na sumunod sa kanya. Yung relationship ng ating Panginoon sa atin, gusto natin na lumalim. Kailangan naman ay kilalanin natin ang ating Panginoon. Alamin natin ang ugali ng ating Panginoon. Alamin natin yung kagustuhan sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. At sa pamamagitan ng pag-dive o pagbasa ng mga nangyaring mga kwento sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, kung nais natin na maging maliwanag ang ating pong future, magtiwala tayo sa ating Panginoon sapagkat nandun na siya, siyang mag-akay sa atin. So tingnan po muli natin yung ating pong acronym SAFE, S-A-F-E. Ito po yung apat na puntos, letter S, stronghold in trouble. No? Ang ating Panginoon, siya po ang sangtuwaryo po natin sa kaguluhan. Letter A, always good. Ang Diyos ay lagi pong mabuti. At letter F, faith the trust. Kailangan rin naman may pananampalataya tayo at pagtitiwala sa ating Panginoon. And letter E, ever known by God. Kilala tayo ng ating Panginoon. Kaya dito po sa Nahum 1:7, ito po ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng Diyos, ang ating pong sangtuwaryo. No? Siya po ang ating pong muog sa ating kanlungan. Siya po ay laging mabuti. No? Siya po ang nagbibigay sa atin at nagpapatatag ng ating pong mga pananampalataya. At tayo po ay kilala ng ating Panginoon sa bawat bagyo, sa bawat takot, sa mga pagsubok na kinakaharap po natin, tayo po ay ligtas sapagkat kasama tayo ng ating Panginoon. Kaya ngayon, anuman ang mga pinagdaraanan po natin, tandaan po natin, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Magtiwala po tayo sa Kanya. Tayo po ay ligtas sa kamay ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nandito pong muli kami at nagpapasalamat sa inyong patuloy na biyaya sa bawat isa sa amin. Panginoon, kayo ang Diyos na nakakakilala sa amin. Kayo ang Diyos na nakakaalam ng amin pong hinaharap. Kayo ang Diyos na nag-aakay sa amin. Kaya naman, kami ay muling nagtitiwala sa inyo. At muli naming itinatalaga ang aming pong buhay sa inyo. Nais naming sumunod sa inyo, Panginoon. Akayin nawa po kami at patuloy na samahan sa aming pong buhay. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning and happy Monday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na laging nagpapaalala, walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kamusta po ang Lunes ninyo, mga kaibigan? Kamusta po ang gising ninyo? Nawa kayo po ay nagising na handang tanggapin ang mga biyaya ng ating Panginoon. Diyos. Sa umagang ito, mga kaibigan, sama-sama po tayo makikinig ng mga awit na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya. Pero bago po tayo dumako sa pakikinig ng mga makalangit na awit, ano? Nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought. Ang ating devotional thought, mga kaibigan, sa umagang ito ay manggagaling po sa 1 Corinthians 10:13. Alam niyo po, minsan, mga kaibigan, akala natin na tayo lang ang nahihirapang lumaban sa tukso at sa mga bagay na alam po nating hindi naman tama, ano? Pero ang totoo, lahat po tayo ay may mga pinagdaraanan na laban na hindi po nakikita ng ibang tao. Ang maganda, hindi po tayo kailanman pinabayaan o papabayaan ng ating Panginoong Diyos sa mga sandaling iyon. Kung meron po kayo mga Biblia, mga kaibigan, dumako po tayo sa 1 Corinthians 10:13. Ang sabi po doon, hindi kayo tinukso ng higit sa kaya ninyong tiisin at bibigyan niya kayo ng paraan upang ito ay mapagtagumpayan. Napakaganda po ng pangako na yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, may lakas at may tulong po tayong nanggagaling sa Diyos para po makapanindigan po tayo, ano? It's really our human nature, mga kaibigan. Minsan tayo po ay bumabagsak, tayo po ay nagkakamali, tayo po ay nahuhulog sa mga temptations ng kaaway. Pero hindi po ibig sabihin nun, tapos na po ang ating kwento, tapos na po ang lahat. Ano po, ang mahalaga ay patuloy po tayong bumabangon, patuloy po tayong lumalapit sa ating Panginoong Diyos at patuloy nating nire-recognize, ano, na kailangan po natin ang kanyang presensya sa araw-araw. Kaya kung kayo po ay may mga kinakaharap na mga problema, ano, mga temptations na antagal nyo na pong gustong i-overcome pero nahihirapan po kayo, huwag nyo pong isipin na kayo'y mag-isa, mga kaibigan. Meron po tayong Panginoong Diyos na handang magpalakas, handang umalalay at gumaway sa atin sa bawat hakbang. At sa oras na ito, mga kaibigan, if you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song requests, let's listen to the song, The Longer I Serve Him.

That's the song The Longer I Serve Him. Our first song request sa umagang ito, mga kaibigan, ay galing po kay Sister Stephanie Grace Tapio. She requested such a beautiful song entitled Everywhere I Go. Alam niyo po, napakagaan sa puso na alam po natin na saan man tayo magpunta, mga kaibigan, kasama natin ang Diyos. Sa bawat hakbang, sa bawat trabaho, biyahe, o yung mga laban natin sa buhay, mga kaibigan, hindi niya po tayo kailanman iiwan. Sabi nga sa Joshua 1:9, huwag kang matakot sapagkat kasama mo ang Panginoon mong Diyos saan ka man pumaroon. Pakinggan po natin ang awiting, Everywhere I Go.

ating pong napakinggan ang awiting Everywhere I Go. At ito po ay inawit ng Hope Channel Singers. Bago po natin marinig ang sunod na song request sa umagang ito, nais ko pong batiin ang ating mga viewers kung kayo man po ay nakasubaybay sa ating social media pages o di po kaya sa radyo. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga ng Lunes. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, nawa ay maging pagpapala po ang mga awit na ating maririnig. Kasama po natin sa umagang ito si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Sister Omega David at si Sofia Tabuyo. Andito rin si Sister Stephanie Grace Tapio at si Sister Lucy Kiyabang. Present na present din si Sister Maisel Dumo Gatlabayan at si Sister Jean B. Juanites. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Kung kayo po ay may mga song request, once again, bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Our next song request, mga kaibigan, ay ipinadala po sa atin ni Sister Lucy Kiyabang. She requested the song entitled Redemption, Draweth Nigh. Habang nakikita po natin

That's the song Redemption, Droweth Nye. At ito po ay inawit ng grupong Intro Voices. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan, na meron po tayong pag-asang pinangahawakan na balang araw, ano, darating po muli ang ating Panginoong Jesus. Our next song naman ay song request ni Sister Jean B. Juanites. She requested the song entitled Because He Lives. Alam niyo po, sa dami ng uncertainty sa buhay, mga kaibigan, minsan nakakatakot na pong harapin ng bukas.

Po ba? Pero bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, meron po tayong pag-aasa dahil buhay na buhay ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa John 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Narito po ang awiting, Because He Lives.

Ating pong napakinggan ang awiting Because He Lives. At ito po ay inawit ni Sister Jillian and ni Brother Joseph. Our next song request naman is entitled Does Jesus Care? Ito po ay song request ni Sister Emma Seguin from Project 4 SDA Church. Ito po ay kanyang dinededicate sa kanyang kapatid na may dementia. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataon po talagang naiisip natin. Halimbawa, yung kapatid po ni Sister Emma na may dementia, naiisip natin na nakikita pa ba ng Diyos ano yung ating mga pinaghihirapan sa buhay, mga pagod na ating dinadala. Pero ang totoo, wala pong luha at walang pinagdadaanan o mga pagsubok na ating mga pinagdaraanan na hindi alam ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalasihan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Pakinggan po natin ang awiting, Does Jesus Care?

Ating pong napakinggan ang awiting Does Jesus Care? Our next song request naman ay song request ni Sister Elaine Fajardo. Happy, happy Monday sa inyo, Sister Elaine, and we are happy to have you here with us this morning. She requested a song entitled Goodness of God. Mga kaibigan, kapag binalikan po natin ang buhay natin, ano, makikita po talaga natin na kahit marami tayong mga pagsubok na dinaanan, kahit ang dami pong mga hindi inaasahang mga pangyayari sa buhay, hindi po talaga nagkulang ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Tahimik man po minsan, mga kaibigan, pero siya po ay laging nandoroon. Sabi nga sa Psalms 23:6, tunay na ang kabutihan at pag-ibig mo ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay. Narito po ang awiting Goodness of God.

That's the song Goodness of God. At ito po ay inawit ng grupong The Builders. Our next song request is still in line, ano? Ito po ay magpapaalala muli sa atin ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay pinamagatang kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Ito po ay song request ni Sister Maisel Gatlabayan. Minsan sa dami po ng ating mga iniisip sa pang-araw-araw, mga kaibigan, nakakalimutan na talaga natin balikan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Pero kapag huminto po tayo ng sandali, mga kaibigan, at magmuni-muni, ano po, makikita po natin na hindi po siya kailanman nagkulang. Sabi nga sa Psalms 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kaniyang pag-ibig ay walang hanggan. Narito po ang awiting kay Buti-Buti Mo, Panginoon.

That's the song kay Buti-Buti Mo, Panginoon. At ito po ay inawit ng pamilyang Asidores. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po kayo po ay na-bless, na-uplift ng mga awit na ating napakinggan at mga mensahe mula sa Biblia. Kung kayo man po ay may mga problema pinagdaraanan sa umagang ito, mga kaibigan, nais po namin ipaalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa sa laban ng buhay. Kasama niyo po ang ating Panginoong Diyos, at hindi po kayo kailanman nag-iisa. At bilang pangwakas, mga kaibigan, maririnig po natin ang napakagandang awiting pinamagatang Each One, Reach One. Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, hindi lang po tayo tinawag para tumanggap ng kanyang pag-ibig, kundi para ibahagi rin po ito sa iba. Minsan sa simpleng kabutihan, simpleng pagkaway, pag-greet, mga kaibigan, pwede pala po tayo maging daan para meron pong taong mas mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Matthew 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Narito po ang awiting Each One, Reach One.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, di ba? Sa ibang iglesia? Mayroon mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ko paano tayo mabubuhay nito. O naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan. At doon na maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: mga available naman tayo sa mga malignant lesions. Okay. So this is the case of 60-year-old female patient. So ang complaining pasyente is ang daming ulceration sa oral cavity niya. Okay, so ang diagnosis namin dito is recurrent ophthalmic stomatitis due to possible viral infection. Okay, so yan yung mga nakikita talaga sa bibig ng pasyente. Hindi siya normal. Okay, hindi siya normal. So pag may nakikita kayong mga ganito sa mga bibig ng partner nyo or sa mga loved ones nyo, kailangan magpakonsulta agad.
1: Ano po ba yan, Doc? Yan ba yung singaw?
0: Yes, singaw.
1: Yung excess na singaw, na halimbawa yes. More than 20 na yung merong singaw.
0: Yes.
1: So, It indicates na mayroong either viral infection
0: yes.
1: Dun sa taong yun.
0: Yes, maaaring may viral infection na yung patient. Mm-hmm. And yun nga, ito yung mga sample cases na nakikita talaga namin. Actually, this is from our case actually here at Adventist Medical Center naman.
1: Gano'ng katagal po, Doc, ba dapat mawala lang yung singaw? Or dapat ilan? Diba actually, usually pag nagkakasingaw, isa, dalawa lang. Mm-hmm. So, gano'ng katagal po inaabot?
0: Okay, so sometimes naman yung mga singaw is mga self-limiting naman yan sila. Mm-hmm. And sometimes may mga ina-apply kaming mga topical na treatment dyan. Okay, so minsan sinusunog namin yung sa ulcers, but in this case, kailangan ng further test kasi baka mamaya, kailangan kasi may proper history taking tayo, hindi lang tayo magtitreat ng patient, kundi babalik tayo dun sa history taking natin. So, kailangan ma make sure natin na yung patient natin is hindi prone sa pagkakaroon ng mga viral infections. Mm. From the history itself, we can already have our initial diagnosis actually. So dapat yun nga proper history taking lang, and then from there the laboratories also add up to our of how we conclude with our diagnosis, okay? So yun, kailangan mga tests. Okay, so ito naman, another example ng aphthous ulcer located at the lateral border of the tongue. So, ayan, ganyan siya kalaki hanggang sa lumiit ng lumiit. Okay, so sometimes it's, self-limiting yan sila, but we just need to make sure na hindi siya viral. Okay, so this one is oral warts. Ayan, so nakikita nyo, these are caused by human papilloma virus, and one of the most common individuals with weakened immune system, gaya ng sinabi ko kanina, yung mga patient with HIV due to reduced immune defense. So HIV positive patients are more susceptible to persistent and multiple oral warts. So it can appear to the lips, so pwede din siya sa labi, sa dila, sa gums, and also sa cheek area. Okay, so these warts may vary in appearance. So minsan flat siya, minsan cauliflower like this one in the presentation, and minsan parang lang siyang nakaangat. Ganon.
1: Naka-embossed.
0: Naka-embossed, yes. Mm-hmm. And
1: so, ibig sabihin po, Doc, itong mga sinasabi ninyo ng mga different conditions sa mouth is nakukuha through oral intercourse.
0: Yes, through oral intercourse.
1: Through oral intercourse. So, baka maano yung mga viewers natin mm-hmm. na baka di lang mag-toothbrush.
0: Yes.
1: Ano, o kaya naman hindi lang nagpa-check sa dentist. Pero it is really important. Mm-hmm. Gano'n ba dapat kadalas, Doc, nagpa-check sa mga dentist when it comes to oral health?
0: Actually, if you don't have any... Minsan kasi kahit wala kang sintomas o may sintomas ka, kailangan talaga magpakonsulta every 6 months. Kahit every 6 months lang. Okay? So sabayan mo na rin ng cleaning para lang ma-reduce yung plaque buildup dun sa bibig mo. So it's not just yung ganitong cases lang naman. Kailangan, yun nga, proper oral hygiene is very important. And we're not just dealing with this kind of cases. So, minsan naman, may mga bacteria kasi sa mouth na minsan nagkakakos ng mga heart problem. Okay? So, kailangan lang, kailangan lang maging disiplinado tayo sa pag-visit ng, i-include nyo na sa, sa routine ang dental check-up.
1: So, okay. Possible po ba, Doc, na kapag ka may ganito na isang tao and then ginamit niya pa rin yung mouth niya for oral intercourse with another person, the person will get this kind of disease?
0: Yes, course. Kasi minsan sa mucus sila eh. Sa membrane sila nag-ano.
1: Mm-hmm. So, hindi lang blood yun. Yes. Mm-hmm. So, pwede din sa laway na mismo.
0: Oo, sa mga body fluids actually. Mm-hmm. So, ayun. We need to be very careful lang.
1: Ayan. So, sa lahat po na nakakaabot ng amin pong tinig, ano, lalo na sa paalala ni Doc Jai, we need to be very careful. Lalo na po sa mga may partner dyan, ano, na lagi pong dapat i-check ano, yung mga ganitong mga pagkakataon na dapat siguraduhin po muna na laging safe bago po ang lahat ng bagay na nais nyo pong gawin. Ayan. So, ano pa po, Doc, yung mga manifestations sa oral cavity?
0: Yes, okay. Oral cavity. So, ito naman, this is the malignant type naman, lesion involving the anterior two-thirds of the tongue. Ayan. So, ganyan na siya kagrabe. So, if left untreated from a small ulceration, it might proliferate into this kind of disease. Okay? So, ayun. Early detection and early detection is the key, actually.
1: So, ibig sabihin, the earlier the better.
0: The earlier the better.
1: Yes. The okay. earlier the better. And the later will become worse.
0: Yes.
1: So, kapag pinagpaliban nyo pa po, no, kung ayaw nyo man magpa-check up, ay mas magiging worse pa yung scenario kapag hindi natin idinulog sa mga professionals like dentist po na katulad ni Doc Jai. What are other things pa po na makikita sa oral ano natin?
0: Cavity. Cavity. Okay. So, meron pa tayo dito. This is oral malignancies also. So, this one is the squamous cell carcinoma. So, medyo advanced na to ng mga oral lesions natin if left untreated nga, gaya ng sinabi ko. So, it could have been prevented if we will detect it early. Okay?
1: So, any ages po ay naapektuhan nito, Doc?
0: Yes, any ages, yeah.
1: For example, yung isang tao is sexually abused by oral. So, pwede po ba na siya na okay naman, healthy naman, eh yung taong gumawa sa kanya is malipat?
0: Infected.
1: Yes.
0: Yes. Malaki ang posibilidad talaga. Yun nga, kagaya nga ng sinabi ko kanina, it is a body fluid. Via fluid transmission and bloodborne, okay? So, ayun siya. Malaking porsyento yun na maaaring magkaroon yung victim
1: ng sexually abuse.
0: Kind of, yes.
1: Any age po.
0: Any age.
1: Pwede, for example, yes. 3 years old yung victim and then...
0: Yes. And also, there is studies also na pwedeng magkakaroon na rin yung mga baby, actually. From mother to... child. Dahil sa breast milk. Kasi diba direct contact yun sa body fluids ng tao. So, there is a chance na magkaroon ng HIV yung baby. Actually.
1: What if hindi naman po breast milk yung baby? Ganyan, Doc?
0: Actually, it's impossible. Pero, mas maganda kung hindi
1: breast
0: pero
1: milk.
0: As much as possible kasi we promote breastfeeding muna. Breastfeeding muna sa mga infant natin.
1: Pero it can treated naman, it can be prevented, or talagang, for example...
0: It could have been prevented actually, ma'am, if the mother is willing to undergo some test and undergo some consultation nga, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan lang magpakonsulta if yung mother is may mga symptoms ng mga... hindi ka nais, or may mga napapansin na siyang hindi normal sa bibig niya or sa genitalia area niya. Ayun, so mapiprevent naman yung pag-transmit as long as magiging cooperative din yung mother.
1: So, hindi po pala totoo, Doc, na yung HIV or AIDS is nakukuha lang through blood. Pwede rin siya na through mucus or through saliva. Mm. Ayan. So, yun po. No? Pwede rin, pag ganito na yung mga, katulad na nakita ninyo kanina, pwede rin na, ano ba to, makahawa, makuha, ano, ma-infect ng ganitong mga, ganitong sakit. Kapag kayong inyong pong partner ay nag-manifest ng mga ganitong conditions na ipinakita kanina ni Doc. So, ano pa, Doc, yung mga, so, ano?
0: Actually, ma'am, hindi naman siya salaway, actually. It's like, pasimplihan lang natin, for example, nasugatan ka sa bibig, and then, nakipag-talik ka sa isang infected person. So, that virus will enter into that wound.
1: So, open wound. Yes. Kapag may open wound okay. Not necessarily na sa saliva and matatransfer. So, pag may open wound and then infected yung partner mo.
0: Yes, kasi hindi naman siya droplets. Actually, it's bloodborne and body, okay, flu- so body fluids. Like vaginal secretions, something like that. Okay? So, okay, this one, the last photo, this is a swelling and ulceration at anterior maxilla. Okay, so ang kinoconsider namin dito is, yun nga, squamous cell carcinoma, nirule out namin yung Earthwick's sarcoma and angiosarcoma. So, this one is, yun nga, yan yung itsura ng advanced na, ng mga lesions if left untreated.
1: Okay, so nakita po natin, ano, mga kaibigan, mga nakikinig, viewers natin, ano, na meron pong iba't ibang manifestation sa oral cavity natin na tungkol sa sakit na ito na HIV and AIDS. Kaya naman, dapat talaga nating bigyang pansin o bigyang tuon na magpa-check up, magpatingin. Gaya nga po ng lagi namin laging sinasabi, the earlier the better for you to be treated properly at hindi na ma-worsen pa ang inyong condition. So, kanina na naibahagi sa atin ni Doc Jai yung mga manifestation sa oral cavity natin, yung mga possibility kung saan siya pwedeng makuha, ano ba yung dental management na ginagawa ng mga dentista sa kanilang mga pasyente kapag may lumapit sa kanila at nung kanilang i-check, ano, ay meron silang nakita ng mga ganitong manifestations. So, ano yung kanilang mga ginagawa, Doc? As a dentist, what are your dental managements?
0: Okay, so for the dental management or dental treatment of the HIV-infected patient without symptoms is no different from that provided for any of the patient in the practice. So, gaya na sinabi ko kanina, standard precaution must be used for all the patient. Okay, infected ka man or hindi infected, kailangan same pa rin yung mga protocols natin. And then, any oral lesions found should be diagnosed, then managed by appropriate local and systemic treatment or referred for diagnosis and treatment. Okay, so for the patient with lesions suggestive of HIV infection, must be evaluated for possible HIV. So, patient found to be at high risk for AIDS or related condition should be referred for HIV testing and medical evaluation. So, this may involve the use of prophylactic antibiotics in the patients with CD4 cell count below 200 microliter and or severe neutropenia. So, lower than 500 microliter.
1: Ayan. So, pinahapyawan po ni Dr. Jai, ano, kung paano nila minamanage bilang mga dentista yung mga ganitong kondisyon. Kaya naman, huwag po kayong mawawala. Magbabalik po muli ang inyong programang Voice of Health pagkatapos po ng videong We Can Help You.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8. doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!
1: Nagbabalik po ang inyong programang Voice of Health, Tinig ng Kalusugan. At sa mga punto po ito, patuloy pa rin po natin kasama si Doc Jai, ang ating dentista. At pinag-uusapan po natin ang tungkol sa oral health na may kinalaman sa sakit na HIV at AIDS. At kung kanina ay ibinahagi po ni Doc Jai kung paano makikita sa pamamagitan ng examination o kanilang pagsusuri sa bibig ang iba't ibang oral cavities po at manifestations na makikita kung paano ang isang tao ay nagkakaroon ng infeksyon sa ganitong uri ng sakit. At pinahapyawan niya rin po tayo kung paano minamanage ng mga dentista na katulad niya ang mga ganitong sakit o karamdaman. Sa pagpapatuloy, Doc Jai, ano pa yung inyong mga ginagamit o mga ginagawa sa inyong field bilang dentista sa mga ganitong uri ng case bukod sa antibiotics na nabanggit mo kanina?
0: So if the patient is if kailangan talaga ng pasyente na mag-undergo ng any surgical procedures, kailangan lang medical condition also is or medical consultation also is necessary para dun sa mga symptomatic na ng mga HIV patient. So dito pumapasok actually yung mga referral muna natin. So minsan nire-refer muna sa infectious disease bago i-treat yung mga dental problems niya. Minsan din naman tinitreat na if ever na kailangan na talaga ng pasyente or emergency cases na kailangan lang ipa-practice namin yung mga double gloving technique. Kailangan naka-double gloves yung mga healthcare professionals when handling patient with HIV. Actually, hindi lang naman sa HIV actually mag-focus dun sa pa-practice ng proper PPE and proper instrumentations. But of course, it includes the other blood-borne disease. Okay, so minsan yung mga HEPA, ganun. Okay, so we need to be very careful. Ayun, so hindi porket well fit physically yung patient is hindi na natin sila ititreat na parang infected. Dapat kailangan lahat ng mga pasyente ititreat natin as infected just to prevent us and other people to have this kind of infection. Okay?
1: So, ibig sabihin po, pupunta po kayo dun sa mga talagang nagpa-practice ng ganitong mga specializations. Talaga na, sabi mo nga kanina, hindi porket dentist, ay pwede mo nang pwede nang gumamot or tumingin, nagre-refer pa din.
0: Yes.
1: Oo, so
0: medical consultation also.
1: Yes. So yun yung isa pa sa kanilang mga ginagawa when it comes to this kind of illness or diseases.
0: Okay. So for my conclusion for this topic, so HIV positive patient can undergo routine dental care with treatment plans tailored through thorough medical history review. So kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan lang ma-elicit natin yung problem ng patient via interview. Interviewin mo lang yung patient. Actually yung pag extract ng yun, yung partner nila, kung ano ba, same sex ba sila, protected ba or not protected or non-protected. hindi sila nagpo-protection. Okay? So it is important to also to include to their history. And dental teams and other healthcare professionals must strictly follow standard infection control practices. So including PPE use and proper disinfection of the instruments to ensure the safety of everyone. Okay?
1: So, ibig sabihin po, Doc, yung mga pasyente o yung mga tao na merong HIV, huwag po kayong mahiya, ano? Mm-hmm. Kagaya po ng pinapaalala ni Doc Jai kanina. Kasi kung paano po nila tinitreat yung mga tao na hindi diagnose with HIV, ay ganun din po nila kayo asikasuhin, ano, at bibigyan ng tamang treatment talaga. And may isa pong katanungan dito, Doc, no? So, pag early sign pa lang po ba ang nakita, may chance po na hindi tumatuloy ng sa HIV o tutuloy pa rin po?
0: Actually, may mga cases tayo na late na nilang late yung oral manifestations actually. Minsan late yung yun nga yung mga nakikita natin yung mga pinapakita ko kanina. Actually, it's not hindi siya yung basihan. Okay, kailangan pa rin ma-test yung patient. Kasi yung mga antiviral drugs naman natin, hindi sila talaga nagtitreat. It's just that it prevents the multiplication of that virus lang. And ipiprevent lang niya yung pag-spread actually sa katawan ng tao.
1: So that will lead to the second question na meron nga pong nababalitaan mga online na meron na daw pong ini-inject na or bakuna na makakapagpagaling sa HIV. So gaano ba 'yan katotoo, Doc?
0: Actually sa mga studies na mga nababasa ko, wala pa talaga actually na
1: direct injection ganun,
0: yes,
1: or
0: direct
1: bakuna
0: injection or hindi pa pertinent yung data nila about doon sa yun nga treatment na bakuna ay na treatment nga doon sa mga HIV patients natin. Ayun, so kulang pa actually yung dito sa Philippines. As far as I know, wala. Di ko pa alam kung nag-i-exist na yan dito sa Philippines or it's just from the other country.
1: So, as far as your study, Doc, what is the youngest po na merong HIV?
0: Ang age group is based dun sa data na nagagather sa DOH is 25 to 34 years old.
1: So, lower than that is parang
0: konti lang yung number, ma'am.
1: Okay.
0: Hindi naman sa sinasabing walang incidents.
1: Case.
0: Yes.
1: Uh-oh.
0: It's just that ang majority lang na nagagather nilang data na age group is 25 to 34 years
1: so,
0: old.
1: Ibig sabihin, we can conclude na mas active
0: yes,
1: yung ganyang
0: active
1: age.
0: Mm-mm.
1: Ano, 25 to 30?
0: Yes, exactly.
1: Oo, so mas active yung age. So kung kayo po ay nasa mga ganong bracket na, mag-ingat-ingat po, ano, at isipin kung tama ba ang inyong mga ginagawa muna. May mga tamang procedures po ba para maiwasan natin yung mga ganitong karamdaman. So kanina po, Doc, na pag-usapan natin yung management, ano. So meron bang, like, possible merong manifestation ka na meron kang HIV or AIDS, padadala ba ito ng mga ointment pa or antibiotics na talaga?
0: Depende sa extent actually. Yun siya sabi ko kanina, it depends sa extent. So minsan pag mild lang naman, we can prescribe antibiotics and also may mga ointment din tayo na may mga anti-inflammatory din. Okay? So, pwede din naman yun. Pero, if yung case ng pasyente is more advanced na, that's ibang usapan na yun. So, the patient may undergo chemotherapy or wag naman sana. Kasi minsan sinasalo sila ng yun nga, oral cancer sa bibig. Pag ganong mga stages na, maaaring mag-chemotherapy sila or radiation therapy. So, ganun na siya ka-extent actually. Pero pag mga small ulcerations lang, I think the topical anti-inflammatory will work and antibiotic also. Pero it doesn't mean na it doesn't mean na pag nawala na siya, kampante na kayo ulit.
1: Na pwede na.
0: Yes, kasi yun katulad ng presentation kanina, yung ulcers, paulit-ulit siyang nangyayari.
1: So, parang nasa sistema na ng katawan.
0: Yes, nasa sistema na ng katawan niya.
1: So, ibig sabihin, once you acquired it, it will never go out on your system na totally.
0: Yes. That's why, dito napapasok actually yung oral care. Okay? So, yung oral care talaga. So, kailangan malinis lang yung bibig. Kailangan mag-toothbrush, mag-floss, mag-mouthwash ng mga antibacterial na mga, yun nga, mga pang-rinse. Okay?
1: So, when it comes to oral care, Doc, yung mouthwash, is it necessary na every, after you brush, you really gargle with mouthwash?
0: Yes. Actually, yes. Kasi may mga areas kasi tayo sa oral cavity na hindi kayang i-reach ng mga bristles natin sa toothbrush. So, ang routine talaga niyan is minsan floss muna, then brush, and then mouthwash. Minsan din naman brush, floss, and then mouthwash. Okay? So, pang last na yung mouthwash. And then, just leave it there. No need to rinse. Okay? No need to rinse.
1: For how many minutes, Doc? Na?
0: No, you can just leave it there. Sa bibig mo. Idura mo lang yung mga excess na mga, yun nga, mga mouthwash natin.
1: Mm-hmm. Oh, so, napakahalaga po, no, mga ginigiliw naming kaibigan na talagang dapat matutunan natin kung paano alagaan ang ating bibig. Sapagkat ito po ay isang biyaya ng Panginoon sa atin at ito po ay isang bahagi ng katawan natin na dapat bigyan din nating pansin katulad ng iba pang parte ng ating katawan. Dahil marami po, Doc, no, kapag narinig lang na pumunta sa dentist ay ipinagsasawalang bahala na nila. So, yung iba nagsa-self-medicate kung ano na lang makita dun sa, ay, na-diagnose din naman itong isa.
0: What can you say
1: dun sa mga nagsa-self-medicate when it comes to oral care and oral health?
0: Actually, hindi lang concern ng mga dentista yan. Concern din ng medical doctors yan. Okay, so, minsan, yung antibiotic ng kapitbahay, yun na rin yung antibiotic mo. So, hindi naman pwedeng ganun. Okay, so there's a specific antibiotic for you. Sometimes nga, minsan pag medyo questionable kami dun sa lesion, minsan nag-gram staining and culture and sensitivity pa kami para ma-detect namin kung ano yung bacteria na nandun sa bibig, kung ano yung mga antibiotic na na pwede pang gamitin actually. So, minsan iniiwasan kasi natin yung antibiotic resistance actually. So, nagkakaroon na ng high incidence ng resistance yun nga, dahil dun sa pag-practice ng self-medication. So, kailangan lang pag antibiotic, you need to consult your doctor. Titingnan muna kung gaano ba ka-extent yung problem mo, kung kailangan mo ba o hindi. Kasi kung hindi, wag na lang munang mag-take. Kasi yun nga, yung incidence ng resistance is getting high. Okay, so, ayun, so sa gram staining and culture sensitivity, dun malalaman kung saan, anong antibiotic yung suitable for you.
1: Sa, in terms of long, months ng gamutan, Doc, mga ilang months usually ginagamot yung mga gan, or is it a lifetime na medication when you are being diagnosed with HIV and pag nag-proceed to AIDS, is it a lifetime treatment ang kailangan mo, or there's a certain year, months lang or years na kailangan mong tutukan o bigyang pansin in order for you to, sabihin natin, hindi naman be free, no? Katulad nga ng sabi mo kanina, nandun na sa system mo, or mas bumaba yung chance mo na mag-worsen pa yung condition mo.
0: Oo, and also, ma'am, titingnan natin kung ano talaga yung cause actually ng lesion. Yun, dun muna tayo babalik kung ano ba talaga yung cause ng lesion. And, ayun, so, gaya ng sinabi ko kanina, it doesn't mean na na-address siya ngayon, hindi na siya babalik. Okay? So, kailangan i-practice talaga yung paglinis ng ating mga katawan, paglinis ng ating bibig. Yun nga, titingnan pa kasi natin doon kung yun nga, yung kung ano talaga yung etiology nung lesion na yun. So, para din may proper management tayo dun sa mga pasyente natin.
1: So, naniniwala ka rin po ba, Doc, na sex education is really a big part yes. of this kind of illness?
0: Yes. Sexual education is really necessary for this kind of topic, actually. So, kailangan yung mga kabataan ma-educate ng maayos. And also, yun, patients education, actually. And also, yung mga healthcare professionals natin, kailangan hindi yun nga hindi sila matakot na mag-treat ng mga patient na hindi porket nababalitaan nila na infected hindi na nila iti-treat. Okay, so ayun lang, patients education and protection. So kailangan if ever na makikipag sexual intercourse kayo sa mga partner niyo, dapat may protection lang. So, this problem could have been prevented talaga if naging disiplinado din tayo sa sarili natin. Okay?
1: Ayan. So, mga ginigili po naming taga-subaybay at taga-pakinig ng programang ito. Tunay nga po na napakahalaga ang isang topiko na natapos natin po muli ngayong araw na ito, no, tungkol sa oral care at itong HIV and AIDS na napag-usapan po natin. At napakabilis po ng oras, no? Matatapos na po muli tayo sa ating talakayan. So, bago po tayo magtapos, Doc Jai, ay meron po ba kayong mga few words, imparting words po sa ating mga ginigilaw na taga-subaybay at taga-pakinig?
0: Okay, actually, that's all. So, thank you for listening. So, I just want to thank Voice of Health for having me. The chairman of Oral Maxillofacial Surgery Residency Program, Dr. Mendelson Manalaysay, our training officer, Dr. Leia Alcantara. So, I would like to thank also our chief resident, Dr. Rim Ramos, my co-senior resident, Dr. Bea Sanchez, and our two junior resident, Dr. Kim Kabamungan and Dr. Max Santos Yildes. And also, I would like to thank my family and friends for the support.
1: Thank you so much, Doc Jai, for allowing us, ano, and sa inyo pong pag-suporta sa programang Voice of Health at pagpapaunlak ngayong araw na kayo po ang aming inimbitahan bilang aming speaker o guest sa programang ito. Kaya naman, mga kaibigan, sa pagtatapos po, tayo po ay sumandaling yumuko sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa isang talakayan na makabuluhan na kung saan natuto po kami ng iba't ibang mga bagay kung paano namin pangangalagaan ang aming oral health na inyo pong pinagkaloob sa amin. Tulungan kami na magkaroon ng kaisipan na naayon sa inyo at maging disiplinado sa mga desisyon na gagawin namin sa buhay na aming ginagalawan lalo't sigit sa mundong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so subaybayan niyo po kami tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na 11 a.m. hanggang 12 noon. Ito po muli si Zay na nagsasabing, iba ang may alam pagdating sa kalusugan. Magandang araw po sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pagkinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po yung magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ipatuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.com. PH. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa pagtuklas sa direksyon ng Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po ba na nangangahulugang paghanap ito at pagsunod sa kanyang kalooban sa ating buhay? Maraming pagkakataon na tayo nalilito, nag-aalala, o hindi po natin alam kung anong landas ang tatahakin. Ngunit ipinapangako po ng Diyos na gagabayan niya ang mga taong nagtitiwala at lumalapit sa kanya ng may pananampalataya. Sa pagtalakay po nito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ang ating paksa ay galing sa aklat ng mga kawikaan, Discovering God's Direction. Ang pinakadakilang nais na matamo ng isang tao ay kanyang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. At kapag ka kanyang nalaman ang kanyang kalooban, handa namang siyang kanyang sundin at ganapin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, yung pinaka-greatest goal sa buhay ng tao ay kanyang matagpuan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ng ating tagapagligtas. Paano ito magagawa natin? Ayon sa sulat ngayon ni Haring Solomon, may tatlong bagay na ating bigyan ng pansin upang yung pinaka-ultimate goal ng isang tao ay kanyang matagpuan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang una, trust in the Lord with all thine heart. Anong sinasabi sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 at 6, ating munang bigyan ng pansin ang ating pagbasa. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kaibigan, tatlong bagay ang ating ngayong bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Ang una, trust in the Lord with all thine heart. Ano sabi? Ikaw ay manalig sa Panginoon ng iyong buong puso. Trust, manalig ka sa Panginoon. Kaibigan, dumarating sa ating mga buhay ang maraming pagsubok. Maraming mga hindi kanais-nais na naranasan ng mga tao. Marami dyan ang panganib, marami dyan ang mga obstacles upang tayo ay masiraan ng loob. Pero merong sinasabi yung aking nabasa kaibigan, ang wika, God will allow you to go through trials so that you will seek Him. He will save you and Him alone shall be praised. Ano sabi? Ang Diyos ay kanyang inaayaan tayo na makaranas ng pagsubok sa ating buhay para hanapin siya at tayo kanyang ililigtas, at ang wika, siya lamang ang ating pupurihin. Kaibigan, kapag tayo ay natutong magtiwala sa Diyos, anuman ang dumarating na pagsubok sa ating buhay, alam natin ang Diyos hindi tayo pababayaan. Kaibigan, sa ganong klaseng karanasan ay tayo ay nakakasumpong na kung papaano titibay ang ating paniniwala, pananampalataya sa ating Diyos. Akin ding naisip sa aking karanasan, bakit kaya ang Diyos pinapaintulot sa akin ang ganitong mga pagsubok sa buhay? Kaibigan, nais ng Diyos na tayo'y lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga pangako at makikita natin na kapag tayo ay nagtiwala sa Kanyang mga pangako, kaibigan, ang Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin, lalong tumitibay ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nga, yung trust nagpapatibay sa ating relasyon sa Diyos. Meron bang nabasa mga quotation na is kong dalhin din sa pag-aaral na ito? Katulad, kaibigan, ng natala sa Biblia, tatlong kaibigan ni Daniel. Ang kanilang pangalan ay si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. Nung sila ay binigyan ng pagkakataon ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar, sapagkat ang haring ito ay gumawa ng isang larawan, at ang larawan na yon kapag narinig ng mga tao ang iba't ibang panungtog, kinakailangan sila yuyuko sa larawan. Ito ay isang pagsamba. Subalit, kaibigan, ang tatlong ito ay hindi yumuko sa larawan. Binigyan sila ng pagkakataon, pero ang sabi nila, alam namin at kami may pananampalataya, ang Diyos na aming sinasamba ay ililigtas kami sa horno na napakainit. At kung sakasakali ang wika ay hindi man kami ililigtas ng aming Diyos, kami ay hindi yuyuko sa larawan na yan. Kaya nga, ang ating mababasa, God did not put out the fire, He just put Jesus in there with them. Na nung sila ngayon ay niyagis sa horno na 7 times pinainit, sapagkat napakainit ayon sa istorya, yung mga tao na gagis sa kanila ang nangamatay sapagkat sobrang init. Pero noong nakita ngayon ni King Nebuchadnezzar, yung tatlo, hindi tatlo nakita, kundi 4 ang nakita. Bakit? Ang sabi, yung isa ay katulad ng Son of Man. Kaya nga ang wika, God did not put out the fire, He just put Jesus in there with them. It's not about God putting out your fires. It's about who is in there with you. Kaya nga, ang Diyos ay pumapatnubay sa atin sa panahon ng pagsubok, katulad ng sinasabing footprint in the sand. Ang sabi, Panginoon, nung maganda yung ating paglalakbay ay 4 na bakas ang aking nakita. Subalit noong ngayong mahirap na ang paglalakbay, bakit 2 bakas na lang ang aking nakita? O ang sabi ng Panginoon, alam mo kanya, sa panahon na mahirap ang paglalakbay, kinarga kita, ang sabi ng Panginoon. Katulad ng mga grapes, ang sabi, grapes must be crushed to make wine. Diamonds form under pressure. Olives are pressed to release oil. Seeds grow in darkness. Whenever you feel crushed, under pressure, press, or in darkness, you're in a powerful place of transformation and transmutation. Trust the process. Trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat ito yung proseso para lalong tumitibay ang iyong pananalig, ang iyong pananampalataya sa Diyos. Meron pa, kaibigan, na yung si Abraham, pinangako sa kanya ng Panginoon, dadalhin siya sa isang lupang pangako. Bibigyan siya ng maraming anak at siya ay naging manlalakbay, tumira sa mga tolda. Pero yung pangako ng Diyos na magkaroon ng maraming mga anak, matagal na panahon, kaibigan. Subalit, ang lalaking ito ay nagtiwala sa Diyos, bagamat meron siyang ginawa na ito ay sinabi ng kanyang asawa nung sila'y hindi nagkakanak ngayon, ay binigay ni Sarah si Hagar para sipingan at magkaroon ng anak. Nagkaroon nga ng anak. Subalit, hindi ito yung panukala ng Diyos. Ang panukala ng Diyos na siya magkaroon ng anak kay Sarah. At natupad, iyong pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, kapag tayo nananalangin sa Diyos, kung minsan karakaraka ay ibibigay ng Diyos. Kung minsan naman, kinakailangan tayong magantay. Kung minsan naman, kaibigan, kinakailangan ay mag-isip tayo o ipanalangin natin sa Panginoon ano yung pinakamabuti sapagkat God knows the best and God is going to give the best, kaibigan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Katulad ng bansang Israel, nung sila ngayon ay lumabas sa Ehipto, bakit sila dumaan sa Red Sea? Kung tutusin natin, papaano sila makadaan sa dagat na pula, mga lulunod sila. Subalit, sa pananampalataya, ang Diyos ay ginamit si Moses para manguna sa bayan ng Diyos. At doon sa Red Sea ay nagkaroon ng highway sapagkat ginamit ng Diyos yung tungkod ni Moses at ito ay naging tungkod ng Diyos. At pagkatapos ngayon sila lumabas sa Red Sea, sila ngayon ay dumaan sa ilang ng sur, napakainit sa ilang, kaibigan. Bakit doon sila pinadaan ng Panginoon? Ang kanilang mga tubig na dala galing sa Egypt ay naubos na. Kung tutuusin, kaibigan, napakahirap na maglakbay sa ilang na walang tubig. Maaring hindi ka kakain ng tatlong beses o isang linggo, pero kung wala kang tubig, napakahirap mabuhay, kaibigan. Subalit, kaibigan, ang Diyos ay nagbigay ng tubig sa kanila na sa pamamagitan ng isang bato at ang wika ngayon ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo, yung espiritual na batong sumunod sa kanila, walang iba kundi si Kristo, kaibigan. Binigyan sila ng Diyos at yung kanilang pagkain ay ibinigay ng Diyos. Tuwing umaga ay may nahuhulog na mana at ang wika ng Biblia, ang mana ay angel's food. Ito'y pagkain ng mga anghel ayon sa aklat ng mga awit. Kaya nga, kailangan magtiwala sa Diyos. At pagkatapos ngayon, sila ay nakarating sa Mara. May tubig nga, pero mapait naman. Anong ginawa ni Moses? Lumapit sa Diyos at ang sabi ng Diyos sa kanya, maglagay ka ng sanga sa tubig. At nung inilagay yung sanga sa tubig, na inom yung tubig. Kaibigan, tuwing tayo'y nakakaranas ng mapait na karanasan, tandaan natin, merong pangako ang Diyos sa iyo. Kaya nga, tayo ay magtiwala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Ang Diyos ang nangako. Ang Diyos ang siyang tutupad sa kanyang pangako. Ang wika nga ni Apostol Pedro, hindi nagpapaliban ng Diyos sa kanyang pangako. Our Heavenly Father, kaibigan, ay alam niya ang ating mga pangangailangan. Ang kailangan lang ating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Kaibigan, kailangan natin na tayo ay magtiwala sa Diyos. To trust is to believe. Na tayo magtiwala, tayo ngayon ay maniwala. At kapag ka tayo maniwala sa kanyang mga pangako, tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Samantalang si Apostol Pablo at si Silas ay nakabilanggo sa Pilipos, sila ay umawit ng papuri sa Diyos at nanalangin, bumaba ang anghel ng Panginoon nang abuksan ang mga pintuan ng bilangguan. At akala ngayon ng jailer na iyong mga bilanggo ay nakatakas. At nung kanya sanang kikitilin ang kanyang buhay, kaibigan, sumigaw ngayon si Apostol Pablo ang sabi, huwag mong gawin yan, narito kami, hindi kami tumakas. Kaibigan, noong ngayong nakita yung mga lingkod ng Panginoon sapagkat siya humingi ng mga ilaw, kaibigan, ang sabi niya, what must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin para ko'y maligtas? Kaibigan, maging ang kaligtasan natin ay dapat tayong magtiwala sa Diyos sapagkat ang kanilang sinabi na si Apostol Pablo at saka si Silas sa jailer na yon, ikaw ay manampalataya sa Diyos at ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Kailangan natin, kaibigan, ang pananampalataya sa ating pagtitiwala sa Diyos na tayo manampalataya na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang sabi pa nga sa banal na kasulatan, kaibigan, sa Kapitulo 5 ng Roma, versikulo 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, yung inaring ganap sa magitan ng pananampalataya, na kapagka tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, kinilala mo yung kanyang sacrifice para sa iyo, kinilala mo yung kanyang pagkamatay sa krus, at ngayon tinanggap mo siya na yung tagapagligtas, ikaw ngayon ay merong kapayapaan sa Diyos sapagkat ikaw ay inaring ganap. Ang ibig sabihin ng inaring ganap, ikaw ay pinawalang sala ng ating Panginoon. Meron pa rin sinasabi, kaibigan, dito sa aklat ng Epeso 2:8-9, ang wika, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman huwag magmalaki. Kaibigan, yung ating kaligtasan ay ating matatamo ito by faith. Magtitiwala tayo sa ating Panginoon na ating tagapagligtas. Ano man ang ating maging karanasan, magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Merong panukala ang Diyos sa iyo, kaibigan. Kaya nga, ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, lean not unto thine own understanding. Anong sabi? At huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kung minsan ito yung ating direksyon na gusto, na parabagang ito

magtiwala sa ating sariling pangunawa. Merong sinasabi ang ating banal na kasulatan dito sa Isaiah 55, versikulo 8 at 9. Bakit kailangan tayong magtiwala sa Panginoon at hindi tayo mananalig sa ating sariling pangunawa? Ano sabi ng Biblia? Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamaraan ay aking mga pamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ang Diyos na alam niya yung future, yung ating inaharap, alam niya yung mga pangyayari. Kaibigan, kung tayo magtiwala sa Diyos, kaibigan, tayo ay magtatagumpay. Itong dahilan kung bakit ang Diyos ay nagbigay ng mga propesiya. Ang mga propesiya, bago pa mangyayari, ay binanggit na ng Diyos. Katulad ng aklat ng Daniel, ang aklat ng Apokalipsis, at gayon din yung mga binanggit ng Panginoon na mga tanda sa kanyang malapit na pagparito, na kapag tayo ay merong pangunawa na hiniling natin sa Diyos, bigyan tayo ng karunungan, kaibigan, malalaman natin ngayon ang takbo ng panahon. May mga tao kung minsan nagtitiwala sa kanilang sariling kakayan, subalit sa wakas nito, sila ay hindi nagtatagumpay. Merong mga tao kung minsan akala nila sila ay nakakita na ng ginto. Ito na yung pinakamabuti sa akin. Ito yung aking minamahal. Kaya nga may mga mag-asawa kung minsan nagkakahiwalay, akala nila sila ay magkakasundo. Akala nila sila ay magkaroon ngayon ng katiwasayan sa kanilang mga buhay. Pero kaibigan, ang Diyos nakakabatid sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos ngayon nagtuturo sa atin na kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, kaibigan, ang Diyos ibibigay ang tagumpay. Ano yung pagkakaiba kay King Saul at saka kay King David? Si King Saul, yung unang hari ng bansang Israel, siya'y nagtiwala sa kanyang sarili. At nung ngayong siya ay umihiling ng kung papaano niya harapin ang mga hamon sa kanya at sa kanyang pakikipaglaban, siya ay sumangguni sa Witch of Endor. Samantalang si King David naman, sa kanyang pamumuno, bago siya pupunta sa isang malaking labanan, siya muna ay nagtatanong sa Panginoon. Meron siyang inquiry sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Meron siyang sariling pasya, pero nagtitiwala sa ating Panginoon. Ito ngayon yung pagkakaiba, kaibigan. Kaya ang sabi pa ng ating Biblia, sa aklat ng mga awit 119, versikulo 99, ako'y may higit na pag-unawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Kaibigan, ito yung kanyang sikreto. Binubulay-bulay niya yung mga patotoo, yung kalooban ng Diyos. At sa ganong klaseng pagbubulay-bulay ngayon, ang Diyos ay tinuruan siya. Ang pangatlo na bahagi ng pag-aaral na ito, sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Kaibigan, kilalanin mo na ang lahat ng mga tinatangkilik mo ay galing sa Diyos. Hindi galing sa iyong sariling sikap, bagamat ikay nagsisikap, pero sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas? Sino nagbibigay ng mabuting kalusugan? Sino nagbibigay ng karunungan sa iyo? Hindi ba ang Diyos? At kapag kinilala mo ang Diyos, kaibigan, iyong isusurrender ang iyong buhay sa Kanya. Na kapag iyong sinurrender ang iyong buhay sa Kanya, anuman ang gusto ng Panginoon ay iyong susundin sapagkat Siya ang nangunguna sa iyo. At ang sabi pa, acknowledge the Lord in every thought. Kilalanin mo ang Diyos sa bawat isipan at gayon din mga salita. Kung ikaw man ay nagtagumpay, kaibigan, ang tagumpay na ito ay hindi sa

0: sapagkat ikay marunong, kundi ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay. Kilalanin mo ang Diyos sa iyong trabaho. Binigyan ka ng abutin trabaho, Panginoon. At ikaw ay magtatapat sa iyong trabaho at gayon din sa iyong tahanan. Binigyan ka ng Diyos ng napakabuting tahanan, kaibigan. Kilalanin mo ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng isang mabuting tahanan. It will be a foretaste of heaven. Kilalanin mo ang Panginoon sa mga araw na mapanganib, kaibigan. Nang sabi nga ni King David, bagamat ako'y lumalakad ang wika sa labis ng kamatayan, ako ay hindi matatakot sapagkat ikaw ang aking shepherd, ikaw ang aking pastol, at ako'y nagtitiwala sa iyo, O Panginoon. Kaya nga, magtiwala tayo sa Panginoon. Kilalanin natin anuman ang tagumpay na ating ngayong nararanasan, utang natin ito sa ating Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sa ating ngayong pagsasalita, sa ating ngayong pagkilos. Tandaan natin, kaibigan, na ang mga pangako ng ating Panginoon ay para sa iyo at para sa akin. Yung ating pangangailangan, Kanyang ipagkakaloob. What a privilege, kaibigan, na ang Diyos na ating sinasamba, ating kilalanin siya, at pagkatapos huwag tayong magtiwala sa ating sariling pangunawa at tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng isang manunulat, God's promise for guidance doesn't make us infallible. Our very errors will be overruled to produce greater humility. Kaibigan, hindi nangangulugan at kapag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay infallible na, para tayo ay wala ng pagkakamali. Merong pagkatulad ni Abraham, bagamat siya'y nagtiwala sa Diyos, nanampalataya sa Diyos, meron siyang pagkakamali. Subalit, itinuwid ng Diyos ang kanyang pagkakamali at siya'y ginawa ng Father of Believers, Father of Faith. Lahat ng mga nananampalataya sa ating Panginoon ay maging binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ang kailangan natin, magtiwala sa Kanya, at tayo ngayon huwag manalig sa ating sariling pangunawa at kilalanin natin siya, siyang pinanggagalingan ng mabuting pagpapal. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, pagpalaing ka nawa ng Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan sa araw na ito. So mga kaibigan, minsan ginagamit po ng Diyos ang ating mga karanasan, yung mga payo po ng mga kapananampalataya natin o isang makadiyos na tao. At maging ang mga pagsubok po natin sa buhay upang ihanda tayo sa landas na nais niya para sa atin. Ang mahalaga po ay magkaroon tayo ng pusong handang sumunod kahit hindi pa po natin nakikita yung buong larawan o yung the big picture, as they say. Kapag ang Diyos po ang ating gabay, nagkakaroon po tayo ng peace, ng layunin, ng katiyakan po na ang atin pong ang paglalakbay natin sa ating buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol kina Enoch, kay Seth at sa pag-aasawa po ng mga anak ni Cain. Napakaganda po ng ating pag-aaral, mga kaibigan. Kaya naman upang talakayin po ito ay makakasama natin ang isang motivational speaker, family counselor at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Siya po ay walang iba kung hindi si Pastor Nick Francisco.
2: Patuloy po tayong magkakasama-sama sa loob ng ilang minuto at ating pag-aaralan na patuloy ang salita ng ating Panginoon. Narito po tayo sa paksa ng kwento ng buhay ni Seth at ni Enoch na kanyang anak. Ito po yung mga, si Seth ay anak ni Adan at si Enoch ay apo ni Adan. Ang kanilang buhay ay ating tutuklasin kung papaanong nagsimulang sumama ang ibabaw ng sanglibutan.
1: Ayan, amen. Thank you very much, Pastor Nick. No? Sa isang banda, maganda rin naman na alamin natin paano haba nagsimulang sumama yung ating sanlibutan. Kasi totally ngayon talagang nako, talamak na talamak, di ba, Pastor Nick?
2: Oo. Binabanggit yan ng Biblia.
1: Na talagang ito ay mananatili, Pastor, ano? Hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Okay. So mga kaibigan, inaimbitahan po namin kayong huwag nyo na ilipat ang inyong mga channel or registration sapagkat sigurado po akong marami na naman kayo matututunan dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ngunit bago po tayo magsimula, pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Ama naming Diyos sa kalangitan, sa oras pong ito, sa aming patuloy na pagbabasa at pag-aaral ng iyong banal na salita, amin pong hinihingi ang iyong gabay, patnubay at pagpapala. Narito kami sa paksa ng kwento ng buhay at karanasan ni Seth, ni Enos na kaniyang anak, at gayon din ang lahi ni Cain. Alalahanin po kami sa mga tagpong ito. Matagpuan namin ang kislap ng katotohanan at liwanag dito upang aming lakaran. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Ngayon po mga kaibigan, bago po tayo magsimula, ay tayo muna ay magkatanong kay Pastor Nick. Pastor Nick, mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan, pwede po kayo mag-text sa atin ano sa 0995-525-8849. O kaya naman po mag-comment kayo sa mga nanonood po sa Facebook or YouTube, pwede po kayo mag-comment sa ating comment box ngayon. Pastor Nick, dun po sa ipinaliwanag nyo tungkol sa naging buhay sa paghahandog po ni Cain at ni Abel, hindi po ba? Dahil po hindi tinanggap ng Panginoon ang handog ni Cain, pinatay niya po yung kanyang kapatid na si Abel. And then, pinaliwanag nyo rin po na si Cain, pinili niyang magpakasama. Diba? So, ang tanong po dito ay ito. Kapag tayo po ay nakakagawa ng masama, mali naman syempre na masama na nga yung ginawa mo, gagawa ka pa rin ng masama. Okay lang po ba yung gumawa ka ng masama pero gagawa ka rin ng mabuti para matakpan yung ginawa mong pagkakamali nung una?
2: Oo, mayroong ganyang mga pangyayari. Kapag ang isang tao ay nagkasala, ang unang ginagawa ng solusyon ay pinagtatakpan yung kanyang kasalanan. Kaya ayaw umamin sa kasalanan, nagsisinungaling. Yun yung isang unang paraan. Ito namang sa iyo ay binabayaran, gumagawa ng mabuti. Kaya pag may kasalanan sa asawa, ang gagawin, bibigyan ng pera. Matatakpan yung kanyang kasalanan. Yan po ay matindi pag sa anak. Halimbawa, ako may pagkukulang ako sa aking mga anak, ang gagawin ko, babayaran ko ng pera. Yan ay lalong nagdidiin upang ang tao ay magkasala. Pero ang paraan ng Panginoon na siya nating pinag-aaralan ay dapat na umamin tayo sa ating pagkukulang at pagkakasala at huwag na nating uulitin iyon. Subalit, ang paggawa ng mabuti ay kailangang talagang batas ng ating buhay.
1: Yan. Ako, mga kaibigan. Ayan, Pastor, kasi mabigat yan eh, yung umamin. Mabigat yan, di ba? Yung umamin ka. Iba takot umamin. Una kasi yung pagsisisi. Ay, sinisisi pala, di ba? Ayan ang discussion ng nakaraan. Kaya
2: binanggit
1: naman
2: na natin yan, sisihan. Ayaw diba, mga umamin.
1: Pero maganda po yung binanggit nyo kanina, no? Na dapat i-acknowledge talaga natin, mga kaibigan, na tayo po ay nagkasala at huwag na pong gagawin pa. At huwag po nating subukan na i-cover po ito ng mga o bayaran na mabubuting gawa kung di pagsisihan po natin ang ating nagawang mali. Kaya naman po, kung kayo may mga katanungan, maaari po kayo magpadala ng text sa 0995-525-8849. Ngayon po, ating ibigay yung pagkakataon kay Pastor Nick upang talakayin ang naging buhay ni Seth at ni Enoch.
2: Dito po sa tala ng banal na kasulatan sa aklat ng Genesis 4:25. Muling nakilala ni Adan ang kaniyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kaniyang pangalan na Seth sapagkat kaniyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Ganun po ang kwento. Inuulit. 26. Nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong yaon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya po, particular na binanggit namin sa pag-aaral itong si Seth at saka si Enoch. Sa ating mga pag-aaral ng nakaraan ay pinatay si Abel na bunsong kapatid ni Cain. Subalit si Cain ay sapagkat nanatili siya sa kasamaan, ay binigyan ng Diyos si Adan ng panibagong anak na magpapatuloy at ito ay sa katauhan ni Seth. At si binanggit nga dito na ang kanyang anak na ito ay isang magandang lalaki at kahawig ni Adan, para magkaroon ng panglulubag ang kalooban ni Adan na namatay ang kanyang anak na si Abel. At sa pamamagitan din dito ay nagkaroon siya ng apo. Kaya ang kauna-unahang apo na binanggit sa Biblia ay walang iba kundi si Enos. Itong Enos na ito, ang sabi dito sa 26, pagkatapos na banggitin ang pangalan ni Enos, nang panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Sa panahon ni Adan at sa panahon ni Seth, sa panahon ni Cain, ang Diyos ay nakikipag-usap ng harapan sa tao. Ang Diyos ay nakikipag-usap ng harapan kay Nunong Eva at Adan. Subalit, binanggit dito sa particular na talatang ito, Genesis 4:26, na sa panahon ni Enos, nagkaroon na ng programa ang tao na magkusa na lumapit at tumawag sa Panginoon. Ito ay napakagandang salita na binanggit ng banal na kasulatan kung papaanong nangyari ang pagkakasunod-sunod ng kasaysayan, bakit mayroong mga taong relihiyoso ngayon na sadyang ang kanyang mithiin sa buhay ay ang tumawag sa Panginoon. Ito pala ay nagsimula ng ang henerasyon ng tao sa lupa ay pangatlo pa lamang, kay Adan, kay Seth, at saka kay Enos. Ito ang ibig sabihin ay ang salitang pagsamba. Tingnan po ninyo sa aklat ng Hebreo 11. Aklat ng Hebrews 11:12. Aklat ng Hebreo 11:13-16. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. 15. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Kaya nga po pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon upang tayo'y makabalik sa banal na panukala ng Panginoon. Sa panahong ito ng ating pinag-aaralan kay Adan at tayo'y magpapatuloy sa mga lahi ng mga tao, iba't ibang anyo ng kasalanan, iba't ibang tagpo ng mga pangyayari, at iba't ibang tagpo rin ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang sabi dito ng ating pahayag ay kung naalala nila ang kanilang pinanggalingan. Kung naalala lang ni Cain ang kanyang pinanggalingan, alam niya kung paano siya makababalik. Sapagkat nalaman at naunawaan ni Enos ang kanyang magulang, ang kanyang lolo, kaya siya'y nakabalik sa Panginoon. At siya ay nag-initiate ng panibagong programa, kailangang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Gaano kagandang programa itong naranasan ni Enos sa kaniyang buhay. Samantalang mga nakaraang araw ating pinag-aralan na si Cain ay nagpakalayo-layo sa Panginoon. At ang totoo niyan, pinalayas nga siya sa Eden. At sa ganitong paraan ay narito ang lahi ni Seth at ni Enos ay nagpatuloy ng pagsamba sa Panginoon. Kaya nga nung mga nagdaang episode ay binanggit ko rin sa inyo na ang Diyos pagkatapos nalalangin ang tao ay ipinangilin niya ang 7th araw at ito ay tinawag niyang Sabat o kapahingahan upang ang tao ay magkaroon ng pagkakataon na makipag-fellowship sa kanilang manlalalang. Napakaganda. Dito naman sa Genesis 6. Sa aklat din ng Genesis 6, 2-4, ito naman yung lahi ni Cain. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. Ito po yung lahi ni, yung anak ng Diyos, ito po yung kumakatawan sa lahi ni Seth at saka ni Enos. Nagpatuloy po yun, nandyan nakatala. Subalit itong lahi ng mga tao, ito naman ang lahi ni Cain. Ang sabi dito sa 2, at sila'y kumuha ng kani-kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Ang binanggit po dito, ang lahi ng Diyos at ni Seth at ang lahi ng tao na kumakatawan kay Cain ay nagkapangasawahan. Napakasimple lang po nung pagsasalita. Kaya ito po ay paborito kong usapan sapagkat ito ay tungkol sa pag-aasawa. Sa talatang 3, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Sa talatang 4, ang mga higante ay nasa lupa nang mga araw na iyon at kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. Alam po ninyo itong tinatawag na archaeologists. Sa ating pag-aaral ng kasaysayan ay nakatagpo sila ng mga buto ng mga tao. Buto ng mga tao. At ito ay pambihirang malalaki. Kaya nga ang tawag dito ay mga higante. Kaya dumating din sa pagkaunawa na ang mga tao noong araw ay napakalalaki. At kanilang inisip na bago ang mga taong ito ay nabuhay bago pa bumaha. Kaya lang, sila ay nabuhay milyong taon na ang nakararaan o higit pa sa 6,000 taon. Pero sa pagtatala naman ng mga Bible scholar, ang edad ng sanglibutan natin ngayon ay umaabot lamang ng humigit kumulang sa 6,000 taon. Kaya nga, ang science ay nagpapatunay din na talagang mayroong lumitaw na napakalalaking mga tao. At ang haba ng kanilang buhay noong panahon na yon ay 900 o 700 taon. Napakahaba ng kanilang buhay at napakalalaki ang kanilang mga lahi. Subalit ang tagpo dito, ang sinasabi dito sa talatang sa kapitulo 6, sa talatang 2 at gayon din sa talatang 4, nagkapangasawahan, nakipagtalik, nag-asawa ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng mga tao. At ang kanilang naging mga anak ay naging mga higante sa balat ng lupa. Ayun. Pero ang sumunod dito, pagkatapos na sila'y magkapangasawahan, nakita ng Panginoon sa talatang 5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Basta ganun ang sinabi. Pagkatapos na ang mga taong ito ay magkapangasawahan, ay sumama na ng sumama ang lahi ng mga tao. Tingnan po ninyo sa aklat ng Romans 1:21. Aklat ng Romans 1:21. Ganito ang pagkakasaysay. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katwiran ay nagdilim. Nagdilim ang kanilang mga pag-iisip, nagdilim ang kanilang mga puso dahil sa pag-aasawa. Itong naging resulta ng kanilang pag-aasawa ay naging pasama ng pasama. Kaya nga binabanggit ko sa inyo noon palagi pa at sa mga nakaraang pag-aaral, pagkatapos nalalangin ng Diyos ang tao, si Adan at Eva, sila ay ikinasal ng Diyos. Ang pag-aasawa ay unang basbas at pagpapala ng Diyos na ipinagkaloob sa tao. Pero ngayon ay mayroon akong ebidensya sa inyo na sa pagsama ng tao, ang una ay kagaya ni Cain na tumalikod sa banal na panukala ng Diyos. At dito sa pangalawang pagkakataon ay aking ipinakikita sa inyo na ang pagsama ng tao ay pag-aasawa. Kaya huwag po kayong magtaka na ngayong panahong ito ay ganito ang imoralidad sa ating lipunan. Lahat po yan ang level ng lipunan. Nandyan ang imoralidad. Ngayon pa, pong panahon na ito ay hayag na hayag ang pornografiya. Hayag na hayag ang kalaswaan. Maigi nga, salamat nga, meron tayong gobyerno na nagbibigay ng limitasyon para sa ganitong mga uri ng paraan ng buhay na maaaring mangyari sa lipunan. Kaya mapalad pa rin tayo sa Pilipinas, sa ating gobyerno. Gayunpaman, ang kasalanan ito ay ginagawa sa isang lihim at madilim na paraan ng buhay. Kaya nga meron din tayong child abuse, meron din tayong pagsasamantala sa mga kababaihan o anumang klase ng madilim na paraan na nagbibigay ng basta immoralidad lang ang tawag ko diyan. Ganito inilarawan ng Biblia sa Romans 1:28. At palibhasa'y hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Ipinahintulot na po ng Panginoon na yan ay mangyari. Ang tawag ng Biblia, ang salita ni San Pablo, kahalayan ng pag-iisip. Kaya, huwag po kayong magtaka, mahalay na ang buhay ng tao ngayong panahon na ito. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Kumakatawan sa lahi ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, si Seth at si Enos. Ito ay grupo ng mga tao na sumasamba sa Diyos. Ito namang si Cain na binanggit na lahi ng mga higante ay grupo ng mga taong ayaw sumamba sa Diyos. Ah, ganito pala. Sa pagkakataong ito, ang grupo ni Seth at ni Enos ay kumakatawan sa espesyal na grupo o lahi ng mga tao na sumasamba sa Diyos. Si Cain naman at ang kanyang mga lahi ay grupo na nanatiling nagre-rebellion o ayaw sumunod sa Diyos.

0: Ano ang mangyayari? Sister Pao, ikaw nga sumagot. Ano ang mangyayari kapag pinagsama ang mabuti at ang masama?
1: Yan. Pag pinagsama ang mabuti at masama, eh sabi niyo pa sa nakaraan, mas madaling gumawa ng masama. O, edi mahirap. Kasi medyo matatalo ng masama yung mabuti. Which is yun ang usual na nangyayari. Tama ba?
0: Bigyan natin ng halimbawa. Ano ang mangyayari sa pag-asawa kapag ang isa ay sumasamba sa Diyos at ang isa naman ay hindi sumasamba sa Diyos? Magbigay ka nga ng magandang sagot. Mangyayari sa mag-asawa na ang isa ay sumasamba sa Diyos at ang isa ay hindi?
1: Ito mag-aaway, Pastor. Mag-aaway kasi opposite sila magkaiba magkaiba ng paniniwala, 'di ba? 'Yun ang isa sa mga qualification pag naghanap ka ng asawa. At least pareho kayo ng paniniwala. 'Di ba? Kasi magkakaroon ng confusion sa family.
0: Kaya maiisip po ninyo ano ang resulta ng pag-aasawa? Ano ang resulta sa mga tao kapag pinagsama ang mabuti at ang masama sa iisang tahanan, sa iisang bahay? Halimbawa, ang grupo ng anak ng Diyos ay nangingili ng araw ng Sabado sapagkat ito ang nakatala sa Biblia. Yan, sabi kasi dito, sila'y nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. E ngayong panahon na ito, tatlo ang araw ng Pangilin, Biyernes, Sabado, Linggo. Ang Biyernes po ay mga Muslim. Napakarami ang mga taong Muslim sa balat ng lupa. Ang sumunod po ay ang Sabado, ito ay pangili ng mga Hudyo at itong tinatawag natin na Seventh-day Adventist. Ito namang nangingili ng Linggo, ito ang Kristiyano sa ibabaw ng lupa. Ano ang nangyari? E paano pa yung talagang hindi kumikilala sa Diyos? Walang araw ng Pangilin. Makikita po natin yan, anong sitwasyon ng mundo meron tayo. Kailangang makabalik tayo sa unang simulain ng panukala ng Diyos na ang tao ay tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tumawag ang Diyos na ang pangilin ay Sabado, pero mangingilin ka naman Linggo. Meron ba doon na pagsunod? Ito ang halimbawa. Kristiyano, ito ang resulta. Kristiyano na hindi mabait sa biyanan. O kaya naman ay Kristiyano na hindi mabait sa manugang. O Kristiyano na hindi mabait sa anak. Ay Kristiyano nga pero hindi mabait. Ano kaya? Tama kaya yan?
1: May mali May mali, Pastor, doon.
0: Oo. Yan na nga. Yan ang resulta ng ating lipunan ngayon. Kaya hindi na mabuti ang ating lipunan. Ito pa, hindi talaga sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kristiyano, hindi nagbibigay ng ikapo. Kristiyano, pero hindi nagsisimba. Yan. Yan ang mga resulta ng pinagsamang pagano at Kristiyanismo. Yan po ang ating pag-aaral. Dalawang grupo ng mga tao, mabuti at masama, pagkatapos pinagsama ngayon. Paano tayo mananatiling mabuti? Salamat, Sister Pau. Yan ang ating pag-aaral.
1: Yes, thank you very much, Pastor Nick. Sa mabilisang pananalita lamang po, Pastor, meron po kayong panawagan sa lahat?
0: Manatili po tayong nag-aaral ng banal na kasulatan upang mahayag sa atin ng maliwanag, ng detalyado, ang tunay na liwanag at kislap ng katotohanan na maaari nating lakaran. Salamat po.
1: Amen. Muli po, maraming salamat, Pastor Nick, sa inyong binahagi ngayon. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan, komento, nag-nais po kayo ng libreng Bible study, mayroon po kayong prayer request, o nais po makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, maaari po kayo mag-text sa number na ito, 0995-525-8849. 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, narito muli si Pastor Nick para po sa isang panalangin.
0: Mahabaging Diyos, marami pong salamat iniyong inihayag sa amin. Ang

0: dalawang grupo ng mga tao sa panahon ni Seth at ni Enos at gayon din si Cain. Alalahanin mo po kami sa panahong ito na aming kinabubuhayan, naway manatili kami sa kabutihan sapagkat ito ang iyong banal na panukala para sa aming lahat. Alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli mga kaibigan, samahan kami ni Pastor Nick Francisco sa panibagong pag-aaral po sa salita ng Panginoon. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon, during the lockdown, sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Dun ko nakita talaga na ay napakaganda itong kwan na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yan, ay bakit hindi na iba dun sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, tuloy sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako ito, maganda tong araw na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Nung magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaking pagbabago, sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses tsaka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto ko mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaking pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbating muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay saan man kayo naroroon sa mga oras na ito. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng katotohanan at impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aciberos Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makakasama po natin ngayon ang isa sa ating mga pastors from Manila Center Seventh-day Adventist Church na si Pastor Glenn Lagabon. Welcome po muli, Pastor Glenn.
2: Thank you, Brother Edison.
1: Yan, at bago po tayo magpatuloy sa ating pong programa, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong pong patuloy na pag-iingat sa amin sa mga araw na ito. Gayun din po, O Diyos, kami po yung malapit, humingi ng gabay at biyaya. Narating, Panginoong Diyos, ang pangunan na banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral at paikinig sa inyong pong mensahe. Patnubayan po si Pastor Glenn sa kanya pong panguna sa bawat isa po sa amin at pagpalain din po ang amin pong mga taga-subaybay, ang amin pong mga taga-pakinig. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, inibitahan po namin kayo na manatili sa paikinig o panonood sa ating programa at huwag din po natin kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una na po dyan ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ang tema po ng ating pinag-aaralan sa sharing ito is What Must I Do to Be Saved? At sa araw na ito ay ang ating pag-uusapan is about Saved by Christ from Sin. Atin pong ibigay ang panahon at ang atin pong pagkakataon kay Pastor Glenn.
2: Muli, binabati kita kaibigan na isang mabuti, mapagpala at peaceful na araw. Salamat at sinasamahan mo kami sa pag-aaral ng banal na kasulatan, lalo na tungkol sa ating kaligtasan. Tuloy-tuloy natin ang ating pag-aaral at ang ating puntilya ngayon ay tayo'y maliligtas sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo sapagkat si Kristo ang magliligtas sa atin mula sa kasalanan. Ating pa rin dinudugtong itong sin salvation sapagkat mas ma-appreciate mo, maunawaan mo ang kaligtasan pag nauunawa natin ang kasalanan. Kadalasan nga, sa pag medyo magbalik araw tayo ng konti, ang pinaproblema lang natin ay ang kamatayan. No? Kasi it's very observable and we experience it. Maaring ang iba nating mahal sa buhay ay nakaranas na yan. At darating ang panahon, tayo rin naman. So, may problema sa kamatayan, pero higit pa dyan, ating tinalaka last time, na ang pinakaugat ng kamatayan at kasamaan sa mundo ay dahil sa kasalanan. Sin is the root of death, pain, and suffering. And we emphasized last time that sin, any sin, leads ultimately to death. At tinalakay din natin last time na Christ saves us from death by saving us from sin. Iniligtas tayo ni Kristo sa kamatayan sa pamamagitan ng pagligtas niya sa atin sa kasalanan. So, si Jesus, He goes for the root cause and He solves and treats the root cause. Kaya napakahusay na physician o manggagamot itong ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Matthew 1:21, "She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Sino magliligtas sa atin sa kasalanan? Si Jesus. Yun talaga ang mithiin ni Jesus. Iligtas tayo mula sa kasalanan. At pag nailigtas tayo sa kasalanan, maliligtas tayo sa kamatayan. Kaya, ngayon, focus tayo sa paano ginagawa ito ni Jesus sa atin. How does Jesus treat sin? What is the Jesus way of treating sin? Paano ba? Pero alam mo, mayroong isang manggagamot. May mga procedures sila eh. May mga ginagawa sila. May mga protocol yan, no? Sa paggagamot nila. Alam mo man, na-complain ka ng headache, ng matinding headache, hindi naman bibigyan ka agad ng gamot. Meron sila mga procedure, mga proseso. At may gagawin sila sa iyo, step by step, no? Hanggat makayanan mo na yung pinakamatinding treatment. Nabawa, may tinutulungan kami lately, isang may cancer. Kaya sabi sa PGH, ano muna, magpa-MRI muna. Yan. Tapos nung tapos na MRI, magpa-biopsy naman. No? Pagkatapos ng biopsy, sabi na isa, huwag muna magpa-biopsy. Magpa-chemotherapy muna pag maliit na ang bukol, saka mag-biopsy. May mga sinusunod sila, protocol, para isang bukol na maaaring sabihin natin ay cancerous na, ay mabigyan pa rin ng lunas. So how does Jesus treat our sins? Paano niya ginagamot yan? Kasi matinding sakit itong kasalanan na ito eh. Matindi ito. Paano gagamutin ni Jesus ang pinakaugat ng kasalanan? Una, Jesus makes us aware of sin. Sabi sa John 15:22, "If I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin. But now they have no excuse for their sin." So unang ginagawa ni Jesus, he makes us aware of sin. Sinasabi niya sa atin, ito ang impression ko. Ito ang impression ko. Pinaparang bang may salamin din siya o ito, makikita mo yung sarili mo, ito ang problema mo. Yan. Di ba, pag pumunta ka sa doktor, sabihin sa'yo na ito, gawin mo ito, mga test na ito, tapos interpret niya yun. Interpret ng doktor yan. Kaya nakita niya, ito yung sakit mo. At ito sakit na to ay dahil sa ganito. Barado yung iyong mga arteries. Nakita ko. Barado yan marahil dahil sa kinakain mo mga high cholesterol, high fat diet. Tapos wala pang ehersisyo. So, he's a very good physician, Jesus Christ. He makes us aware of sin. He will call sin by its right name. Pumunta ka ba sa isang doktor at hindi niya sasabihin sa iyo yung diagnosis niya? Hindi niya sasabihin ang sakit mo? Paano magagamot yun? Pag hindi niya sasabihin sa iyo o hindi papaalam sa iyo, kailangan may awareness tayo sa ating kasalanan. And who makes us aware of our personal sins, corporate sins? It's Jesus Christ. Kasi righteous siya eh. Righteous siya. Wala siyang kasalanan. Righteous siya. Kaya His very presence already tells us how far we are. How deep we are in sin. What did our sin? Kalimbawa ngayon, Pag ikukumpara mo ang buhay mo kay Jesucristo, makikita mo ang isang malaking difference na malayo tayo sa kanyang kabanalan. Diba? Jesus makes us aware of sin. And through the Holy Spirit now, He impresses us. Ito yung tinatawag natin konsyensya. He impresses us of that sin by talking to us, asking other people to tell it to us. Jesus will find a way to tell you that, anak, mali landas mo. Anak, kasalanan yan. Iba't iba ang paraan na ginagamit ng ating Panginoong Jesus upang ipaalam sa atin at ipadama sa atin na tayo ay nagkakasala. Kaya mabuti yun, di ba? May feedback tayo. Ikaw ba, takot ka ba humarap sa salamin? Yung mirror. Di ba? Takot ka ba? Di ba, ang mirror naman sinasabi, nag-reflect lang yan, ano? Di naman, mirror does not point out the defects of your face or your body. But it makes us aware. Yung mga problema dito sa isang kwarto, o sa kwarto mo sa bahay, o sa bahay mo, kung pumasok ka na madilim, hindi mo mapapansin ang gulo. But when you turn off the light, then you see the clutter, the dirt. Jesus is just like the light. When you turn it on, then you see. Then you are made aware. Kaya lang sa John 15:22 talagang personalized na. Jesus personally makes us aware of our sin. Inisip natin, perfecto ako. Leader ako na iglesia, mataas ang katungkulan ko. But when we come close to Jesus, then Jesus will make us aware of our sin. Na malayo pa pala tayo sa Kanya. So, magpapasalamat tayo sa Panginoon at hilingin natin sa Kanya na, Lord, make us aware of my sinfulness. Kasi nga, ang kasalanan nakakabulag eh. I mean, when spiritually blind, hindi na rin natin makita yung pagkatunay na pagkatao natin because we have been blinded by sin. But Jesus will make us aware of sin. Very honest naman si Jesus. He will tell you what is the problem and how it will be resolved. Kaya yan ang paraan ni Jesus. That's the first step na ginagawa ni Jesus to treat us from the disease of sin. Ang ikalawa ay ito. Jesus Himself is the medicine for sin. Sabi sa 1 Corinthians 15:3, Christ died for our sins in accordance with the Scriptures. So, sino mismo ang gamot sa ating kasalanan? Si Jesus. Tinalakay natin na si Jesus ang naging sacrifice sa cross. He died on the cross. He took our role. He took our death so that we can have His life. No? He is the medicine. Pag masakit ang ulo mo, ano bang medicine ang ginagawa mo? Maring gumagamit ka ng Western medicine na chemicals, o ikaw ay natutulog, o umiinom ng tubig, o nag-e-ehersisyo. No? May gamot, no? May gamot. Pero dito, Jesus Himself is the medicine. Siya mismo ang medisina. Hindi lamang siya yung doktor, hindi lamang siya yung physician, kundi siya mismo ang gamot. May narinig ako minsan tungkol sa pagkain. Food is medicine and medicine is food. No? Ang pagkain ay isa ring medisina. Yung mga gulay, mga prutas, yan ay medisina. These vegetables and fruits, nuts and herbs, they not only treat certain diseases, but they also prevent diseases. Yeah. Kung makapansin mo yung mga gulay na yan, yung mga seeds na yan, you take it within yourself para magamot ka ng mga pagkain. Anong ginagawa mo dyan? Pinapahid mo lang? No, you ingest it. Kinakain mo. Nilulunok mo. You make that medicine a part of your self. You take it in. Jesus has offered himself to be our medicine. Siya mismo, nag-volunteer. Kaya, paano si Jesus makakapasok sa ating buhay? Hindi naman natin siya pwede kainin, ano? Hindi naman natin siya pwedeng kainin. Hindi natin siya pwedeng umuyain, lunukin. How does Jesus come into our lives so he can treat our diseases? He can treat our sin and sins. Paano? Siguro pwede mong awitin yung awit na into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Ang gamot, kung naandyan lang sa harap mo, and you will not ingest it, o ituturok mo para makapasok yung mga liquid na yan, hindi ka magagamot. If Jesus is just outside of your life, you will not be treated of your sin. No, hindi ka magagamot kasi Jesus is out of your life. Gagaling tayo, magpapasimula yung kagalingan sa atin if we let Him in. Just as what we do with medicines or liquids that treat diseases, we have to let it in. No? Hangin, you breathe it. But when you breathe air, may oxygen yan, no? Pag hininga mo yan, papasok sa iyong lungs. Papasok sa iyong bloodstream. Pupunta yan sa iba-ibang mga organs and cells. Pumasok eh. Pumasok. Kaya huwag natin si Jesus ay hayaang kumakatok lang sa labas. Nagkaroon ka na ba na emergency na yung doktor ay nandiyan sa labas pero ayaw mo papasukin? Hindi ka mabibigyan ng lunas kung nasa labas lang o nasa ospital ka, nasa ER. Hindi mo lang papasukin sa iyong kwarto yung doktor. Oh, you have to let the physician in. You want to be treated by Jesus? Let Jesus come into your life because He Himself is the medicine. Ang maganda dito, libre ito, kaibigan eh. Libre. Yung ibang medisina, napakamahal. Napakamahal, lalo na yung mga experimental pa. Napakamahal. But Jesus is offering Himself as a free medicine. Ang condition lang is, let me into your life. And I will treat you and heal you of your sin. Kaya si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo. That's for all. That's for all. Nung namatay siya, He established a fund of forgiveness. A fund of forgiveness for everyone. For everyone. Hindi mauubos yun. Kahit 8 billion tao ang araw-araw, oras-oras, inuminuto, humihingi ng tawad, hindi maubos yung fund of forgiveness. Available yan para sa iyo at para sa akin, kaibigan. Ikatlo, Jesus purifies the world of sin. Sabi sa Hebrews chapter 1, verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Pansinin mo, no? After making purification for sins. So, ibang angulo na naman ng pag-image kung paano tayo pinapagaling ng Diyos. Hindi lang siya medisina sa loob. Kung isipin mo, yung panlabas, He purifies the world of sin. He purifies your life of sin. Nililinis tayo. No? Kahit gaano tayo kadumi. Alam mo ba yung mga dumi sa iyong katawan? Yung mga Pilipino daw, sabi nila, masyadong malinis. Pag bago pupunta sa trabaho, maliligo. Bago pagkatapos galing sa trabaho, bago matulog, maliligo. Iba, dahil sa init ng panahon, 3 beses naliligo. Sa ibang bansa, dahil malamig ay ano na lang, once a year. O kundi, perfume na lang. Oh, tayo, sanay maligo. Ba't tayo naliligo? Kasi alam natin na pag tayo pinawisan, yung pawis ay merong dumiyan. Dumiyan eh. Galing sa labas, galing sa loob ng katawan natin, lumalabas yung pawis. No? Eh, siyempre, natutuyo yan. So, kailang alisin yan. Oh, may dumapo, dumikit sa iyong katawan na mga alikabok, dumi, di ba? Gusto natin alisin yan, mga dumi. Kaya tayo rin sa buhay natin, pag nakita natin, naramdaman natin na, uy, madumi ang buhay ko, madumi ang isip ko, madumi ang damdamin ko. Sino maglilinis ng buhay mo? Si Jesus. At itong mundo na ito, lilinis

0: Hanggat maaari, ayokong madadapuan sila ng dumi. Ayokong madudumihan sila. Pag nadapa, kuha ang kamay. Alcohol. Talagang pagkaligo, pulbo. Talagang malinis, mga damit, malinis. Ganon din mag-alaga ang ating Panginoong Diyos through Jesus Christ. He likes to cleanse us. He likes to purify us. Pag-purify, laging naisip ko'y tubig eh. Di ba? Kasi sa pangloob, it purifies also our internal system. Outside, it also purifies our externals. Yeah, napaganda ika-apat na puntos, no? Anong ginagawa ni Jesus to teach you? Jesus will forgive and cleanse you. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Anong ginagawa ni Jesus sa'yo? Sabi, He forgives you. Pag sinabi salitang forgive, ibig sabihin may utang ka. Malaki ang utang mo. Hindi mo na kayang bayaran yan. Anong gagawin niya? Okay, bayad na utang mo. My blood has paid for your sins. 0-0-0 na. Yun, concept ng pagkakautang. Pero to cleanse, madumi, lilinisin niya. Lilinisin niya. Kaya itong pag naisip, hindi lang ligo naiisip ko eh sa cleansing. Naiisip ko rin yung dialysis. Dati may isang sikat na sabon dati, yung Dial. Sabon yan, Dial. Di ko alam ang ibig sabihin ng Dial. Yung pala cleansing yan. No? Kaya dialysis, madumi na ang iyong dugo dahil hindi na nag-normal function ang iyong kidneys. Kaya dumumi na ang iyong dugo. Nasisira tuloy ang ibang organs. So, anong gagawin dialysis machine? Ikakabit ka dyan, kukunin ang dugo mo, lilinisin, at pag malinis na, ibabalik. Iba, twice a week. Iba, three times a week. Iba, every day. Ngayon, sa Pilipinas, ang dami ng mga dialysis center kasi ang dami ng may kidney problem. So, ganun din sa kasalanan. Ang kasalanan ay talagang embedded na sa ating katawan. But through Jesus dialysis, no? Jesus mismo maglilinis yan. Malilinis ang kasalanan sa iyong buhay. So, napakabuti ng Panginoong Jesus. Ang pakiusap niya nga dito lang eh, if we confess, ay ang condition lang dito, aminin mo. Huwag mo lang sabihin, aminin mo, own your sin. Own your sin. Wala ka nang ibang sisisihin, kundi sarili mo. It is my sin, dear Lord. I own my sin. And once you own your sin, inamin mo na kasalanan mo yon. Tapat siyang papatawarin ka at lilinisin ka. Kaya napakabuting physician ng ating Panginoon Diyos. Kaibigan, lumapit ka sa Kanya. He will accept you, heal you, forgive you, and cleanse you. Manalangin tayo. O Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa inyo. Madumi ang aming buhay, ang aming kaisipan, ang aming puso, kahit ang bibig namin, kahit ang mga kamay namin, mga gawain namin, puno ng kasalanan. O Lord, we seek your healing. Heal us from our sins. Purify us, dear Lord. Cleanse us. Forgive us. Anumang itong kasalanan na sa aming buhay, alisin niyo po. Baguhin niyo kami. Ito po ang hiniling ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Marami pong salamat muli sa atin pong tagapagsalita kay Pastor Glenn sa binigay niya pong mga katotohanan at mga patotoo po mula po sa banal na kasulatan. At kami po ay humingi ng inyo pong patuloy na pagsuporta, pagtutok sa inyo pong amin pong mga kaibigan na patuloy po nating makinig at manood ng programa ng Tinig ng Pag-asa. Gayun din po sa iba't iba pang mga programs ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Dahil tayo po ay patuloy

na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Muli po inyo po kaming samahan bukas. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

0: po ay magalang po kasi po kung pan sinasama po ako yung magulang po namin. Alam na bingo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami magdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Aba, nagtatagal. Sabi ko, natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po nito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong mainap sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakapanood ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nilang na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at nakaanib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures. Kamusta po kayo? Mga giliw po naming taga-subaybay sa atin pong mga tagapakinig, sa atin pong mga transistor radio sa iba't ibang lugar dito po sa Luzon. Ayan, isang mapagpalang oras po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay nakikinig sa atin pong frequency na 89.1 FM AWR Manila. Ayan, pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa po sa atin. At ngayon ay mag-aaral na naman po tayo ng isang talata sa Biblia na kung saan ang Reasoning from the Scripture ay nabuo po ito upang maipaliwanag po natin ang mga talata na kung minsan ay meron pong hindi pagkakaunawaan, merong iba't ibang kaisipan. Dito po mga giliw po naming taga-subaybay ay pag-uusapan po natin at aaralin po natin ito at atin pong hihimay-himayin ano po at ipapaliwanag po natin ito at ia-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation. Kasama po natin ngayon ang aking partner, si partner John Mark. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, nice nating gusto kong kumustahin, partner, yung ating mga viewers at sana po ay patuloy po ninyo kaming samahan hanggang sa matapos po yung atin pong programa. Yes. Sa pagkakataon na ito. At sinisigurado po namin na kayo po ay matututo kasama po namin dito po sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos.
0: Ayan, all right. Totoo po yan, ano? At nice po rin po nating batiin ang lahat po ng atin pong nanonood sa atin pong mga Facebook Live, sa ating mga Facebook pages sa AWR Manila at ganoon din naman sa atin pong page dito po sa atin pong dito po sa Region 2, ano, Northeast Luzon Mission Facebook page at AWR Alicia. Ayan, dalangin po namin na kayo po ay patuloy na samahan po kami at pag-uusapan po natin ang isa pong talata, no? At kung kayo po ay narito po sa Luzon, no? Kung kayo po ay nanonood ngayon sa Facebook, pwede po nating i-tune in. Masubukan po nating i-tune in ang atin pong mga radio at i-tune in po natin yan sa 89.1 FM, no? Kaya malawak po ang frequency po nito. At ngayon ay pag-uusapan po natin ang talata mula sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. At ito po yung kanyang sinasabi, "Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon." No? Iisang Panginoon. So dito ay madalas na ginagamit ito. Ano? Ginagamit ito na patunayan na ang Diyos ay talagang nag-iisa, literal. I mean, ibig sabihin, dahil mayroon pong katuruan na tinatawag po nating Trinity or kumbaga ang Diyos ay mayroon pong tatlong persona. Ayan, dito po ay dinidebunk po yan, no? Dinidebunk sa pamamagitan po ng talata po na ito. Pero titignan po natin, pag-aaralan ba natin, ang Trinity po ba ay ito po bang talata na Deuteronomy chapter 6 verse 4, ay pwede po ba natin itong gamitin just to debunk the theology or ang katuruan tungkol sa Trinity? Kasi ito yung madalas nilang ginagamit. Sabi nga, tingnan mo, "Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon." So ibig sabihin, iisa lamang yung Panginoon, no? So tama naman po, no, naniniwala po tayo na iisang Panginoon, ano? Dito sa talata na ito ay ginagamit po ito, no, upang alisin ang kaisipan or upang supilin ang kaisipan ng tinatawag po nating Trinity, no? Kaya yung mga Trinitarian po diyan, ano, tignan po natin, pag-aralan po natin mabuti, no? Kahit yung mga meron din pong kaisipan na naniniwala na ang Diyos ay dalawa lamang, yung Father at yung Son, no, walang Holy Spirit. Meron din mang naniniwala na may ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At meron din namang naniniwala na Diyos lamang, no, ang Ama, siya lamang ang Diyos, ang Anak, si Jesus ay tao lang, hindi siya Diyos, at yung Holy Spirit ay ano lang siya, power lang siya, hindi siya Diyos, hindi siya persona. So may mga ganong kaisipan na dito po ay tatalakayin po natin yan, ano? Itatouch po natin. Pero bago po natin itouch yun, kailangan ipaliwanag po muna natin ang Deuteronomy chapter 6 verse 4. Kung ito bang sinasabi nito na ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon, ito bang sinasabi rito ay makakapagsabi ba na talagang walang ibang persona ang Diyos kundi iisang persona lamang? At mali ang kaisipan na tatlong persona. Yan, dito po natin yan pag-uusapan. Pero bago po yan ay nais po namin kayong yayain sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos sa oras po na ito. Maaari po ba na ang katalinuhan mula sa langit ay tanggapin po namin at makita po namin ang katotohanan at maging Panginoon na ang aming mga tagapakinig ay maunawaan ang ibig sabihin po ng talata na ito. Mabuksan po ang aming isipan upang kami po ay magkaroon ng isang katuruan na nagpapalapit sa inyo at nagpapalaki ng pagmamahal sa inyo. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Ito pong aming samu at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
0: Ayan. Sige po, at tignan po natin ano ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 ay nagsasabi na dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ito po kasi ay pinag-uusapan po rito yung kautusan, ano? Nung nire-recite po yung kautusan ay binanggit po ang bagay na ito. Nasabi rito, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ayan. Partner, pwede bang simulan mo ang pagpapaliwanag dito sa ating talata?
1: Ayan. Ito, partner, ay isang interesting na topic kasi kahit sino ay gagamit naman ito. Yung Trinitarian people or di kaya sabihin natin yung mga oneness. Ito yung naniniwala na sinasabi mo na there is only one God, one person. One God, one person. Yan po yung oneness. Ang Trinitarian po naman ay naniniwala na there is only one God but there is three persons in one God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So ang tanong, partner, how do we interpret this text dito sa Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 4? Paano natin 'to babasahin according sa sarili nitong intensyon at paano natin 'to uunawain bilang mga nagbabasa ng salita ng Diyos? Kasi hindi natin ini-interpret ang Biblia at dinidetermine kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon based sa sarili nating pananaw at based sa sarili nating paniniwala. Alam niyo po kung gaano kadelikado yung atin pong pag-interpret ng Biblia based sa atin pong paniniwala. For example, meron pong, gusto ko lang i-cite dito, partner, just for the sake, para magkaroon tayo ng kung gaano ka, minsan gaano tayo kabias pag binabasa natin yung Biblia. At ini-interpret natin ng Biblia minsan kung ano yung sarili nating pananaw. Dinidiktahan natin ng banal na kasulatan. For example, gusto kong basahin, partner, itong translation na common ito sa atin pong ilan na mga kapatid. Itong tinatawag na New World Translation. Hindi po ito ginagamit ng ilang mga mananampalataya, pero ilan po natin na mga kasamang Kristyanismo na nagki-claim bilang Christians. Ito po yung kanilang primary use, primary na ginagamit talaga. Lalo na pag ang pinag-uusapan na talagang ang pangalan lang ng Diyos ay Jehovah. Dito sa translation ng New World Translation, partner, kung babasahin mo dito, ang translation na meron sila dito, because this is English, ay in the beginning was the Word, sabi dito. And the Word was with God. And the Word was a God.
0: A God.
1: Ibig sabihin nito, partner, sabi niya, yung kanyang description dito, merong separate person. The Word was with God. And the Word was a God. Ano pong ibig sabihin nun? Sa ibang translation ng English Standard Version, translation ng King James Version, New King James Version, at other translations na literal translation ay hindi po ninyo mababasa yung term na a God. Ang ibig sabihin po ng a God, yung ano ba ito? Ito po ay ibig sabihin lang na maliit na Diyos. Mayroong malaking Diyos na binabanggit po dito at mayroong maliit na Diyos. Yung maliit na Diyos na tinutukoy dito sa translation ay yung Word. Yung word po na to, or yung salita na ito, ito po yung nagkatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Kasi, partner, yung mananampalatayang ito, sila ay naniniwala na si Kristo ay merong beginning, merong sinimulan, merong there was a time that Christ was created by the Father, or talagang may superior God and merong inferior God. So si Kristo po ang inferior dito. Ano? Kung babasahin po ninyo ito, ito po ay ang rason lang nila dahil walang, ang translation na ito partner, ang tawag dito ay indefinite. Ang paniniwala ay indefinite. So ito ay indefinite translation. Kasi nga, sabi nila, wala kasing article na da. Therefore, hindi definite. Therefore, hindi siya dapat maging equal. Hindi pwedeng maging equal ang God na superior at God na inferior. Kaya ang translation nila ng ginawa ay maliit na Diyos si Jesus. But this is an act of, makita natin na ito ay violation sa interpretation ng banal na kasulatan. Kasi kapag katitingnan mo naman yung taken for example na yung kanilang argument na dahil walang definite article na da, therefore hindi siya nagre-refer sa parehong, sa equality ng ama at ng anak. Dahil walang definite na da, maliit lang si Jesus. Pero kung babasahin mo naman yung John chapter 20 verse 28 na kung saan ay nakita natin doon na sinabi ni Thomas, my Lord and my God, sa original po nun ay meron pong da na article, my Lord and my God. Pag binasa po natin yan sa original, merong da po yun. Merong article sa harap niya. Pero tinatranslate pa rin po nila yon na a God, maliit pa rin na Diyos. So, ang truth po nun, minsan kapag binabasa natin ng Biblia, dinidaktahan natin ang meaning ng banal na kasulatan. Dahil doon, ay meron sa tayong, kumbaga, yung sarili nating pananaw ay sinasabihan nito kung ano dapat pagbasa natin sa banal na kasulatan. So, paano natin babasahin ang Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4? Ito po ay central sa paniniwala ng mga Hudyo. Yung Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, ito po ay fundamental. This is the Shema of Israel. Ito yung kanilang ito, kumbaga sabihin natin partner, ito yung pinakaimportante na dapat laging nasa utak ng mga Israelita. This is wherein makikita natin yung foundation ng pananampalatayang mga Hudyo. Well, in fact, gusto nating basahin partner na si Kristo mismo kinote ito ni Jesus dito sa Mark chapter 12 verse 21 to 20. Verse 29 to 30, ganito po ang pagkakasabi. Sa Marcos Kapitulo, meron ka bang Tagalog version?
0: Marcos Kapitulo
1: 12, versikulo 29. Nung siya po ay nilapitan ng isang prestigious na gustong matuto ng salita ng Diyos, sabi niya, anong pinaka-importante? Ito ang sagot ng Panginoon.
0: Sabi niya, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa.
1: Iyan, ay iisa ang Panginoon. So, anong klaseng iisa ang ibig sabihin po ng Panginoon sa salita na sa Deuteronomy 6 verse 4? At anong klaseng iisang Panginoon ang tinutukoy po dito sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 29? Of course, kailangan po nating pag-aralan pagka pinag-usapan po natin ang pagiging Diyos ng atin pong Panginoon. Hindi lang po sa isang talata. It must be interpreted and it must be studied throughout the scripture. Kasi hindi natin pwedeng limitahan sa isang text ang ating pag-aaral dahil ang pinag-uusapan natin ay Diyos. Dahil Diyos ang pinag-uusapan natin kung sino ang ating Panginoon at ang kanyang pagiging Diyos. Ano? Therefore, tinitingnan natin kung paano inihahayag ng Diyos ang kanya pong sarili. Hindi po natin nililimitahan kung paano natin nililimitahan natin kung paano natin kikilalanin ang Diyos sa mga imagination natin. Pero yung paano inihahayag ng Panginoon yung kanyang sarili ay dito po natin yun makikita sa banal na kasulatan. So we will try from one verse to another na ang major ang makikita natin yung hint kung paano ni inihahayag ng Diyos yung kanyang sarili. So dahil kinote ito ni Jesus Christ dito sa Mark chapter 12 verse 29, it is very important. Ito po kasi ay nag-i-echo ng pananampalataya ng mga Hudyo nung kanilang paniniwala na monotheism. They believe on one God. Kasi po sa mga naniniwala na may Diyos, meron pong klase-klase ng paniniwala. Meron pong monotheism, naniniwala na merong isang Diyos. At dito naglalaro yung mga Kristiyano. no? Meron ding polytheism, naniniwala na maraming Diyos. Meron ding pantheism, God is all and all is God. Sabi ng naniniwala sa pantheism.

0: Yun po ba ang ibig sabihin ng salitang one po dito? Or hindi, meron tinatawag na composite one, or yung one siya na term pero marami. Titingnan natin po dito kung paano ginamit po ng author yung kanya pong pagkakasulat. So dito sa gagawin ko, partner, ay tatalon lang ako dito sa Mark at tatalon ako dito sa Deuteronomy 6 verse 4. At saka titingnan natin sa ibang mga evidence ng scriptures kung paano inihayag ng Diyos yung kanyang sarili. Dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, ang mababasa po natin dito sa mga plain translations lang po natin ay there is one, the Lord is one. So anong one po ang ibig sabihin po nito? Sa mga translation po natin, yan po ay plain lang na one lang talaga. Ano ho? Pero kung babalikan po natin yung kung paano ginamit yung salitang one po dito, just translated as one, titingnan natin kung anong hint, kung meron bang hint ng plurality dito po sa Deuteronomy 6 verse 4. Then titingnan natin yung buong aklat na sinulat ni Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kasi dahil iisang author po ng limang books na yan, therefore, ang mga ideas at mga pagkakagamit, of course, depende pa rin sa context, pero merong relationship yung kanila pong kung paano po sinulat yung mga aklat na ito, kasi isa lang ang secondary author na si Moses, kasi ang primary author ay Diyos, ayon po sa atin pong pag-aaral na ang Diyos ang talagang ang primary author ng Biblia. So here comes, mga kapatid, sabi nito, the Lord is one. Yung Lord, partner, kung basahin mo dito sa Deuteronomy, ito talaga yung personal name ng Diyos na ginamit kung hindi ako nagkakamali, ay 6,000 times sa banal na kasulatan, more than, no? 6,000 times na ginamit yung pangalan na ito, the very personal name of God, na ngayon hindi na natin alam yung proper pronunciation. No? Hindi na natin alam kasi kung paano banggitin yung pangalan ng Diyos, yung personal God, kasi pinreserve ito ng mga Israelita na hindi nila binabanggit every time na mabasa nila ito para maiwasan yung thou shall not use the name of God in vain, of the Lord in vain. So yung yung pagkakagamit dito sa Deuteronomy 6 verse 4 is the very name of God, the personal name of God. Ano ito? Yung sa consonants na meron tayo ay sa transliterations niya, kapag i-convert mo yung Hebrew nito sa English ay YHWH or YHVH. Mm-hmm. Ano ho? Ito yung consonants. Dahil wala po ang original manuscript ay wala pong vowels. So yung consonants po ang nandito. No? Pero hindi natin 'to binabasa pagka nadadat ng kasi ito ng mga Israelita dati. Yung personal name ng Diyos, pinapalitan nila ng salitang Adonai. Ang ibig sabihin din naman ng salitang Adonai ay Lord. Lord din po yun. Ngayon, yun ang nakalagay dito. Na very, sa Hebrew mismo, na Old Testament, yung nakalagay dito na Lord, sa mga translation natin, ito po yung personal name ng Diyos. Ano, personal name ng Diyos. Then the Lord, ang sabi dito, is one. So anong ibig sabihin ng one dito? Titingnan natin kung may hint ba dito, partner, ng plurality. Of course, ang iba dito ay alam natin na lagi natin itong ginagamit. Ano ho? Na yung hindi ibig sabihin ng salitang isa ay absolute po yun na isa lang. Hindi ibig sabihin na isang ayap, hindi ibig sabihin na ang ayap ay singular lang, na mag-isa lang talaga ang nandoon sa ayap. Ano, partner? Okay lang ba ginamit ko yung apelyido mo?
1: Yes, partner.
0: Yan. Pero pag sinabi nating ayap, meron ayap, isa lang po 'yon. Hindi mo sasabihin na ayaps or ayapses. Para i-emphasize ang plurality. Pero singular siya as a family. Pero doon sa family maraming kwan. Just to emphasize po yung ganung klase ng na para maintindihan natin yung salitang one. It's not necessarily na pag sinabi nating one ay hindi po 'yon na talagang close na yon para sa plurality or marami. Basahin natin ang Genesis chapter 2 verse 24. Ito rin po ang pagkakagamit dito. Ang sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 24,
1: Genesis 2
0: verse 24,
1: verse 24 itong pagkakasabi. Kaya't iiwan ng lalaki ang

0: kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman.
1: At sila'y magiging isang laman. Mm-hmm. Kung makikita mo po dyan, clear sa context na sabi dyan, at iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. At sasama sa kanyang, magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isang laman.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po natin kailangan dito ng kumbaga ng malalim na understanding partner para makita natin na bagaman dalawa yung tinutukoy dito, pero ang term na ginamit dito ay one flesh. Ang one po dito sa grammar po niya sa original, yung salitang isa po dito, ito po ay pareho rin ang pagkakagamit doon po sa Deuteronomy 6 verse 4. Yung ikad na one sa Deuteronomy 6 verse 4 translated as one, ikad din po ang ginamit dito. Translated as one din. Pero dalawa sila. Ang asawa, asawang lalaki at ang lalaki at ang kanyang asawang babae. They are one flesh. Hindi po. So ang ibig sabihin po dito, the point is, yung salitang one po dito sa Deuteronomy 6 verse 4 ay hindi po nagkukulong sa pagiging absolute na absolute one person ang God.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa hint ng nagsulat na yung ginamit na one sa banal na kasulatan or isa, sa hint po niya, sa sarili po niyang kung paano po niya sinulat yung choice of words niya, no, ay meron pong hint ng plurality. Ngayon, paano po natin ito titingnan na baka in-apply lang natin yung kay Adan at Eva, in-apply lang natin diniretso doon sa Deuteronomy 6 verse 4. Gusto nating tingnan, partner, yung plurality ng kung paano ginamit ng Diyos. I-describe yung kanyang sarili at i-describe ng author yung, mm-hmm, yung Diyos na naghayag ng kanyang sarili sa author. Basahin natin ang Genesis chapter 26, partner. Verse, mm-hmm, Genesis 26. Chapter 1 verse 26.
0: 1 verse 26. Ito ang pagkakasabi. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon,
1: ayan,
0: sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.
1: Ayan. Yan, partner, yung salitang ginamit dyan mismo ng author na lalangin natin, mm-hmm, ang tao ayon sa ating larawan, mm-hmm, ayon sa ating wangis. May plurality po dyan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yan yung tinatawag nila na majestic plurality na sinabi lang ng nag-iisang Diyos, tapos kasama yung mga angel, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Kasi ito ang sinasabi ng ilan, kasama yung angel. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. No. Ang grammar po kung paano ginamit ang Genesis chapter 1 verse 26 ay talagang dinid, kumbaga inaalis niya yung kaisipan na yon. Ganun ka precise ang kung paano ginamit ng author yung kanyang salita. Lalangin natin, that simply means yung kasama niya ay creator.
0: Mm-hmm.
1: Ang tao ayon sa atin, o kung isasabihin natin lalangin natin pero siya lang pala yung maglalang. For example, ating i-take yun, partner. Pag ginamit mo naman yon, ang sunod na statement ayon sa ating larawan, may kasama at yung ayon sa ating wangis. So, that simply means yung plurality po na ginamit dito is yung kasama niya is the same creator and according to his own image before the creation of man.
0: Mm-hmm.
1: Clear po yan doon po sa Genesis chapter 1 verse 26. Basahin naman natin ang Genesis chapter 3 verse 22. Ganito rin ang
0: 3 verse 22
1: ng Genesis, yeah.
0: 3 verse 22, ito ang pagkakasabi. Kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kaniyang bukurin ang lupaing pinagkunan sa kaniya.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Tuloy 24.
1: Verse 22, partner.
0: Verse 22.
1: Oh, yeah.
0: Sabi niya, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin.
1: Oh, may plural din doon. No?
0: Natin.
1: Oh, yeah.
0: Oh, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy.
1: Yan. Then babasahin naman natin yung at least may smaskan natin partner yung plurality.
0: Mm-hmm.
1: Yung Genesis 11 verse 7.
0: Genesis 11 verse 7. Itong pagkakasabi, halik kayo, tayo'y bumaba.
1: May at, kasama partner ano?
0: Halik kayo, tayo'y bumaba. At diyan din ang ay ating guluhin ang kanilang wika. Ito ayan, yung
1: may kasama
0: sa ano,
1: yung
0: partner.
1: Kay Nimrod, partner.
0: Oo, ayan.
1: Ayan,
0: na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita.
1: Yung ayan.
0: Sa ano to, yung tore.
1: Oo, sa tore ni
0: Babel.
1: Ni Babel. Yeah. Kung basahin mo dyan, partner, sabi mo, let us go down and confuse their language. Sabi dyan, guluhin ang kanilang wika. Pero kung basahin mo naman sa verse 8, partner, sabi dyan, so, yan. The Lord dispersed them from there over the face of the earth.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi dito, ang Diyos lang yung gumulo. The Lord, yung mismong Diyos yung gumulo. Pero ang sabi niya sa verse 7, ang sabi niya sa verse 7, partner,
0: sa 7 sabi niya,
1: bumaba tayo.
0: Tayo'y bumaba.
1: Mm.
0: At diyan din ay ang ay ating
1: ating guluhin
0: ang kanilang wika.
1: Then ang verse 8 naman ginulo ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Naging singular. So, may plurality, may singular in a plural form na nakita natin dito, partner. So, ganun din sa Isaiah chapter 6 verse 8. Sinong yayaon sa ganang amin? Sinong susuguin ko? Sinong yayaon sa ganang amin? So, merong plurality po doon. Yung pag sinabi nating Diyos, no? At sinabi nating one God, monotheism po yun.
0: Uh-huh.
1: It does not necessarily na nakakulong sa isang Diyos, isang persona.
0: Mm-hmm.
1: So, tinitingnan natin kung paano inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa banal na kasulatan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi tayo ang magdetermine kung sino ang Diyos at kung paano natin siya kikilalanin. Ang Diyos ang naghahayag sa kanyang sarili kung sino siya at ang Diyos ang nagpapahayag sa kanyang sarili kung paano niya ipakikilala ang kanyang sarili sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, ang sabi dito, partner, the Lord our God is one Lord.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, yung sinasabi natin na one dito, at least nakita natin na mayroong hint ng plurality dito. Merong plurality, merong hindi siya nakukulong sa interpretation
0: lang.
1: Na iisa lang talaga na
0: ano
1: absolute. Absolute.
0: Oh, hindi yung worldly thinking po natin na pag sinabi mong one, ay one po yan. No? Yung sa Hebrew po, sa Biblia, ay ano po yan,
1: Kailangan ma-determine ng
0: kailangan ma-determine ng context at saka meron pong mga pagkakagamit, no? Makikita po natin 'yan kung anong one yung sinasabi niya, kung yung one po ba na may plurality at yung one na talagang single talaga.
1: Oo. Ayan. So, 'di ba sabi doon, partner, the Lord is one.
0: Mm-hmm.
1: The Lord. At binanggit ko kanina yung salitang Lord doon is the very personal name of God na ginamit sa Old Testament. Almost more than 6,000 times. No?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, yung personal name ng Panginoon na yon, na is one, ang sabi doon, the Lord is one. Yung pangalan ng Panginoon, yung personal name ng Diyos. Kung babasahin mo dito, partner, sa Zechariah chapter 3, ito yung dito ako na-amaze nung binasa ko ito. Kasi yung Zechariah chapter 3, verse 1, partner, ay napaka-clear dito. Merong tinatawag, partner, na dualist inihayag ng Panginoon yung kanyang sarili in a dual form sa parehong usage ng personal name ng Diyos na YHWH or YHWH. Ano ho? 3 verse 1 ng Zechariah.
0: At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kaniyang kanan upang maging kaniyang kaaway.
1: Yan.
0: At sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas. Ang Panginoon na pumili ng Jerusalem at sumuway nawa sa iyo, di baga ito'y isang dupong na naagaw sa apoy.
1: Sinong nagsalita, partner? Ang sabi niya sa 3 verse 2?
0: Mm-hmm. Sa 3 verse 2, sabi niya, sinabi ng Panginoon.
1: Sabi ng Panginoon.
0: Kay Satanas.
1: Ang yung salitang Panginoon dyan sa translation natin, partner, yung salitang Panginoon dyan, personal name ng Diyos.
0: Yes.
1: Sa ibang mga Bible na may mga literal translations, kinakapitalize po yun. Pagka personal name ng Diyos, nakakapitalize ng L-O-R-D, Lord. Personal name ng Diyos yung ginamit. And the Lord, ang sabi dyan, said to Satan.
0: Mm-hmm.
1: It, ang Lord nang nagsalita, partner, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ang Lord nang nagsalita, said to Satan. Then sa verse, sa tuloy mo, partner.
0: Sa verse,
1: Tuloy mo yung,
0: sawayin kanawa ng Panginoon.
1: Tinan nyo po, ha? Ang Panginoon,
0: mm-hmm,
1: nagsalita kay Satanas, ang sinabi niya, sawayin kanawa
0: ng Panginoon. Panginoon.
1: Hindi ba dapat, partner, kung absolute po yan, sasabihin niya lang.
0: At sinabi ng Panginoon, sabi niya, sawayin kanawa ng Panginoon. Panginoon na yung nagsasalita.
1: Oo.
0: Pero ano to, partner, nakakapitalize yung P niya. So, sabi niya, sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin kayo nawa ng Panginoon. So, sino yung tinutukoy niya?
1: So, may dual yun, partner. Makita natin doon na yung pagkagamit dito ng salitang Lord at yung hinahayag ng Panginoon yung kanyang sarili, hindi absolute. Bakit, paano ko ba itatranslate, partner, yung absolute? Hindi talagang nag-iisa lang yung salitang yung salitang Panginoon, lalo na pag ginamit sa personal name ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: So, may dualistic revelation dito. Inireveal ng Panginoon yung kanyang sarili dito sa kay Zechariah na ang Lord ang nagsasalita, ang Panginoon ang nagsasalita. Pero i-review ka, sabi niya, ng Panginoon.
0: So meron pa siyang tinuturo isang Panginoon.
1: Oo, dalawa yung partner. And ang striking part dyan, partner, is pareho ang pagkagamit ng pangalan. Personal name ng Diyos. So dalawang beses ginamit ang personal name ng Diyos sa plurality na to. Yung nagsasalita, yung nag-rebuke, at yung magre-rebuke.
0: Aha. Uh-huh. Hindi kasi po pwedeng sabihin natin, partner, na nagkamali lang yung nagsulat ito, no? Kasi kung nagkamali po ito, ay malaki po sana yung pagkokorek na ginawa po nila. Mm. Pero ito po ay malinaw po na sinabi ng Panginoon kay Satanas, sadawin ka nawa ng Panginoon.
1: So may plural,
0: so, may plurality po doon. Oh. So ang alam niyo po, mga ka-reasoning, ano? Ang Biblia is not about yung pwede mong isa lang sa mathematics, no? Yung worldly mathematics na yung 1 plus 1 equals 2. Hindi po ganun, ano? Magkaiba po ang Biblia. Ang Biblia po, pagka sinabi pong 1 plus 1, nagiging 1 pa rin po yun. Yung 1 plus 1 plus 1, nagiging 1 pa rin po yun.
1: Hindi kasi natin, partner, pwedeng ikulong ang Diyos sa mathematics.
0: Mm. Yeah.
1: Though ang complexity ng mathematics nagpapatunay na merong knowledge or designer ng universe, at merong karunungan talaga, merong Diyos.
0: Yan.
1: Yung complexity ng mathematics. Pero hindi mo pwedeng ikulong ang Diyos sa mathematics.
0: Hindi mo pwedeng ikulong sa mathematics. At saka yung ginamit po sa Deuteronomy, kung babalikan po natin, no? Deuteronomy chapter 6 verse 4. Mm. Yung 1 po doon, hindi po yun ordinaryo na 1.
1: Oh.
0: Na 1, na single na 1 lang talaga, na numero. Hindi po. Ginagamit po din yung salitang ikad. Hindi pa po natin, gusto mo po sana natin huwag gumamit ng Hebreo. Pero na gagamit na po tayo ngayon dahil wala, alam po, hindi po kasi meron po kasing mga salita na hindi po yan natatranslate sa English.
1: Oh.
0: No, tanging ang Hebreo lamang po kaya sa Grego.
1: Sa Hebrew mind, partner.
0: Sa Hebrew mind talagang yung concept. Kasi pag sinabi mong ikad, ay hindi yan po iisa. Hindi lang iisa yan. Kundi pag sinabi mong ikad, unified one. No? Mm. Ibig sabihin, hindi lang yan iisa, kundi plural, singular, plural siya but singular in meaning. No? So ibig sabihin, parang nakakalito tuloy, no? Plural but singular in meaning. So plural po siya, no, pero singular siya. No? Paano kaya nangyayari?
1: Singular in a plural form.
0: In a plural form. Alam niyo, paano po nangyayari yun? Ang gulo, no? Hindi po siya magulo kasi sa Bible po talaga nangyayari po yan. Kaya po, pagka pinag-aralan po natin ang Biblia, no? Alam mo, partner, tayo litong-lito tayo sa Trinity. Sabi nga nila, if you think about the Trinity, if you explain the Trinity, it will destroy your mind. Sabi pa nga nila. Alam niyo yung mga Hebreo?
1: Oh.
0: Mga Hebreo, wala mong problema 'yan. No, sa kanila, partner, walang problema 'yan pagka pinag-usapan. Doon pa nga lang sa yung pangalang Elohim. Yung pangalang Elohim pa lang po automatic na 'yon. alam na ng mga alam na ng mga Hebreano yon na yung Elohim na yon ay hindi yun na plural yon. No, plural yon, hindi yun yung Elohim na Diyos na sinasabi pag sinabi mo Elohim. Kasi pag sinabi mong El, ayan, pwede nating sabihin iisa yan, no?
1: Singular yon yung El.
0: Eloah, ayan, Eloah, ayan, more than one po yan. Pero pag sinabi mong Elohim, more than two na po yon. No, so ganun po yung ano, kung ganun po yung Hebreo, kaya pero sa atin problemado tayo sa Trinity partner. Oo. Talagang nagkakaroon pa ng debate. Pero pagka yung mga Hebreo, walang problema ang Trinity, tanggap na tanggap nila.
1: Yung mga Hebreo partner, yung hindi lang nila tinatanggap is yung Christian doctrine of Trinity, na si Kristo ang ay part doon sa Trinity. No, si Kristo of course. Actually kung titingnan po ninyo yung
0: kasi hindi
1: yung
0: naman banal, Diyos si Kristo sa kanila.
1: Hindi naman nila tinatanggap 'yon. Kung titingnan po ninyo yung banal na kasulatan, ano, yung lalo na sa New Testament, yung belief of one God, hindi to kailangan ng Christianismo para maniwala sa isang Diyos. No. Kumbaga hindi kinakailangan ng Christianismo para mamulat ang mundo na merong isang Diyos. Kasi meron nang nag-exist na Jewish people na naniniwala na merong isang Diyos. Pero highlighted yung Trinity pagdating doon sa New Testament concept kung saan si Kristo ay nagkatawang tao na. Kasi nakita natin doon yung gawa ng Diyos. From incarnation to the anointing of Christ hanggang doon sa kanyang
0: totoo yan, ano, mga ka-reasoning. Pinapaniwala ang mga Hebreo po, no, wala pong problema sa kanila pag sinabi mong Trinity, the plurality of God, wala pong problema sa kanila yon. Nagkakaroon lamang po ng problema kapag ka ang ating Panginoong Hesus ay sinasama doon sa Trinity. No, talagang hindi po yon sa kanila kasi hindi po katanggap-tanggap sa kanila yon. Pero sa atin po, sa ating pag-aaral sa Biblia, ano, ang ating Panginoong Hesus ay isa sa persona ng Diyos na napag-aralan po natin yan sa Biblia. Kasi makikita natin, ano, na talagang yung mga writers ng Bible, talagang pinupoint nila, no, pinupoint nila si Jesus na siya ay Diyos. Kaya yun po yung kanilang hindi po tinatanggap. Pero kung pag-uusapan po natin yung plurality ng Diyos, no, makikita po natin everywhere in the scripture. You can find it. It is not only 100 verse, mga kapatid, kasi yung salita pa lang na Elohim, maraming version yung salitang Diyos. Maraming ilang beses na binanggit yan sa Biblia na napapatunayan po natin, no, na ang Diyos ay may plurality po talaga ang pagka-Diyos, ang Diyos, no. Kaya doon po natin makikita mga ka-reasoning. Kaya dito po, no, kung tatanungin po natin, ang Diyos po ba ay iisa? Yes, iisa po yan. Pero meron po siyang tatlong persona. Paano po natin nasabi 'yon, 'di ba? Nakita natin kanina nung nilikha ng Diyos ang tao, lalangin natin ang tao. Bakit sasabihin natin? Kung sasabihin natin angel 'yon, partner, mahirap po akong maniwala doon.
1: Yung angel.
0: Oo, kasi kung angel 'yan, dapat meron kang isang teksto din na makikita sa Bible na naging creator ang angel, naging co-creator 'yan. Pagka wala kang nakitang co-creator 'yan, ibig sabihin malabo pong angel 'yan.
1: Kung sinabi mong tao siguro, partner. Naging procreator kasi yung tao eh.
0: Pwede ba, ano?
1: Yung kumayo kahit
0: magpakarami. No? Nag-multiply,
1: pero
0: no?
1: Wala pa namang tao.
0: Tao, so,
1: no? That's just like a...
0: Dalalangin pa lang. Pero ano lang po yun, segue lang po yun, ano? Pampakwela lang po. Pero yun po, ano, mga ka-reasoning. Talagang marami po anywhere in the scripture, kahit sinira yung lingwahe ng Panginoon para hindi magkakaunawaan kasi ang tao tumatas na yung kasalanan, no? Nagkakasundo na sila sa paggawa ng kasalanan, yung pagpapatayo ng Tower of Babel. No, talaga kinonfuse sila ng Panginoon doon. Sabi niya,
1: hali kayo, tayo bumaba.
0: Oo, tayo ay gumawa. Tapos bumaba. Sabi niya, ibig sabihin po doon sa part po na yun, na makikita po natin na may kasama talaga ang Diyos na gumagawa. Ano, kaya sa susunod siguro, partner, magandang pag-usapan naman natin. Dito sa programa pong ito, dahil naniniwala tayo sa Trinity, ano? No, ngayon ay ito pong programa na ito na reasoning from the scripture ay naniniwala po sa Trinity, ano? At sa susunod ay papatunayan natin, partner, ang pagka-Diyos ni Jesus at pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. Yan naman yung ano natin. Titignan natin yung mga wala siguro tayong problema, partner. yung pagka-Diyos ng Ama.
1: Oo.
0: Wala tayong Ama daw, wala tayo, kahit sino siguro ay talagang hindi na natin pong kailangan pag-usapan. Pero pag-usapan natin yung pagka-Diyos ng Anak at yung pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. Oh, dahil nasabi po namin na ang reasoning from the scripture ay naniniwala po sa Trinity. At sa susunod po, sa susunod na segment po natin, ay patutunayan naman po natin na ang ating Panginoong Hesus at ang Banal na Espiritu ay Diyos din naman. Ayan.
1: Gusto kong basahin, partner, yung John chapter 17, the longest prayer of Jesus Christ, dito po sa John chapter 17. Mm-hmm. Ito ang sabi niya, partner. Ito yung definition ng one na hindi mo pwedeng kulungin sa singularity.
0: Basahin natin sa Tagalog, partner. Anong
1: 17 verse
0: ng one?
1: Oo. Verse 22 hanggang 23.
0: At ang kaluwalhatian sa aki ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa.
1: Upang sila'y maging isa.
0: Gaya namang natin na iisa. Gaya naman natin na iisa. Sino kaya yung partner?
1: Tingnan mo, partner, ha? Kung paano ginamit ng Panginoon dito yung one. Comparing yung disciples, that they may be one or believers. Mm-hmm. As we are one. Mm-hmm. So yung unity ng mga disciples, naka-base, yung prayers ni Jesus, ha? Naka-base doon sa unity as one ng Ama at ng Anak. Sama na natin yung Banal na Espiritu kasi nandun din siya sa chapter 16 ng
0: kasama
1: ng,
0: yan.
1: Ng John.
0: Kasama yan dyan.
1: Oo. So, yung one po sa Biblia, it should be defined according to the context at kung paano inihahayag ng Diyos yung kanyang sarili. Mm-hmm. So, pag sinabi nating one sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, partner, hindi mo pwedeng sabihin na ang Diyos ay singular person lang. Na wala siyang kumbaga walang plurality,
0: literal doon. One.
1: Oh, literal one lang siya. No? Hindi natin pwedeng gawin 'yon kasi inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Kung pa kung sino siya. Hindi kumbaga, partner, ipakilala mo yung sarili mo sa akin. Kung sino ka? Hindi ako magsasabi kung sino ka.
0: Oh, yeah.
1: No, di ba?
0: Oh, tama 'yon.
1: So,
0: kaya makikilala natin ang Panginoon, partner. Nakita natin ng Panginoon ay may plurality, no, sa kanyang pagka-Diyos. Dahil sa pagpapakilala mula sa kanyang sarili, pinakilala niya.
1: At mapagkakatiwalaan natin, partner, kasi siya yung Diyos na hindi gaya ng tao, na pwedeng pagtakpa, na pwedeng linlangin ng tao, kundi siya yung Diyos na pure, holy, and righteous. Therefore, kung paano niya hinihagay ang kanyang sarili, siya yun. Wala pong bahid ng kamalian doon. So doon sa Banal na Kasunatan, pag binasa po natin yung Biblia, pag sinabi pong one, hindi mo pwedeng sabihin, lalo na pag tumutukoy sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin na singular one lang. Kasi merong naniniwala pa rin, partner, na merong naniniwala na yung God ay, yung Diyos ay merong, yung may modes of God. Modalism ang tawag doon. Na sometimes ang Ama, ang Diyos ay Ama, sometimes Anak, sometimes Holy Spirit.
0: May mga ganon.
1: Yun ay modalism, belief po yun ang modalism. Meron din naman naniniwala na ang Ama ang mataas, ang Anak ay mas bababa ng konti.
0: God.
1: Ito naman ay papasok sa theory, partner, ng polytheism, naniniwala na maraming Diyos kasi may superior God, merong inferior God. Therefore, yun po ay polytheism, naniniwala sa maraming Diyos. Pero pag ang Trinity naman, there is Father, the Son, and the Holy Spirit, co-equal, co-eternal, they co-exist, yun po ay hindi nagva-violate sa salitang one God kasi po, wala pong mas mababa at walang mas mataas.
0: Yeah.
1: Ano ho? So, gusto kong itong banggitin, partner. I think this is the greatest verse na magpapakilala kung sino ang Diyos, na ang Diyos ay Trinity.
0: No, partner. Perfect verse.
1: 1 John chapter 4 verse 8. Ito yung madalas na binabanggit natin at binabasa natin.
0: 1 John chapter 4 verse 8. Ayan, sabi rito, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
1: Yan, tanong dyan, partner, paano ba naging...
0: Ay, oo, talagang trinitihan, partner. Sabi, paano kaya naging trinitihan? Kasi imposible naman.
1: Paano naging trinitihan?
0: Relationship, partner, kung iisa lang.
1: Ang sabi kasi dyan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. No, magtanong ka, partner, kailan naging pag-ibig ang Diyos? Meron bang... Doon lang ba naging pag-ibig ang Diyos sa panahon na nilalang niyang tao or di kaya sa panahon na nilalang niyang angel? Doon lang ba siya naging pag-ibig?
0: Hindi.
1: Kasi from eternity siya ay alone. From eternity, nag-iisa siya eh. Sabihin natin na iisa siya from eternity. Dahil from eternity, iisa siya. Therefore, partner, yung creation naging para kinreate niya lang yun, para doon lang siya maging pagmamahal.
0: O meron lang siyang kabatuhan ng pagmamahal.
1: Oo, parang ganon. So kailan siya naging pag-ibig? Ang sabi ng banal na kasulatan, ang binasa natin, ang Diyos ay pag-ibig. Mm-hmm. Love exists in the person of God kung kailan din nag-exist ang Diyos. Mm-hmm. Which is from eternity. He has no beginning and He has no end. So therefore, yung God is love dyan, kailangan mong i-interpret, partner, in a context of relational.
0: Relational.
1: Mm-hmm. He is a God who is relational God from eternity past. Mm-hmm. Nang wala pa siyang kumbaga, nang wala pa ang angel, wala pang other created beings. He is relational God from the very beginning. Mm-hmm. Because ang sabi ng banal na kasulatan, God is love. Mm-hmm. Therefore, He must be relational. Hindi siya lonely God dun from eternity. Mm-hmm. Na nag-iisa lang.
0: Kaya mahirap
1: mong... Kasi, kaya bang na hindi mo pwedeng sabihin na alone lang talaga siya doon from eternity.
0: Mahirap talaga kasi, natin sabihin.
1: Kasi ang gamit ng banal na kasulatan, He is a relational God. Mm-hmm. Therefore, that relational God can only be, no?
0: Mm-hmm.
1: Na possible if He is with someone, mm-hmm, na co-equal, co-eternal, mm-hmm, and they co-exist.
0: Yes. Tsaka mahirap na sabihin mga ka-reasoning. Ano?
1: Kaya doon nagiging meaningful yung salitang God is love. Hindi tayo kinreate ng Panginoon lang na para bang out of the blue, na para lang maging object ng kanyang pagmamahal. Kundi we are the extension of God's love. Mm-hmm. Na from the loving relationship of this triune God, or the Father, the Son, and the Holy Spirit, dahil sa pagmamahal na yun, ay na-create tayo. Yeah. Mas maging maganda yung meaningful yung
0: tama
1: life.
0: Yun. Tama yung mga ka-reasoning. Ano? Mm. Even from the beginning, ano? From the beginning, wala pa po yung mga creation na yan.
1: Mm.
0: No? Ang Panginoon po ay Diyos na po ng pag-ibig. Mm. Bakit? Paano po sila naging Diyos ng pag-ibig? Kasi mahirap yung magmamahal ka na ikaw lang.
1: Mm.
0: Masasabi mo na yung nagmamahal ka kung meron kang pinagbibigyan ng pagmamahal at meron ka ring tinatanggap na pagmamahal. Mm. So ibig sabihin may palitan, no? May palitan pong senaryo doon. So ibig sabihin, imposible na walang kasama ang Diyos. Imposible na wala siyang kasama nung una pa lang.
1: Mm.
0: So ibig sabihin, meron na siyang kasama. Kaya ang Diyos po ay mayroon pong tatlong persona.
1: Mm.
0: No, kaya dun po, sa pamamagitan po ng love, sa pamamagitan po ng teorya ng pag-ibig, dyan po natin napapatunayan na ang Diyos ay hindi lang po yan literal na iisa talaga, kundi meron siyang kasama. Kasi yung kasama niya, dun sa nagpapalitan, parang triangle partner.
1: Oh.
0: No, nagpapalitan sila ng pagmamahalin. Sila mismo nagpapakitaan ng pag-ibig.
1: Tsaka yung pag-ibig partner, na kwan, hindi mo pwedeng maging dalawa lang yun kasi nagiging selfish. Ano yun?
0: Yeah, selfish yun.
1: Selfish love. Uh-huh. So, it demands, yung salitang love, God is love.
0: It demands someone.
1: It demands someone na talagang more than two. So, as revealed by the scripture, three sila.
0: Napapatunayan po yun. Kaya hindi...
1: Sa banal na kasulatan. Hindi natin ito ginagawa-gawa lang, partner, kasi God revealed Himself in a human language.
0: Mm-hmm.
1: Though hindi natin makapture ang buong kadiusan ng Diyos. Kasi nga, God is infinite and we are just finite. Mm-hmm. And God is eternal and we are just transient, partner.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: So, ni-reveal ng Diyos yung kanyang sarili sa human word na maintindihan po natin.
0: Ayan.
1: Though hindi natin makapture lahat. Kasi ito yung sinasabi ko, partner. Kung naintindihan natin yung fullness of who God is, therefore, mm-hmm, ikaw na ang Diyos. Ang Diyos suminto na sa pagiging Diyos. Kasi naintindihan mo na siya. Na yung fullness of who He is, yung buong detalye ng pagiging Diyos, naintindihan mo na lahat. Kaya mo nang i-compute-compute. Naintindihan mo na lahat yung pagiging ano, yung pagiging Diyos ng Diyos. Therefore, He ceases to be God and you are, ikaw na yung Diyos ngayon. No? Mm-hmm. So, ngayon, kinikilala natin ang Diyos. Ulitin po natin kung paano po niya inihayag yung kanyang sarili. But admittedly, partner, mm-hmm, hindi natin kayang i-explain kung sinong buo. Yung buo lang, ha? Yung hindi natin kayang i-explain kung sino, kung yung kabuuan ng pagiging
0: pero
1: Diyos.
0: Pero at least,
1: Diyos,
0: partner, nakikita natin yung glimpse lang. Yung paano pinakilala ng Panginoong Diyos in a human language, nakilala natin na mayroong tatlong persona.
1: Oh.
0: Pero hindi natin yan makikilala kung sino talaga yung Diyos, kung ano sila, kung ano yung kakayahan nila. Kasi hindi po natin kaya yun. Pero at least, yung expression yung pagpapahayag nila, no, na gusto nilang ipahayag sa mga tao, ay nalaman po natin yan sa pamamagitan po ng...
1: And that's enough partner to be saved.
0: Amen.
1: The knowledge of God, kung paano po niya pinakilala, is yun po ay enough. Amen. Para tayo po ay maligtas. Yeah. Hindi mo kailangan alamin yung detalyado, partner.
0: Yes, tama yan, partner.
1: At at least kung paano hinihayag ng Diyos, nakilala natin siya. Mm-hmm. And then, therefore, it is sufficient for us to know God and be saved.
0: Yeah. Amen. Yan. Thank you so much po, mga ka-reasoning. Ano? Kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat hindi nyo po kami iniwan at tayo pa rin po ay magkakasama. No, ang atin pong usapin ay patungkol po sa plurality ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ang atin pong talata na pinag-aralan ay Deuteronomy chapter 6 verse 4 na sinasabi doon na ang Diyos ay iisang ang Panginoon ay iisang Diyos. Yung sinasabi po na iisa doon, yung ginamit po doon na word na one ay ano po 'yon? One but plural in meaning, no? So yan po yan. So hindi po yan, kaya pinapaliwanag po natin ang Biblia, no, na pagka sinabi pong one ay hindi po yan ibig sabihin ay one. So sana po ay natuto po kayo, mga ka-reasoning, no? Wala na po tayong panahon, ano? It's already 6:55. At bago po natin ibigay kay Pastor partner Conde, ay sana po ay marami po kayong natutunan at nais po namin kayong yayain po ulit sa susunod, ano? Ang pag-uusapan naman po natin ang kadyusan ng ating Panginoong Hesus. At sa susunod naman ay pag-uusapan naman natin ang kadyusan ng banal na espiritu. Ayan po, hihimay-himayin po natin 'yan, ano? Para po makita po natin at madali po natin itong maunawaan. Ayan, partner, bago tayo magpaalam, pwede bang mag-alay ka ng isang panalangin?
1: Ayan, bago ako manalangin, partner, gusto kong i-quote ang sinabi ng isang manunulat. Ang sabi niya, to know the Trinity is to lost one's mind, but to reject the Trinity is to lost one's soul. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakila po naming Diyos, Ama naming banal, marami pong salamat sa inyo pong kabutihan na kung paano po ninyo inihayag ang inyo pong sarili sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na paglago sa pananampalataya at karunungan na inyo pong ipinagkakaloob. Pagpalain po ang lahat ng viewers at ang lahat po ng listeners saan man po sila naroon. Manahan po ang pagpapala at bendisyon sa kanila pong mga tahanan ayon sa inyong panukala at kalooban sa pangalan po na aming Panginoong Hesus.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama po sa amin, sa lahat po ng nakikinig mula po sa kanilang mga transistor radio at nanonood sa kanila pong mga Facebook Live, sa Facebook mga live broadcast po natin. Ay maraming salamat po sa inyo. Muli ay kami po ay pangsamantalang magpapaalam dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Tinatawag ng Diyos ang bawat isa sa atin bilang katiwala na manindigan sa publiko. Hindi tayo maaring lumagay sa gitna. Ang buong tao ay dapat ilubog dahil ang buong tao ay nagkasala. Dapat ba akong maghintay hanggang ako ay maging perpekto para mabautismuhan? Panahon na ngayon para mangakong sundin si Jesus ng buo sa bautismo ayon sa banal na kasulatan.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa 13 bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng pagpapanibagong buhay sa pamamagitan ng bautismo. Kaya't samahan si Pastor Laudimer Gatus sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsaliksik sa kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Manalangin po tayo. Dakila po namin Diyos, sa aming pong topiko ngayong gabi, tulungan niyo po kami na kami po ay makapagpanibagong buhay sa inyo sa pamamagitan ng bautismo. Tulungan kami na aming pong mapag-aralan, matuklasan ang katotohanan patungkol po dito. Salamat Panginoon sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Minsan ba'y kinailangan mo ng kaunting ekstra pera? Nakahanap ka ba ng trabaho na mabilis makapagbigay sa iyo ng dagdag na perang kailangan mo? Isang Amerikano na Kristiyanong college student ang kinapos sa pera para bayaran ang kanyang mga bayarin sa pagpasok sa koleyo katulad ng libro at matrikula. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng high-paying summer job para makabalik sa kolehiyo sa susunod na taon. Isang araw, habang siya'y naghahanap sa pahayagan, nakita niya ang isang patalastas mula sa isang kumpanya na kumukuha ng mga mag-aaral sa kolehiyo para magputol ng kahoy sa malalim na kagubatan ng Canada. Nung una'y siya'y nagdadalawang isip, alam niya na mga magtutrosong ito ay isang medyo delikadong grupo. Bilang isang Kristiyano, paano siya makakaligtas ng 3 buwan sa tag-araw sa isang kampo ng kahoy na may ganitong pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagmumura ng mga lalaki? Ngunit kailangan niya ang pera kaya nag-apply siya para sa posisyon. Buong tag-araw ay nagtrabaho siya kasama ng mga di-Kristyanong lalaking ito na nagpuputol ng mga puno at maghahakot ng kahoy. Sa pagtatapos ng tag-araw ay tumanggap siya ng isang malaking sweldo. Noong bumalik siya sa paaralan at ibinahagi sa kanyang mga kaibigan ang kanyang mga gawain sa tag-araw, tinanong siya ng isa sa kanila, "Bilang isang Kristiyano, paano ka nakaligtas sa mga magulong mga lalaking ito sa buong tag-araw? Nagiinuman, naninigarilyo, nagkukulitan, at nagmumura ang mga ito." Sumagot ang binata, medyo simple lang. Napagpasyahan kong hindi nila malalaman na ako ay isang Kristiyano. Mga kaibigan, sa mga huling araw ng kasaysayan ng lupa, ay hindi mangyayari ang neutralidad. Tinatawag ng Diyos ang bawat isa sa atin bilang katiwala na manindigan sa publiko. Hindi tayo maaring lumagay sa gitna. Tatawagin ang buong mundo na hayagang ipahayag sa publiko kung kaninong panig sila. Kung sila ba'y mga katiwala ng Diyos o katiwala ng kaaway. Ipinapahayag ng Biblia na hindi kailanman pinipilit ng Panginoon ang kanyang mga katiwala na sumunod sa kanyang kalooban. Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata'y 17, ang wika, "At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad." Tinatawagan ng Diyos ang mga katiwala para maging tapat sa Kanya. Tinatawag niya sila para maibiging sundin ang kanyang mga utos. Inaanyayahan niya silang ipahayag sa publiko ang kanilang katapatan para ipahayag ang kanilang katapatan sa kanya. At bilang mga katiwala ng Diyos, papaano tayo magkakaroon ng paninindigan? Dito ay tinuturo sa aklat ng Apokalipsis ang mga tamang direksyon sa Kapitulo 1 ang talatay 5 at 6 ang wikay, "Doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang dugo." May nakikita bang simbolo ang Diyos na hinugasan tayo sa dugo ni Kristo? Ang wika ay meron ang wika. Ang bautismo ay simbolo ng ating pangako, katapatan, at katapatan kay Kristo Jesus. At itinuturo din ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mga salitang ito ayon sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 28, ang talatay 19 at 20. "Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon."
Kapag tayo ay bininyagan at ipinapahayag natin ang ating katapatan, nagsasagawa tayo ng pampublikong paninindigan. Ipinakikita natin kung kaninong panig tayo. Ngunit maraming Kristiyanong katiwala ang nalilito sa pangunahing ordinansa ng Biblia na ito. Ilang uri ng bautismo ba ang meron ngayon? May ilang mga iglesia na nagwiwisik ng mga sanggol, nagbubuhos ng tubig sa ulo ng mga sanggol o nagbabautismo sa magitan ng paglulubog sa yelo. Ipinapahayag ng Biblia na isa lamang ang tunay na paraan ng bautismo. At malinaw na sinasabi sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, ang talatay 5, ang wika, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang paraan ng Biblia ang bautismo. Hindi ka ba sang-ayon sa akin na ang pinakamahusay na paraan para matuklasan ang tunay na paraan ng pagbabautismo ay ang tuklasin kung paano nabautismuhan si Jesus? Kung tayo mga kaibigan ay binautismuhan sa kagayang paraan ng pagbabautismo kay Jesus, tiyak na hindi tayo maaring magkamali. Dito sa aklat ng Marcos Kapitulo 1, ang talatay 9, ganito ang wika, nang mga araw na yaon ay nanggaling si Jesus sa Nazareth ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. Ang wika rin naman sa aklat ni Mateo, sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 3, ang talatay 16, ang wika, nang mabautismuhan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Nang mabautismuhan si Jesus, lumusing siya sa tubig at umahon mula sa tubig. Ang paraan ng kanyang pagkabautismo ay inilubog. Ang bautismo ni Jesus sa magitan ng ganap na paglulubog ay isang mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Ang iyong bautismo ay magiging isang mahalagang kaganapan din sa iyong buhay. Mayroong dalawang espesyal na bagay na nangyari kay Jesus sa kanyang bautismo. Ang una, ang banal na Espiritu ay bumaba kay Jesus upang bigyan siya ng sobrenatural na espiritual na kapangyarihan para harapin ang mga tukso ng masama. Nangangako ang Biblia na kapag tayo'y nabautismuhan, ay tatanggap din tayo ng parehong espiritual na kapangyarihan. Hindi mo ba gusto ang espiritual na kapangyarihan sa iyong buhay? Dumating ito kay Jesus at darating din ito sa atin. Tumanggap siya ng kapangyarihan sa kanyang bautismo at habang tayo sa magitan ng pananampalataya, mabubuksan ang ating puso sa kanya. Matatanggap natin ang Espiritu Santo sa ating bautismo. Ganito ang sinasabi ng mga gawa, Diyos 38, ang wika, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ang ikalawang bagay na nangyari sa bautismo ni Jesus ay ang sinabi ng Ama sa kanya mula sa langit at sinabi niya sa Mateo 3:17. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Sa tuwing ang isang katiwala ng Diyos ay tumugon sa panawagan ni Kristo at nabautismuhan na nakikitungo sa publiko para sa ating Panginoon, ang langit ay nalulugod. Kapag nabautismuhan ka, kaibigan, muling sasabihin ng Ama, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod. Ang mga mananampalataya sa paglipas ng mga siglo ay naharanas ng kagalakan ng paggawa
ng buong pangako kay Kristo sa magitan ng bautismo. Minsan sila lang ang miyembro ng kanilang pamilya na nakagagawa nito. Minsan sila lang ang miyembro ng kanilang lungsod o nayon o tribo. Lagi tayong tinatawagan ng Diyos na nag-iisa. Tiyak na ginawa niya yon nang bumalik ang isang Etiope mula sa Jerusalem. Habang binabasa ng Etiope ang kasulatan, himalang inakay ng Diyos si Felipe sa kanya. Ipinaliwanag ni Felipe ang salita ng Diyos sa kilalang Etiope na ito. Sinagot niya ang kanyang mga tanong at gumawa ng matitinding panawagan para sa taong ito na ganap na ialay ang kanyang buhay kay Kristo. Sumagot ang taga-Etiopia, tuwang-tuwa sa kanyang bagong relasyon kay Jesus, hinagan niyang mabautismuhan. Ang kanyang kahilingan ay matatagpuan dito sa Aklat ng Gawa 8:36-39. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng yunuko, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung manampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Inutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang yunuko sa tubig. At binautismuhan siya ni Felipe nang umahon sila sa tubig. Ngayon ay tumigil tayo pansamantala. Ang mga talata na ito ay nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang katotohanan tungkol sa bautismo. Una, ang taga-Etiopia ay nabautismuhan ng hayagang niyang tanggapin si Kristo. Ikalawa, ang kanyang bautismo ay isang pampublikong desisyon na siya'y nanindigan. Ikatlo, si Felipe at ang Etiopian ay lumusong sa tubig. At ang ikaapat, ang Etiopian ay lubusang inilubog. Marahang ibinaba ni Felipe ang Etiopian sa ilalim ng malino na tubig bilang simbolo ng kakayahan ni Kristo na linisin ang buong tao mula sa kasalanan. Ang buong tao ay dapat ilubog dahil ang buong tao ay nagkasala. Bawat bahagi natin ay dapat lumubog sa tubig dahil ang bawat bahagi natin ay nagkasala. Kailangan natin ng higit pa kaysa sa pagwiwisik. Kailangan nating malinisan ng lubusan. Kailangan natin ng bautismo sa Biblia, ang ganap na paglulubog. Maring hindi mo alam ang kahulugan ng salitang bautismo. Ano nga ba ang kahulugan ng bautismo o baptism? Ang salitang Griego na bautiso ay nangangahulugang to dip, to immerse, at sa wikang Tagalog ay ilubog. Ang pagbabautismo sa magitan ng paglulubog ay tiyak na kaugalian ng mga sinaunang iglesia. Inihayag ng archaeology ang mga lugar ng pagbibinyag sa mga simbahang ito noong unang mga siglo. Inihayag ng mga sinaunang iglesia ang paraan ng pagbabautismo na ginamit. Narito ang isang sinaunang simbahang Kristiyano na may baptistry malapit sa Ephesus, na ngayon ay Turkey. Ang laki ng structure na parang pool ayon sa mga archaeologists at historian ay nagpapakita ng katotohanan na nung unang mga panahon na iyon ay mga matatanda lamang ang nababautismuhan o nabautismuhan sa magitan ng paglulubog. Ito ay isang sinaunang Kristiyanong simbahan sa Filipos. Sa mga labi ng simbahan ay makikita natin ang isang early baptistry kung saan binautismuhan ng mga Kristiyano sa Bagong Tipan ang mga mananampalataya sa magitan ng paglulubog. Ang St. John Lateran ay ang pangalawang pinakamalaking simbahan sa Roma. Ito ang pinakasikat na simbahan sa Roma kasunod ng St. Peter's Cathedral.
kung dadaan sa makipot na eskinita patungo sa likod ng simbahan, may matutuklasan kang kapansin-pansin isang magandang baptistry. Ang ating mga kaibigang Romano-Katoliko ay nagsasagawa ng bautismo sa magitan ng paglulubog nung huling bahagi ng 13th century. Ang mga baptistry sa mga sinaunang simbahang ito ay malinaw na nagpapakita na ang simbahan ay nagsasagawa ng bautismo ayon sa Biblia sa magitan ng paglulubog sa loob ng daang-daang taon. Narito ang The Leaning Tower of Pisa. Maaring pamilyar ka rin sa bell tower na sikat sa buong mundo dahil sa anggulo kung saan ito nakahilig. Maaring hindi ka ganoong kapamilyar sa baptistry sa likod ng tore kung saan ang ating mga kaibigang Romano-Katoliko ay nagsasagawa ng bautismo sa magitan ng paglulubog sa loob ng maraming siglo. Ang isa sa mga pinakahangahangang baptistry sa mundo ay matatagpuan sa Cappadocia, isang lungsod ng kalungan sa loob ng mga kuweba ng Timog Silangan, Turkey, kung saan ang mga Kristiyano ay nakahanap ng kalungan mula sa kanilang mga nangaapi sa kalagitnaan ng edad. Pumasok tayo.

Mga kaibigan, sa panahon ng konseho ng Ravenna noong AD 1311, ang pagwisik at pagbuhos ay opisyal na tinanggap bilang parehong wasto bilang paglulubog sa seremonya ng bautismo. Ipinakilala ng simbahan ang pagwisik bilang isang mas maginhawang paraan ng pagbabautismo. Maraming tao ang nahinto o naghinto ng pagbabautismo hanggang sa malapit na silang mamatay. Napakahirap noon para sa kanila na malubog. Kaya't unti-unting pagkatapos ng maraming taon, ang pagwisik ay tinanggap bilang parehong wasto gaya ng paglulubog. Sa panahon ng siring ito, nakita natin ang maraming mga kasanayan na pumasok sa iglesyang Kristiyano na walang pundasyon sa banal na kasulatan. Halimbawa, ang pagsamba sa araw ng Linggo, ang konsepto ng immortal na kaluluwa, at pagwisik ay walang batayan sa salita ng ating mahal na Diyos. Ang katanungan, kaibigan, ay ganito. Ano ang kahulugan ng bautismo sa Biblia? Bakit napakahalaga na ito'y maranasan ng isang tao? Ayon sa Roma, dito sa Kapitulo 6, ang talatay 3 at 4, ganito ang sabi, "Oh, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa magitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa magitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay." Kapag lumusong ka sa tubig na yaon, ay sinasabi mong, "Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kamatayan sa krus para sa akin. Gusto kong ilibing ang dati kong paraan ng pamumuhay at gusto kong mamuhay ng bago kay Kristo. Nais ko na bilang katiwala ng pagpapanibagong buhay ay mabago ang aking puso at isip at maging isang tapat na katiwala mo." Kaibigan, ano naman ang kinakatawan ng bautismo? Ang bautismo ay mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Subalit, ano ang kinakatawan ng bautismo? Una, ang bautismo ay namatay sa lumang makasalanang paraan ng pamumuhay. Meron ka bang mga ginawa sa mga nagdaang mga panahon? Marahil sa 5 taong nakalipas o 10 taong nakalipas o nakaraan? O isang bagay na bumabagabag sa iyo ngayon? Kaibigan, kapag lumakad ka sa tubig ng bautismo, ay namamatay ka sa lahat ng mga kasalanan ng nakaraan. Namamatay ka sa pagkondena ng nakaraan. Lahat ng nakaraan ay magiging malinis at malilinis. Ikalawa, ang paglilibing sa ating mga kasalanan sa matubig na libingan. Ngayon, may magsasabing, "Sandali lang, hindi ba ako pinapatawad ng Diyos sa tuwing ipagtatapat ko ang aking kasalanan? Siguradong ginagawa niyang patatawarin ka. Ngunit tingnan mo, naalala mo ba ang bawat kasalanan na nagawa mo sa iyong nakaraang buhay?" Kaibigan, kapag lumakad ka sa matubig na libingan ng bautismong ito, ay sinasabi mong, "Diyos ko, ibinibigay ko ang buong sarili ko sa iyo. Lahat ng kasalanan ay naalala ko at lahat ng hindi ko ginagawa. Panginoon, binibilang mo ang aking buong nakaraang buhay na puno ng pagkakasala. Lulusong ako sa tubig at lahat ay malilinis kung ipagtatapat ko man ito o hindi. At ako'y aahon na isang bagong lalaki, isang bagong babae kay Kristo at

Ako'y magsisimula ng isang bagong talaan at magsisimula ng isang bagong buhay. Mga kaibigan, ang ikatlo ay ganito. Bumangon muli mula sa tubig para lumakad ng bagong buhay. Isang bagay ang magkaroon ng bagong kotse, bagong damit o bagong pares ng sapatos. Ngunit may sasabihin ako sa iyo, ang pinaka kapanapanabik na bagay sa buhay ay isang bagong buhay. Maaari kang lumusong sa tubig at ang lumang buhay ay mawawala magpakailanman. Magkakaroon ka ng malinis na talaan sa harap ng paghatol sa langit. Maaari kang bumangon mula sa tubig na iyon upang lumakad sa bagong buhay. Ito, mga kaibigan, ang simbolo ng muling pagkabuhay, pag-ahon mula sa tubig na iyon. Umahon ka sa tubig na pinupuno ng Espiritu ang iyong buhay para makapamuhay ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Umahon ka sa tubig na iyon na nakangiti at masaya ang nagagalak kay Jesus Kristo. Mga kaibigan, ang bautismo ay hindi nangangahulugang ika'y perpekto na. Nangangahulugang itong nakatalaga ka. May nagsasabing, dapat ba akong maghintay hanggang ako ay maging perpekto para mabautismuhan? Kung ito ang gagawin mo ay hindi ka makapagpapatuloy sa bautismo ayon sa banal na kasulatan. Ang bautismo ay hindi nangangahulugan na ikaw ay isang sakdal o perpekto na. Ang ibig sabihin nito, committed ka. At ang bautismo ay hindi ang katapusan ng buhay Kristiyano. Ito pa lang ay pasimula. At ito'y isang tiyak na desisyon na lumakad sa tubig na iyon. Ang bautismo ay nagbibigay sa atin ng bagong kahulugan ng iyong direksyon. Sinasabi natin, O Diyos ko, ako'y sa iyo. Ang bautismo ay nagbibigay sa atin ng bagong pakiramdam ng kalayaan. At sinasabi mo na ako ay kay Kristo. At ang bautismo ay nagbibigay sa atin ng bagong espiritual na kapangyarihan sa ating buhay. Ngayon, mga kaibigan, ano naman ang mga hakbang nating gagawin para tayo ay bautismuhan? Ano ang mga preparasyon para ikaw ay bautismuhan, kaibigan? Una, magsisi. Isang tunay na kapighatian para sa kasalanan. Lumapit ka kay Jesus at sabihin mo ng ganito, Panginoon, naniniwala ako, ikaw lamang ang makapagpapatawad sa aking mga kasalanan. Naniniwala akong ikaw lang ang aking tagapagligtas. Naniniwala akong ikaw ang aking tagapagbigay ng kapangyarihan para maging isang bagong lalaki ako at isang bagong babae ako. Kung ito'y nararanasan mo na, nagawa mo na ang unang hakbang sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Kaibigan, ang pagsisisi ay tapat na pagsisisi sa mga kasalanan na handa mong talikuran. Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay nagbago ang saloobin mo sa harap ng mahal na Diyos. Nagbago ang saloobin mo mula sa paggawa ng kasalanan patungo sa paggawa ng matuwid. Ikalawang hakbang, bukod sa pagsisisi, ay manampalataya. Isang pagtanggap kay Jesus bilang parehong tagapagligtas at Panginoon. Kung nagsisisi ka sa iyong kasalanan, nananampalataya ka na si Kristo ang iyong personal na tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. At dito ay iyong susundin ang iyong tagapagligtas at tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon ng buhay mo.
sa ikatlo mga minamahal kong mga kaibigan, ang salitang matuto. Matuto sa mga kinakailangan ng pananampalataya sa Biblia. Tayo ay lumalago at natututo sa lahat ng ating buhay. Di ba mga kaibigan? Ngunit kung unawain mo ang mga pangunahing kaalaman ng pananampalataya sa Biblia, ang mga mahalagang katotohanan ng kanyang salita, mahanyayahan ka ng Diyos na gawin ang desisyong iyon na magpabautismo. Sa serye ng mga evangelism series na ito, sa mga nakaraang mga pakikinig ninyo sa mga paksang ating tinatalakay, katiwalang mahal ng Diyos, natututuhan mo na yung mga bagong mga katotohanan mula sa Diyos. Panahon na ngayon para mga kong sundin si Jesus ng buo sa bautismo ayon sa banal na kasulatan. Ang muling katanungan sa atin mga kaibigan, gaano kahalaga ang bautismo? Isang araw dumating si Nicodemo para hanapin si Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanya ang wika sa 1:35, ganito ang sabi, "Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." At muling binanggit sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16 at 16, ang wika, "Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." Ayon din sa banal na kasulatan, sa sulat ni Pablo sa 2 Corinto 6:2, ang wika, "Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan." Mga kaibigan, mga kapwa ko katiwala, hindi kailangang maghintay. Ngayon na ang sandali para itatak ito sa inyong mga puso. Ngayon na ang sandali para sabihin, "Panginoon, gusto kong mapatawad ang aking mga kasalanan. Gusto kong maging malinis." Ngayon na ang sandali para sabihin, "Gusto kong umasa sa bautismo at mapuno ng Espiritu Santo ang buhay ko." Ngayon na ang panahon na gusto kong samahan ang mga lalaki at babae sa buong mundo na sumusunod sa mga utos ng Diyos bilang isang tapat na katiwala. Ang wika sa aklat ng Gawa, Kapitulo 22, ang talatay 16, ganito ang sabi, "At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan." Isang kasaysayan o kwento ng isang pastor ng pangalan ay Dwayne ay naglalakbay sa isang nayon sa Central Africa para sa isang bautismo. Sa lugar na yon, nakilala niya ang ilang taong naghanda para magpabinyag o magpabautismo. Sa katunayan, ay halos isang taon silang naghintay sa pagdating ng isang pastor. Sinabi sa kanila ng pastor na kinabukasan ay naroon siya para sa pagbabautismo. Dumating ang araw na iyon nang bumalik ang pastor pagkatapos magkaroon ng malaking bautismo sa ibang lugar. Ang ilan sa mga taong nagbabalak magpabinyag o magpabautismo ay nasa isang nayon sa kagubatan na nagpuputol o nagpuputol ng mga puno. Akala nila kinabukasan pa pupunta roon ang pastor para magbautismo. Nauna ang pastor, sinuri at bininyagan ang mga kandidatong naroon. Napakagabi ng oras at kinailangan ng pastor na pumunta sa isang malayong nayon
ng gabing iyon. Nang matapos na ang binyagan na ginawa ng pastor, ilang babae ang lumabas sa kagubatan at nang makita nila ang nangyari, sinabi nilang, "Naku, mali ang aming pagkaintindi. Gusto rin naming magpabinyag." Subalit ang wika ng pastor, "May schedule pa ako sa ibang lugar." At ang wika niya ay, "I'm sorry, kailangan ko nang umalis." Sa susunod na pagpunta ko naman, ay doon muli kayo'y mabautismuhan. Sumama ang loob ni Bertha at ng kanyang mga kaibigan. Habang papaalis ang pastor sakay ng kanyang sasakyan, nagsimula silang maglakad ng kanyang kaibigan. Dahil alam nilang sa kagubatan ay may isang nahulog ng malaking puno sa kalsada, noong nakaraang araw, inisip nilang kapag dumaan na ang pastor sa punong iyon ay babalik ito at makikita silang naglalakad at mababautismuhan na sila. Ngunit hindi kinailangang huminto ng pastor dahil may pumutol sa puno nung araw na iyon at itinabi yung punong kahoy na natumba. Nagpatuloy ang pastor sa pagmamaneho. Nang makarating si Bertha at ang kanyang kaibigan sa lugar na iyon at nakitang nalipat ang puno, ay nabigla sila ngunit hindi nagpapigil. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Naglakad sila ng mahigit 18 milya sa mahabang gabing iyon. Kinaumagahan, sa pagsikat ng araw, ay dumating sila sa nayong kung saan natutulog ang pastor at kumatok sa kanyang pintuan. Namangha ang pastor nang makita si Bertha at ang kanyang kaibigan na nagpapaliwanag na buong magdamag silang naglakad para sila'y mabautismuhan. Sinabi ng pastor, "Maari ninyo bang sabihin sa akin kung bakit kayo naglakad ng buong magdamag para mabinyagan?" Tumugon si Bertha sa mga salitang di malilimutan ng pastor. Ang wika, "Pastor, pagod na ako sa mundong ito. Gusto kong umuwi at makita si Jesus." Nararamdaman mo bang ang oras na ito ay oras para magdesisyon? Nararamdaman mo bang tinatawagan ka ng Diyos? Napapagod ka na rin ba sa mundong ito? Gusto mo bang sabihin, "Yes, Lord, gusto kong magdesisyon para sa iyo. Gusto kong mabautismuhan." Mga minamahal kong mga kaibigan, kung ito ang iyong nararamdaman na tinatawagan ka ng iyong Diyos, ito ang takdang oras ng iyong pagpapasya na tanggapin si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo.

0: Mga kaibigan, mga kakwako-katiwala, ngayon na ang panahon para magdesisyon. Napakagandang pagkakataon ito para sabihing, Panginoon, gusto kong magpabautismo. Nais kong malinis ang aking mga kasalanan. Kung ito ang inyong hangad, mari po bang itaas ang inyong mga kamay kung saan man kayo naroon ngayon? Sapagkat dito sa mensaheng ito ay ipinapakita ng Diyos at ipinapadama na mahal tayo ni Jesus. At sa mga sandaling ito ay nais ko kayong idalangin at tatakan natin ang iyong desisyon kay Jesus. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos. Pagkatapos na ihayag ang katotohanan hinggil sa pagbabautismo, ang katotohanan tungkol sa tamang pagbabautismo at bilang katiwala ninyo sa pagpapanibagong buhay, nawa ang lahat ng mga nagpasya ngayon ay tatakan po ninyo ang kanilang kapasyahan na tanggapin kayo bilang kanilang personal na tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Idinadalangin po namin na ang kanila pong kapasyahan sa mga sandaling ito ay tinatakan ng langit at patuloy silang lumakad ayon sa inyong mga pamantayan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pagpapasyang tanggapin ang pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay kay Jesus sa pamamagitan ng pagpabautismo. Ano iyong pipiliin? Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. At para sa ating huling pag-aaral, bukas, tunghayan ang katotohanan ng kapaloob sa pagiging katiwala ng kaharian ng Diyos para sa mga banal. Muli, maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa 13th gabi ng ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Dan Rivricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang bawat tribo dito sa buong mundo ay may kani-kanyang paniniwala na gantimpalang paraiso o kahariyan para sa mga matutuwid? O anong kagalakan ng ating madarama na wala ng mga paghihirap at mga pasakit sa kaharian ng Diyos? Ang pagiging tapat sa Diyos ay may katumbas na halaga na hindi kayang tapatan ng lahat ng kayamanan ng sanlibutan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: i-share po yung mga anak natin sa mga struggles nila sa life, huwag na po tayo makikompetensya. Nasabihan natin, ay nak, mas mahirap yung sa amin. Ah, di ba? May mga
1: Generation
0: tendency
1: gap po rin.
0: Opo,
1: Nung
0: may,
1: kami,
0: mas
1: ganito rin
0: mahirap
1: kami.
0: yung sa amin. Opo, nag-iigib pa kami ng tubig ngayon. Kain na lang kayo, gaganyan na lang kayo. That's why yung children natin, they don't find safety with us, they find it with someone else. So they go with the wrong peers or they enter immature na mga relationships. And you know, at times din po, Miss Pam and Doc Larin, di ba, pag nag-share ka, parang siya sabi na, oh, ako din! Ito din yung parang inano ko. Oh, so, nangyari din sa careful about
1: sharing. Nawawala-wala si Ma'am Sean, ah.
0: And how to feel what they feel. Especially for men, if they like, andito pa po ako.
1: Opo.
0: Can you hear me?
1: Opo. Opo.
0: Ay, sorry. Yung internet ko medyo unstable. So, allow people to feel what they feel. Kahit po sa mga lalaki, kung iiyak po sila, wag po natin i-judge. No? Wag kang umiyak kasi lalaki. Yun.
1: Bakit ba ganun?
0: So, be
1: bakit
0: non-judgmental.
1: Bakit ba ganun? Pag lalaki, hindi pwedeng umiyak? Di ba, Andy, umiiyak ka rin?
0: Ewan ko nga po din.
1: Bawal? Okay, sige ma'am. Number two, be non-judgmental. Gusto ko.
0: Parang may ano, parang... be non-judgmental. So, people run from places where they feel condemned. So, a refuge says you are welcome here even in your brokenness. Minsan yung gina-question natin na, ha? Ganyan yung ginawa mo? Ba't mo ginawa? So, parang that's our initial reaction. Minsan, without hearing the full story. Diba po? So, huwag muna natin
1: na
0: i-judge. Huwag muna tayo mag-opo. Huwag muna mag-conclude ng very fast. Third po is yun.
1: Ma'am Sean,
0: yes.
1: Bago ka pumunta ng third, meron ditong reaction. Sabi niya, may mga member at leader na napaka-perfectionist po kasi kaya minsan, imbis na maka-encourage, nagiging discouragement daw. Good evening po. Kay, ma'am, ano to? Teresita Langit. Opo.
0: I believe po kasi kaya the communication siguro dun tayo na ano we have to accept din po na just because the person is going through an identity crisis does not mean we accept the sin, diba po? Siguro dun po tayo na di-disconnect kasi may mga leaders din na who wants to correct the sin, no? Who wants to eradicate the sin immediately, na wag ka nang magpakaano, ito na dapat yung gawin mo.
1: Right,
0: so,
1: away
0: kaya
1: na.
0: Po siguro na yung mensahe, opo, yung mensahe sa atin is be perfect diretso. I believe mawawala po yan talaga, Miss Pam, if we listen with the person first, no? Yung anong pinanggagalingan niya, ba't ganun yung nangyari, our presence, tapos kumakain tayo with the person, we spend time with the person as a church, we include them in our activities, mawawala po talaga yan na ano. Kasi pag ano lang, dun lang sa pulpit, huwag niyong gawin to, huwag niyong gawin to, at tas walang connection,
1: no
0: walang
1: relationship.
0: Opo. Hindi naman po natin inaano po sa nakikinig, no, na hindi na natin ipipreach ano po talaga, ano po yung truth ng Panginoon. We still have, kaya nga sa church members, kung dapat mas malakas, mas seen yung the pulpit. Parang sa labas ng pulpit, dapat mas active tayo. Sorry, parang nagwawala yung internet po, Miss.
1: Opo,
0: okay,
1: nagwawala. No, okay pa po ma'am. Wait lang, magta-time check lang ako ma'am ha. It's 8:31 in the evening. You're listening to Mindful Chats on 89.1 AWR Manila. Tayo po ay nagdi-discuss how to be in a safe space, how the church could be a safe place

Na-imagine nyo na po ba ang isang perpektong sanglibutan? Isang lugar na wala ng pagkagutom, pagkakasakit, kirot o maging kamatayan? Sama-sama nating abutin at unawain kung ano ang ibig sabihin ng langit. Ang bagay pong ito ay lagpas sa ating mga pagkaunawa at imahinasyon. Katulad po ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 2:9, ang kanyang wika, "Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya." Totoo pong hindi natin lubos na maunawaan ang langit, maliban kung makapunta na tayo doon. Pero kahit papaano ay pwede po tayong makakita ng isang maliit na sulyap kung ano ang itsura ng langit. Ayon po sa 1 Corinto 2:10, "Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalim na mga bagay ng Diyos." Napakaliwanag po na malinaw ang pagpapahayag sa atin ng Biblia tungkol sa langit. Sa katunayan nga, ang Biblia po ay puno ng mga detalye tungkol sa langit. Mahal po tayo ng Diyos. At gusto niyang malaman po natin kung ano ang langit. Ito'y makapagbibigay po sa atin ng determinasyon para makapunta tayo doon. Doon ay marami tayong bagay na tatamasahin. Kasama na dito ang pakikisama sa ating mapagmahal na Diyos at tagapagligtas. Pakikisama sa mga anghel at pag-aaral at paglago natin sa buong walang hanggan. Mahal po tayo ng Diyos at gusto niyang asamin natin ang mga bagay na ito. Gusto niyang hikayatin tayong lahat na ibigay ang ating puso sa pagsuko at paglilingkod sa Kanya na ating manlilikha. Kaya po nagbigay siya sa Biblia ng ilang maaasahang paglalarawan tungkol sa mga bagay na inilaan niya para sa atin. Ayon po kay Pedro, sa 2 Pedro 1:19, "Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong patutuunan ng pansin, gaya ng isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso." Maaari pong ikamangha mo ang ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita tungkol sa mga ito. Nasaan ang langit? Ano ang magiging itsura ng langit? Saan ang magiging kapital nito? Ano ang gagawin ng mga tao doon? Anong mga klase ng tao ang mga naroon? At saan mamumuhay ang mga naligtas? Sama-sama po nating tingnan ang salita ng Diyos, ang Biblia, at tuklasin ang isang tunay na hinaharap na inihanda ng Diyos para po sa kanyang mga anak. Sa huling aklat po ng Biblia, sa Apokalipsis, ipinahayag ng Diyos mismo kay Juan ang larawan ng hinaharap. Apokalipsis 21:1-2. "At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na naggagayakan para sa kanyang asawa.
Ilang mga eksena po sa Biblia ang nagpapakita ng ganitong kaligayahan at kagandahan na tulad ng isang babaeng ikakasal na naghahanda para sa kanyang kasal. Ganyan po ka-espesyal ang lugar na ito na tinatawag na langit. At hindi lang po si Juan ang nakakita ng makalangit na tahanan ito. Marami po sa mga propeta ng Diyos sa buong kasaysayan ang may alam din tungkol dito. Sinasabi po sa Gawa, 2:20-21. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, si Jesus, siya ay dapat manatili sa langit hanggang sa mga panahon ng pananumbalik ng lahat ng mga bagay na sinabi ng Diyos noong una sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. Ano daw po ang ibabalik ng Diyos? Inilalarawan ng talatang ito ang pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. Ibabalik po ng Diyos ang lahat ng nawala kay Eva at kay Adan. Ibabalik niya ang sangsinukob sa dati nitong kalagayan katulad ng bago pa magkasala ang tao. Sa pasimula ay alam natin na nilikha ng Diyos ang sanglibutan na napakaganda. Ang Diyos mismo ang nagdisenyo sa paraisong ito, ang Hardin ng Eden, para kina Eva at Adan. Binigyan sila ng Diyos ng pamamahala sa buong mundo. Mayroon silang perpektong kalusugan, pag-ibig, kaligayahan, kagalakan, at harapan po ang pakikisama nila sa Diyos. Lahat ay mapayapa at may pagkakaisa. Hindi man sila kailanman magkakasakit o mamamatay hanggat pinipili nilang sumunod sa mga tagubilin ng Diyos. At malinaw ang kanyang mga tagubilin. Huwag kumain sa ipinagbabawal na punong kahoy sa Hardin ng Eden o kayo'y mamamatay. Pinili nilang kumain mula sa puno na ipinagbabawal. Pinakinggan nila ang isang tinig ng isang makasarili. Gutom sa kapangyarihan ang rebelding anghel na nagngangalang Satanas. Sa halip na sundin ang mga babala ng isang mapagmahal at nagmamalasakit na may lalang na Diyos. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang buhay, nakaramdam si Adan at Eva ng pagkakasala, kahihiyan at takot. Sa kanilang pagsuway, nawala sa kanila ang lahat, ang kanilang tahanan sa hardin, ang kanilang pamamahala sa daigdig, ang kanilang access sa puno ng buhay, at ang kanilang harapang pakikipag-usap sa Diyos. Ang ating perpektong mundo ay nalanta ng kasalanan. Ang mundong ito ay naging isang lugar ng kalungkutan at pagdurusa, ng sakit at ng kamatayan. Sina Adan at Eva ay naging alipin ng kasalanan at ng sarili. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 6:16, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo ihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod. Maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Ngunit tandaan po natin, tunay na mahal tayo ng Diyos. Ang bawat kaniyang anak, hindi niya sila iniwan na lang para magdusa sa mali nilang mga desisyon. Alam niyang nadaya sila at nais niyang bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Doon sa pintuan ng halamanan ng Eden, ipinangako ng Diyos kina Adan at Eva na balang araw ang kanyang anak, ang binhi ng babae ay darating at mamamatay para sa kanila upang maibalik sila sa pamilya ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya sa mandaraya sa Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi.
Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ngunit, nakakalungkot na sa paglipas ng mga henerasyon, pagdami ng kasalanan sa mundo, halos nakalimutan na ng sangkatauhan ng Diyos at ang kanyang pangako. Naging tiwali at immoral ang mga tao, katulad ng sinasabi sa Genesis 6:5. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Dumating ang panahon na kailangan ng sirain ng Diyos ang kasamaan ng mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha. Ito'y para mapanatili ang buhay sa mundo. 8 tao lamang mula sa matuwid na pamilya ni Noe ang nakaligtas. Ngunit pagkatapos ng baha, paglipas ng ilang panahon, ay ang mundong ito ay naging tiwali muli. Para mapanatili sa mundo ang katotohanan tungkol sa paparating na manunubos, tinawag ng Diyos si Abraham at ang kanyang pamilya mula sa lugar ng marangyang Ur ng mga Kaldeyo. Sinabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 12:1-2, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Tunay po na kahangahangang handang iwan ni Abraham ang luho ng kanyang tahanan sa Kaldeyo para sundin ang direksyon ng Diyos. Tandaan po natin, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit, nagkaroon siya ng sulyap sa pamamagitan ng pananampalatayan sa inilalaan ng Diyos para sa kanya. Pansinin po ninyo ang sinasabi sa Hebreo 11:9-10. Sa pananampalataya siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng isang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Hindi gaanong inaalala ni Abraham ang kanyang mana sa lupa dahil naniniwala siya sa pangako na ibabalik ang lahat ng mga bagay, lahat ng nawala ni Adan at Eva sa kanya at sa kanyang mga anak. Tulad po ni Abraham, ang matuwid na lalaki at babae sa lahat ng panahon ay umaasang magpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. Binanggit ng Hebreo Kapitulo 11 ang marami sa kanila ayon sa kanilang mga pangalan. Si Abraham, si Enoch, si Noe, si Abel, si Isaac, si Rahab, si David at Samuel ay mga ilan lamang sa mga mananampalataya sa mga pangako ng Diyos at handang maghintay hanggang sa oras na iyon. Pansinin po natin ang sinasabi sa Biblia. Hebreo 11:13-16. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binali. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang inihanda sila ng isang lungsod. Binibigyan po tayo ni Propeta Isaias ng isang nakakaganyak na paglalarawan ng pagpapanumbalik na nasa isip ng Diyos. Tingnan po natin ang Isaias 65:17. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa. At ang dating mga bagay ay hindi na maaalala o darating man sa isipan. Sa Isaias 60:18, hindi na maririnig sa iyong lupain ang karahasan,
ni ang pagkawasak man o pagkagibaman sa loob ng iyong mga hangganan. Ang iyong mga pader ay tatawagin mong kaligtasan at papuri ang iyong mga pintuan. Sinasabi po doon na wala na raw po doong karasan. Kapayapaan at pagkakaisa na lamang ang maghahari. Hindi po ba napakagandang isipin ng mga bagay na ito? Hindi na natin kailangan ng sandata para protektahan ang ating sarili. Wala nang mga magnanakaw, wala nang mga manggagahasa. Hindi po ba napakagandang maglakad sa mga lansangang ginto at hindi mag-aalala sa pag-atake o sa mga pagnanakaw? Ngunit nagsabi si Isaias ng mas higit pa. Pansinin po ninyo, Isaias 11:6. At ang asong gubat ay maninirahang kasama ng kordero. At mahihigang kasiping ng batang kambing ang leopardo, ang guya, ang batang leon, at ang patabain ay magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. Isipin po ninyo, ang mga hayop ay mapayapang mamumuhay na magkakasama. Hindi lang po ang mundo sa paligid natin ang maibabalik sa orihinal na kasakdalan. Ngunit tayo rin ay maipapanumbalik sa malusog na pangatawan. Isaiah 33, versikulo 24. At walang mamamayan na magsasabi, ako'y may karamdaman. Wala na po doong atake sa puso. Wala ng kanser. Wala ng diabetes. At lalong wala ng COVID-19 virus. Tanging perpektong kalusugan lamang para sa lahat, sa buong walang hanggan. Hindi po ba maganda itong balita? Ang sabi po sa Isaias 35:5, kung magkagayon, mamumulat ang mga mata ng bulag at ang tainga ng bingi ay mabubuksan. Na-imagine nyo na po ba ang eksenang sinasabi rito? Parang isang di kapanipaniwalang araw yaon para sa mga bulag o mga bingi na makita ang mukha ni Jesus at marinig ang kanyang tinig na nagsasalita sa kanila ng personal. Magiging masaya, tunay na masaya ang lahat ng mga tao. At hindi lamang po mga bulag at bingi ang magagalak sa araw na iyon. Sa Isaias 35:6, ganito naman po ang sinasabi. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa. At ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan. Wala na pong mga saklay doon. Wala na rin pong mga wheelchair. Lahat ay magkakaroon ng perpektong pangangatawan na naibalik sa orihinal na kasakdalan. Naibalik po sa kung paano inilaan tayo ng Diyos na gumana at mabuhay. Oh, tunay, kaibigan. Napakasayang araw iyon. Meron pa pong magandang balita. Isaias 35:1. Ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak, at ang disyerto ay magagalak, mamumulaklak gaya ng rosas. O anong gandang lugar ng bagong lupang ito? Ang sabi po sa Isaias 65:21-22 ay ganito, at sila'y magtatayo ng mga bahay, at kanilang titirahan ang mga iyon. At sila'y magtatanim ng ubasan at kakain ng mga bunga niyon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang titira. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat gaya ng araw ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga araw ng aking bayan at matagal na tatamasahin ng aking pinili ang gawa ng kanilang mga kamay.
Tiyak ko po na ang langit ay magiging isang totoong lugar kasama ang totoong mga tao na gumagawa ng totoong mga bagay, hindi po ba? At ito po ay tunay na mangyayari. Sa katunayan, makikilala natin ang iba at tayo'y makikilala naman nila. Isaiah 66 verse 22. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan. Talatang 23, mula sa bagong buwan sa isa pang bagong buwan at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Ang lahat po ng langit ay mapupuno ng kasiyahan at kagalakan. Sabi po ni Isaiah sa 35:10, at ang mga tinubos ng Panginoon ay magbabalik, darating sa Siyon na nag-aawitan, walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kalungkutan, ang pagbubuntong hininga ay maglalaho. Isipin po ninyo, wala na pong kabiguan o pagkalungkot. Tanging kagalakan at kasiyahan lamang. Ito po'y magiging isang kamangha-mangha at masayang pagdiriwang habang ang mga nailigtas ay dumarating bawat araw ng Sabat sa banal na lungsod upang purihin at sambahin at magkaroon ng pagsasama-sama. Higit sa lahat, ang ating Panginoong Hesus po nandoon ng personal para tayo makisama. Ang Diyos na nagmamahal sa atin, na nagsakripisyo para sa kaligtasan natin, ay baka kasama natin. Oh, mga kaibigan, ito po ay isang tunay na perpektong pagpapanumbalik. Marahil ay naalala ninyo ang ilan sa mga kahangahangang pangako na ibinigay ni Jesus para palakasin ang kanyang mga alagad. At ang mga alagad sa lahat ng panahon. Bago siya bumalik sa langit, sinabi niya sa Juan 14:1-3, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako dumoon, kayo rin ay naroon. Sinabi po ni Jesus na ipagtatayo niya tayo ng mansyon. Sigurado akong magiging masaya tayo sa plano niya para sa atin. Ngunit sinasabi rin ng Biblia na magtatayo rin tayo ng mga bahay. Marahil ang mansyon na itatayo ni Jesus sa bagong Jerusalem, makikita ni Juan sa pangitain na bumababa mula sa langit na inilipat dito sa lupa. Ngunit, magkakaroon din tayo doon ng pagkakataong itayo ang ating mga pangarap na tahanan. At tuwing katapusan ng sanglinggo, pupunta tayo sa New Jerusalem, ang capital city ng bagong daigdig. Malinaw ang larawan sa langit na ipinapakita po ng Biblia. Ang mundo, ang planeta na dating nawala dahilan sa pagre-rebelde, ay magiging kapital ng buong sangsinukob. Ang trono ng Diyos ay mapaparoon at ang parehong lupa na ito na magiging mana ng mga naligtas. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Kaibigan,
ang daigdig ay hindi lamang ibabalik sa orihinal na kasakdalan nito. Kung hindi, ito po ay magiging mas mainam kaysa doon sa nauna. Oo, sapagkat ang Diyos at ang kanyang bayan ay magsasama-sama dito sa buong walang hanggan. Kaya hindi po nakapagtataka na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ipanalangin na dumating na ang araw.

Ganito po ang sinasabi. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, ang dagat ay wala na. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masda ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila'y magiging Diyos nila." Ganito naman po ang sinasabi sa Apokalipsis 21:11. Ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng kristal. Sa Apokalipsis 21:17-21, sinukat din niya ang pader nito, 144 na siko ang taas. 12 pintuan ay 12 perlas. Ang lungsod, ayon po sa Apokalipsis 21:12-23, ay mayroong isang malaki at mataas na pader. Nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ni Israel. Ang langsangan ng lungsod, dalisay na ginto, na gaya ng naaninag na salamin. At ang lungsod ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang magbigay liwanag sa kanya, sapagkat ang liwanag niya ay ang kalwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Sa Apokalipsis 22:1-5, ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng kordero. Sa magkabilang panig ng ilog, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. Hindi na po magkakaroon pa ng gabi. Apokalipsis 22:3. At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng kordero ay matatagpuan doon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At ang pinakamainam sa langit ay Apokalipsis 21:4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangisman o ng kirutman, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Ngunit, ano kaya ang gagawin natin sa isang napakagandang lugar? Tila sinasabing gagawa tayo ng aktibong mga gawain tulad ng pagtatayo ng bahay na pinapangarap natin o pagtatanim ng ating sariling mga hardin. Si Jesus ang lumikha ay nandoon para buksan sa atin ang mga hiwaga ng paglikha. Palagi tayong natututo sa mga bagong bagay. Maaari tayong maglakbay anumang oras natin gustuhin. Magkakaroon po tayo ng oras para makasama ang ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Sa bawat Sabat, pupurihin natin ang Diyos at kakanta tayong kasama ng mga anghel. At si Jesus ang espesyal na panauhin natin para makisama sa ating Panginoon. Ngunit maaari mong tanungin, kaibigan, papaano tayo makakasigurado na tayo'y makakarating doon? Simple lamang po ang sagot. Sabi po sa Galatia 3:29, "At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako." Sa madali pong salita,

Kung tatanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, magiging iyo rin ang pangakong ito na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Kaibigan, sa pag-aaral natin ng Biblia, nakita natin sa unang tatlong kapitulo ng Genesis kung papaano nilikha ng Diyos ang mundo at ibinigay ang paraisong ito kay Adan at kay Eva. Ngunit nawala ang lahat sa kanila. Ang huling aklat ng Biblia, ang huling tatlong aklat ng Biblia sa Apokalipsis ay nagsasabi kung paano ibabalik ng Diyos ang nawala kina Adan at Eva. Tunay na may plano ang Diyos para sa atin na isang maganda at kamangha-manghang hinaharap. Ilang taon na po ang nakalilipas. Isang bangka ang nagdadala ng mga tupa ang nawala dahil sa kapal ng hamog sa North Sea. Naanod ang bangka sa hindi alam na direksyon sa loob ng 3 araw. Ayaw kainin ng mga tupang nakasakay sa bangka ang mga lipas na dayami. Nagsama-sama ang mga ito sa isang bahagi sa gilid ng barko at namula ang mga mukha. Nagpapatuloy sa pagsasalba nang makita ito ng kapitan at ng mga kasama niya, sila ay nagtaka. Bakit kaya ganito ang ikinikilos ng mga tupang ito? Hindi po nagtagal nang mawala na ang makapal na hamog, nakita nilang ang bangka ay ilang yarda na lamang ang layo sa baybayin ng Scottish. Kaya pala ganito ang kilos ng mga tupa ay naaamoy nila ang mga sariwang tinadtad na dayami na nasa magagandang bukirin ng Scottish. Kaya pala kahit pilitin pa sila ng may-ari, ayaw nilang kainin ang mga lipas na dayami. Kaibigan, nagkaroon tayo ng sulyap sa langit. Aayusin natin ang ating prioridad. Kapag ka naamoy natin ang walang hanggan, ang lahat ay ilalagay natin sa tamang lugar. Maghahangad tayo ng ibang lupa. Gugustuhin nating mapunta sa baybayin ng walang hanggan. Gusto mo bang umuwi na sa langit? Gusto mo bang mapunta na roon? Sa mga nakalipas nating pag-aaral ay nakita nating kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at ginawa niya ang lahat para sa atin, para tayo ay maligtas at magmana ng langit. Kaibigan, sa puso mo ba ay may pagnanais ka na mabuhay kasama si Kristo sa kalwalhatian magpakailanman? Nais mo bang sabihin na, "Opo, Panginoon, gusto kong makasama ka. Gusto kong makasama ka magpakailan kailanman." Ngayon, binibigyan ka ng Diyos ng isang paanyaya. Apokalipsis 22:17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsabi, "Halika."

Kaibigan, mahal ka ng Diyos. At ipinaghanda kaniya ng bagong tahanan sa langit. Isang perpekto at napakagandang tahanan. Ngayon, ang panahon, kaibigan, huwag ka nang magpaliban. Maaari ka nang maging bahagi ng kamangha-manghang kinabukasan sa Diyos. Isuko mo lang ang iyong buhay sa Kanya at anyayahan siya sa iyong puso. Sa ganitong paraan, makakatiyak kang ang langit ay iyong tahanan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Ama naming nasa mga langit. Sapagkat sa gabing ito, binigyan mo kami ng isang tanging pag-asa. Isang bagong langit at isang bagong lupa na tatahanan namin magpakailan kailanman. Nais po namin, mahal na Diyos, na magmana ng iyong inihandang langit na bayan. Tulungan mo po kami, ang bawat isa sa amin, na maging tapat. Matapos naming tanggapin ang iyong alok na pagliligtas, manatili kaming nagtatapat sa iyong mga pangako hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Tatahan kaming magkakasama sa piling ng aming tagapagligtas. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jazel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: care.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yon. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang mga kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Happy God First Morning po sa inyong lahat, saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa. Ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nawa po ninyong nararanasan, at tayo po ay pumapasok na sa panibagong buwan, September, pasimula na ng mga buwan ng mayroon pong bear. At alam naman natin na kapag pumasok na ang mga buwan ng mayroong bear ay nalalapit na mga holidays. Ngunit tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa sa aklat ng Galacia sa kabanatang 3, talatang 3. Ganyan ba kayo, kamangmang? Kayo ay nagsimula sa pamamagitan ng Espiritu. Kayo ba ngayon ay ginawang ganap sa pamamagitan ng gawa ng tao? Kaibigan, ang problema ay unti-unting pagbalik sa mga nakagisnan. Umaasa sa sariling gawa, sa paniniwalang ang pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na binabanggit natin dito ay ang mga ritual ang nagbibigay ng kaligtasan. Para bang sinasabing salamat Panginoong Yesus sa pagpapasimula, pero ako na ang bahala na magpatuloy. Sa kaligtasan, ang ating bahagi ay tanggapin si Kristo. Sa Hebreo, Kabanatang 12, Talatang 2, ituon natin ang ating mga mata kay Kristo, ituon natin ang ating mga mata kay Jesus na siya ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Sa kaligtasan, ang ating bahagi lamang ay tanggapin ang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. Jesus is the author and perfecter of our faith. An author is an originator or creator. Can also mean captain or chief leader. Siya ang kapitan o pangunahing tagapanguna sa mga sumasampalataya. Ang author ay siya yung gumawa. Sa ating kaligtasan, si Kristo ang pinagmulan. Ang Griyegong salita na isinaling perfecter in Hebrews 12:2, it means literally completer or finisher and speaks of bringing something to its conclusion. Siya rin ang magtatapos. Ang buhay Kristiyano ay nagsisimula sa biyaya at dapat ding magpatuloy sa biyaya hanggang sa pagtatapos sa biyaya. Ang pagsunod ay mahalaga, ngunit ito ay bunga ng ating relasyon kay Kristo, bunga ng pagliligtas at pagtanggap natin sa Kanya, hindi kapalit ng Kanyang biyaya. Christ started it, Christ sustains it, Christ completes it. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kung mayroon ka mga katanungan o prayer request o ano man ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang aklat ng Galacia sa kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5. Wala talaga kayong utak, mga Galatians. Di kayo nag-iisip. Nakulang ba kayo? Di ba ang linaw-linaw naman na namatay si Jesus Christ sa krus? Sagutin niyo nga ako, paano niyo tinanggap ang Holy Spirit? Sa pagsunod niyo ba sa Jewish law o dahil narinig niyo at naniwala kayo sa mensahe ng magandang balita? Mga bobo ba talaga kayo na simulan niyo na ngang maranasan ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay niyo, tapos ngayon aasa kayo sa sarili niyong lakas? Baliwala ba lahat ng mga na-experience niyo? Alam ko, hindi.
binigay sa inyo ng Diyos ang Holy Spirit at gumawa siya ng mga himala sa inyo. Dahil ba yon sa pagsunod nyo sa law o dahil naniwala kayo sa narinig nyo tungkol kay Christ? Christ started, sustains, and completes it. Sa isang bagong pag-aaral ng Harvard Law School, iniulat nila na ang mga tao ngayon ay experiencing a cultural epidemic of conflict avoidance. Maraming tao daw ngayon ang umiiwas sa mga may hirap na pag-uusap. Natagpuan nila ang mga bagong behaviors ngayon tulad ng ghosting and quiet quitting. Mas madaling manahimik, umiwas, i-block, o tuluyang putulin ang communication kaysa sa harapin ng problema. Ngunit hindi ganoon si Apostol Pablo. Nang makita niyang nalilihis ang mga taga-Galacia sa tunay na ebanghelyo, diretso niya silang kinompronta. Sinabi niya, "O mga mangmang na taga-Galacia, sino ang nangkulam sa inyo?" Sa talatang isa ng kabanatang tatlo, napakatapang ng kanyang pananalita dahil seryoso ang problema. Nakalimutan nila na ang sentro ng ebanghelyo ay si Hesukristo na ipinako sa krus. Pagkatapos ay sunod-sunod na mga tanong ang pinakawalan o binanggit ni Apostol Pablo. Natanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa inyong mga gawa o dahil sa pananampalataya? Nagsimula ba kayo sa Espiritu at ngayon ay tatapusin ninyo sa sariling kakayahan? Ang problema ng mga taga-Galacia ay sinimulan nila ang pananampalataya kay Kristo, ngunit pagkatapos ay bumalik sila sa pag-asa o umasa sa kanilang sariling pagsunod at mga ritual. Ito rin ang panganib sa atin ngayon. Maaari nating tanggapin si Jesus, ngunit pagkatapos ay isipin nating kailangan nating maging sapat sa pamamagitan ng sariling mga gawa. Kaya napakahalaga ng tatlong mga katotohanan ito. Tandaan natin, sa pananampalataya, sa kaligtasan, Christ started it. Si Kristo ang nagsimula ng pagliligtas. Kusa siyang naparito, nagkatawang tao, tinubos ang ating mga kasalanan doon sa kamatayan sa krus. Ang kaligtasan ay hindi nagsimula sa ating pagiging mabuti. Si Kristo ang unang kumilos. Hindi natin hinanap ang Diyos dahil mabuti tayo. Ang Diyos ang lumapit sa atin dahil mahal Kanya, dahil mahal niya tayo. Nagsimula ang ating kaligtasan sa biyaya, hindi sa performance. Kung babalikan natin ang kwento ni Adan at ni Eva, ang Diyos ang pumunta at hinanap sila sa halamanan. Pangalawa, sa kaligtasan, Christ sustains it. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, si Kristo ang nagpapatuloy ng ating kaligtasan. Hindi lamang tayo nangangailangan kay Jesus sa unang araw ng ating Christian life, kailangan natin siya araw-araw. Hindi sapat ang ating sariling mga lakas upang labanan ang tukso, sariling pagsisikap upang baguhin ang ating mga karakter at manatiling nagtatapat sa Kanya. Ang banal na Espiritu ang gumagawa sa atin habang patuloy tayong nagtitiwala kay Kristo. Kaya ang panalangin natin ay hindi lamang, "Lord, iligtas mo po ako," kundi, "Lord, patuloy mo akong baguhin at Panginoon, ang banal na Espiritu ang manahan sa aking buhay." At pangatlo, sa ating kaligtasan, Christ will complete it. Si Kristo ang tatapos. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa kung gaano tayo kagaling maglingkod, gaano karami ang ating nagawang mabuti, o gaano tayo katagal na mananampalataya. Ang ating seguridad ay nasa katapatan ng ating Panginoong Jesus. Kung siya ang nagsimula, siya rin ang magpapatuloy at siya rin ang tatapos sa gawaing kanyang sinimulan sa ating mga buhay. Ang ating bahagi kung mayroon man ay tanggapin ang kanyang pagliligtas. Isuko ang ating mga sarili sa kanya araw-araw at hayaang siya ang mga siwa ng ating buhay. Katulad ni Apostol Pablo, ang sabi niya, "Ako ay namatay na kasama ni Kristo." Kaibigan, minsan may mga bagay tayong idinadagdag sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesus.
Kailangan kong magpasa ng krus. Kailangan kong maglakad ng paluhod papuntang altar. Kailangan kong magabuloy. Kailangan kong maging mabuti para tanggapin ako ng Diyos. Kailangan kong gawin ang lahat bago ako maging worthy kay Jesus. Ngunit ang mabuting balita ay nagsasabing, hindi mo kailangang maging mabuti muna para mahalin ka ni Kristo. Mahal na niya tayo noong tayo'y mga makasalanan pa, mula sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 8. Kaya kanya tinubos, iniligtas at pinabago. Sa kaligtasan, Christ started it, Christ sustains it, and Christ will complete it. Si Kristo ang nagsimula, si Kristo ang magpapatuloy, at si Kristo ang tatapos. Manampalataya tayo sa kanyang kapangyarihang nagliligtas. Kaibigan, may bahagi ba ng buhay natin ngayon na sinisikap nating kontrolin sa sarili nating lakas sa halip na ipagkatiwala kay Kristo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay manalangin. Mahal naming Panginoon, Amang Banal, salamat sapagkat Ikaw ang nagsimula ng mabuting gawa sa aming buhay. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong umaasa kami sa sariling mga lakas at nakalimutang Ikaw ang aming tunay na sandigan. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyo araw-araw. Kapag nanghihina kami, Panginoon, palakasin mo po kami. Kapag naliligaw kami, ibalik niyo po kami, Panginoon. At kapag natatakot kami, ipaalaala mo ang iyong katapatan. Ikaw ang nagsimula, Ikaw ang magpapatuloy, at Ikaw ang tatapos ng aming kaligtasan. Naway manatili kaming nakakapit sa iyo hanggang sa pagbabalik ng aming tagapagligtas. Alalahanin niyo po ngayong umaga, Panginoon, ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga pasanin, may mga suliranin. Kayo po ang maging katugunan, dakilang Ama, at ipagkaloob po sa kanila ang kanila pong mga pangangailangan. Maraming salamat po na inyong tutugunin ang aming mga panalangin, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas ng si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. At patuloy ko pong ini-offer ang ating pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin na maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. At ang ating pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Mapapasa inyo ang mga babasahing ito kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, at sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong maganda at mapalad na araw sa inyong lahat, mga ginigilig kong mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Muli na naman niya tayong ginising, binigyan ng panibagong buhay at oportunidad. At napakagandang bago tayo magpasimula sa ating gawain sa araw na ito, ay kumuha tayo, sumalok tayo ng magagandang mga aral, inspirasyon at magiging gabay natin sa ating paglalakbay sa sanlibutang ito. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programa. Aking pinapasalamatan, well, siyempre ang ating laging nakakasama tuwing umaga, si Melos Nobal, ganun din si Rio Rose Porpos. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programa. Ngayon kayo po, kung kayo po ay mayroong mga kaibigan, mga kapitbahay, mga katrabaho, o kababaryo, mga kakilala, maaari nyo pong ibahagi itong atin pong programa upang maabot din naman sila ng mga salita ng katotohanan. Di natin alam, ang banal na Espiritu ay maaring gumawa sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na pwedeng bumago ng kaisipan ng mga tao at sila po'y makasama nating naghahanda sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Kaya inanyayahan ko po kayo na sana'y ibahagi natin ang programang ito. At kung kayo may mga katanungan, maaari nyo po yung isulat niya sa inyo pong Facebook Live comment section o di kaya gamitin nyo yung numero 0918-944-7891. Yan. Patuloy po nating pinag-aaralan ang aklat ng Daniel at tayo ay nakafocus doon sa Daniel Kapitulo 11. At ngayon, mayroon naman tayong mapapakinggang revelasyon mula sa mga salita na makukuha natin sa kapitulong ito. Pero bago po yun, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming nilalapit sa inyo ang aming pag-aaral. Naway pagkalooban niyo kami ng karunungan at kaalaman. Bigyan niyo ng liwanag ang aming mga kaisipan at ang aming puso. Makafocus kami sa inyong mga salita na siyang aming gagamitin sa paglalakbay sa mundong ito. Magbibigay kalakasan sa amin at magiging inspirasyon namin upang hindi kami maakay ng kaaway ninyo. Gabayan niyo po ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Bigyan niyo ng liwanag ang kanilang kaisipan at ang mga puso namin maging bukas na tanggapin ang inyong banal na salita. Bautismuhan niyo kami ng banal na Espiritu at mapuspos kami ng inyong biyaya. Itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung noong nakaraang umaga ay pinag-aralan po natin ang tungkol sa ulat na narinig ng hari sa hilaga. Ngayon, titingnan po natin kung ano po yung naging reaksyon ng kapapahan na siyang huling hari sa hilaga sa mga ulat na narinig niya mula sa silangan at hilaga. Balikan natin yung Daniel 11:44. Ang sabi ay, ngunit ang mga balita mula sa silangan at sa hilaga ay babagabag sa kanya. At siya'y lalabas na may malaking galit upang pumuksa at lumipol ng marami. Mga kaibigan, ito po yung dapat nating paghandaan. Sapagkat hindi tayo makakaharap o magtatagumpay sa galit nitong tinutukoy sa propesiyang ito kung hindi tayo nagkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Ang sabing ganon, naggalit ang Northern King sa mga ulat na naririnig niya mula sa silangan at hilaga. Bakit kaya galit na galit? Galit na galit siya. We refer it doon sa kapapahan na siyang huling kapangyarihan na maghahari, huling makapangyarihan na pawang tatayo sa sanlibutang ito. Ang sabing ganoon, una, ang balita ng malapit na ikalawang pagdating ang mensahe ng isang makapangyarihang anghel na ang Babylonia ay bumagsak at naging tahanan ng lahat ng marurumi at napupuot na ibon. Ito'y kapwa parehong palatandaan na malapit na ang wakas ng hilagang hari.
Ikalawa, nagalit siya dahil kahit na ang mga pinuno ng Edom at Moab at Ammonita na inakala niyang matatag sa kaniyang impluensya ay nagpas siyang lumabas din sa Babylonia bilang tugon sa mensahe ng makapangyariang anghel. Kaya darating ang panahon, oh, dahil sa malakas na pagpapahayag ng pabalita ng Diyos, maraming mga tao ang pawang makakaunawa, maliliwanagan na sila po ay lalabas mula sa maling mga turo. Ang sabi pa, sa mga pagbaligtad na ito ng kanyang kapalaran, hahanapin niyang pag-isahin ang lahat ng masasama upang sirain ang bayan ng Diyos. Ang salitang marami sa Daniel 11:44 ay tumutukoy sa mga tao ng Diyos. Kaya sa darating na huling panahon, huling paghaharap, dahil ang sabi ng Biblia, ang gagawin ni Satanas dahil wala na siyang probation, ang aakayin niya ang lahat ng mga nilikha ng Diyos, ang mga tao, para labanan ang Diyos. Ngayon tingnan natin, yung pariralang upang sirain at lipulin ng marami, ito'y nangangahulugan na ang kapapahan ng kanyang mga kaalyado ay maghahayag ng kamatayan sa lahat ng tunay na tagasunod ng Diyos sa relihiyosong mga batayan. Ngayon ang talatang ito'y tumutukoy sa parehong mga aksyon na binanggit sa Apokalipsis 13 na nagsasalita tungkol sa pangalawang dalawang may sungay na hayop na ibibigay ang lahat ng kapangyarihan at otoridad nito sa unang hayop na ang nakamamatay na sugat ay gumaling. Kaya nga sinasabi sa Apokalipsis 13, katulad ng atin pong pinag-aralan na nakarang araw, na ang pangalawang halimaw na ito'y gagawa ng larawan ng unang halimaw at papatayin ang sino mang hindi sasamba sa unang hayop at sa larawan nito. Mga kaibigan, yung pong mga pangyayaring ito ay hindi pa nangyayari at hindi pa nagaganap. Hanggang sa ilang sandali bago matapos ang panahon ng biyaya na inilaan sa sangkatauhan o bago ang pagparito, ang ikalawang pagparito. Ito po'y dahil ang usapin ng pagpapasya kung sasambahin o hindi ang larawan ng hayop ang magiging huling dakilang pagsubok na gagawin ng tao ng Diyos sa kanyang pagpapasya. Kaya nga, dito magkakaroon o makikilala kung sino yung mga natatakan. Kung narinig natin yung zeal of God, yung mga may tatak ng Diyos. At ang pagtatatak na ito ay gumagawa ng kanilang walang hanggang kaligtasan. Kaya nga, ang desisyon ng ikalawang o dalawang may sungay na hayop na gumawa ng imahin sa unang hayop na nakamamatay na siyang mayroong taglay na nakamamatay na sugat na gumaling, ito'y nauugnay sa paglalabas ng isang pandaigdigang batas sa pagsasara ng linggo na mapilit na ipatutupad sa buong mundo sa sanhi at magbibigay sanhi ng tinatawag na kamatayan. Kaya nga mga kaibigan, ito yung napakagandang pagkakataon na ating ipangilin at sambahin ng Diyos kapag ka dumarating ang araw ng Sabat. Sapagkat ito yung araw na kanyang nilaan na nais niyang makilala ng mga tao ng Diyos ang kanilang manlilikha. At sa ating katapatan sa Kanya, tatanggapin natin ang Kanyang tanda na tayo'y sa Kanya at Siya'y sa atin. Ngayon, mayroon pang isang katanungan na nais ko ring iba ating tingnan. Ang sabing ganoon, sino ang pipiliin mong sundan? Doon sa nagsasangang buhay, na daan o sa sagsasangang daan ng buhay na walang hanggan at kamatayan.
pagkatapos mong pag-aralan ang Daniel Kapitulo 11. Muli kong babasahin ang talatang 45, sabi ay, kanyang itatayo ang mga tolda sa kanyang palasyo sa pagitan ng dagat at ng malwalhating banal na bundok. Gayon may darating siya sa kanyang wakas at walang tutulong sa kanya. Ito po ay isang mahaba at masalimuot na paglalakbay na ating tinatahak sa kasaysayan. At ito rin ay isang pagkakataon upang kumpirmahin na ang mga tao ng Diyos ay magtatagumpay sa lahat ng uri ng pagsubok at kahirapan sa umiikot na alon na iba't ibang makasaysayang mga pangyayari at sa kanila at kanilang isasagawa pa rin ang mga layunin, ang plano ng Diyos para sa kasaysayan ng mundong ito. Kaya nga dito po sa talatang 45, ginagarantya na hindi magtatagumpay ang sinumang maghahari-harian sa lupang ito, ang sinumang iimpluwensya sa buong mundo para labanan ng Diyos. Bagamat tayo, mga kaibigan, dumaranas ng pagsubok, ang pangako ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga ang aklat ng Daniel ay isang hindi nagkakamali na paglalarawan ng kakayahan ng Diyos na gabayan ang pagbangon at pagbagsak ng mga kaharian upang makamit ang kanyang panukala na makamit sa wakas. Ang pagsasakatuparan sa puntong iyon ng Diyos sa huli ay may kontrol sa kasaysayan, ay pawang nagsasabi sa atin na ang kasaysayan ay talagang tungkol sa pagkasasakatuparan ng mga plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya napakaganda ng aklat ng Daniel na makikita natin, bagamat may mga kaharian na naisakupi ng buong mundo, ipinakita ng aklat na ito, sila'y darating pa rin sa kawakasan. Kaya nga mga kaibigan, tingnan lang natin ang paglalakbay ng bayan ng Diyos sa kasaysayan na napakarami talagang gustong malaman nitong si Daniel. Ito po'y malinaw, hindi po ito malabo tulad ng mga naitalang hula ni Nostradamus. Ngunit ito'y inilarawan sa pinaka-specific at detalyadong paraan upang ang aklat ng mga hula ni Daniel ay makumpirma ng kasaysayan. Kaya yung atin pong mga pinag-aralan, ito po ay kinukumpirma ng kasaysayan. Gayun din nakita natin na ang saklaw na ika-apat na propetikong timeline ni Daniel, ang huling nakaulat sa Daniel 10 hanggang 11, ay tumatalakay sa makasaysayang mga pangyayari sa malawak, malalim, at malinaw na paraan na dapat magbigay sa atin ng higit na pagtitiwala sa patnubay at proteksyon ng Diyos. Alam niyo, napakaganda yung pangako na binabanggit sa Jeremias Kapitulo 29, ang talata po ay 11. Ang ganda nitong pangakong ito na maaari nating panghawakan sa araw-araw ng atin hong pamumuhay. Ang sabi po dito ay ganito, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Sa mga tao sa panahong ito, o sa bawat isa sa atin na humaharap sa hindi natin tiyak na hinaharap, ito pong pangakong ito'y makapagbibigay ng kalakasan, o, ng pagkawala ng ating mga inaalala sa buhay. Dahil ito po yung pag-asa at katiyakan sa langit na nais ng Diyos ang kanyang panukala, bigyan niya tayo ng magandang buhay.
Bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo ay nais ng Diyos na magmalasakit sa bawat isa. Dahil hindi tayo nag-iisa. Kung ano ang pinakamabuti para sa atin, yun yung nais ng Diyos. Kaya nga ang tanong para sa iyo at sa akin, na dapat nating sagutin, ay kung ano ang magiging papel na gagampanan natin sa takbo ng kasaysayan mula doon sa pasimula o mula doon sa loob at sa labas. Kung nauunawaan natin ang kasaysayan mula sa pananaw ng Diyos ay ang pagsasakatuparan ng kanyang mga plano para sa kaligtasan ng mundo at mamuhay sa ating buhay upang maisakatuparan ang parehong layunin. Mga kaibigan at mga kapatid, sa oras na ito, kailangan nating lahat na magsikap na maging mga tagapanguna ng kasaysayan at maging tapat na nagsasagawa ng mga plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mundo hanggang sa kanilang matagumpay na pagtatapos hanggang sa dumating ang wakas. Kung hindi, tayo ay magiging mga manonood lamang ng kasaysayan. At habang nagbabago ang mga eksena ng kasaysayan, makikita natin ang ating sarili na namumuhay lamang sa isang panandaliang buhay na sa huli ay wala pong kabuluhan. Kung saan ang ating kapalaran ay walang iba kundi ang pagiging isang dakot ng dumi. Kaya nga nasa atin, nasa iyo kaibigan, nasa iyo kapatid, ang iyong pagpipilian. Kung kanino ka panig, kung sa Diyos o doon sa hayop na magtatakda ng pagtalikod at rebelyon sa Panginoong Diyos. Kung ako ang tatanungin mo, mas maganda doon tayo sa panig ng Diyos, sumama tayo sa grupo ng mga tao na mangunguna sa kasaysayan at magpapahayag ng kanyang pabalita para tapusin ang misyon niya sa sanlibutang ito. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa inyong patnubay na sa mahabang propesiya na aming pinag-aralan, lubos naming nakita ang liwanag ng inyong kalwalatian. Gamitin niyo ang bawat isa na instrumento na maging tagapagdala ng inyong pong pabalita. Ang bawat isa ay nakikisangkot sa inyong misyon upang mas marami ang maihanda sa nalalapit niyong pagparito. Pagpalain niyo nawa ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Manatili kaming nag-aaral ng inyong mga salita para makasumpong ng katotohanan. Ang mga napag-aralan nawa namin maging gabay namin, inspirasyon at siyang ikatitibay ng aming pananampalataya. Pagalingin ang mga may karamdaman, ang mga suliranin ay inyo pong tugunin ang mga panalangin ng aming mga kapatid at ang banal na Espiritu ay mamuhay sa amin at tumaakay sa amin sa kaligtasan. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay dinadalangin namin, patawarin kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigilo, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Huwag po kayong bibitiw at tapusin na po natin sa mga susunod na araw ang aklat ng Daniel, ang natitirang huling kapitulo na may napakagandang pangako ang ating Diyos. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang nagpapatunay na laging may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning sa mapagpalang umaga. Ang aking pagbati sa inyong lahat, mga gayo naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Kumusta po kayong lahat, mga minamahal? Naway kayo'y madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat mulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ngayon po araw ng Martes, ay pakabilis ng panahon. And of course, Bear Months na. Sapagat ngayon ay September 1, 2026. Napakabilis ng panahon, mga pinamahal. Ano po? Nakalive tayo sa atin po ang AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kaya man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay, o nasa inyong mga trabaho, subalit kayo nakikinig na ang programang ito, ang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang pag-iingat ang inyo pong maranasan. And of course, ang ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, binabati rin natin ito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning. At maging sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo nadatna ng ating programa, mga minamahal, welcome kayo sa ating paglilingkod na ito. At samahan niyo ako sa atin pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Muli niyo makasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jim Rational, sa inyong bumabati. And of course, patuloy na kikiusap ng ating programa ay inyo pong ibahagi, mga minamahal. I-share sa inyo pong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, upang sila rin ay makinabang sa ating pag-aaral na ito at maging daan upang sila ay mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ho? Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Ayan. Kaya share-share na. Huwag kalimutan, mga minamahal, na pwede rin po na i-mention nyo sila dito sa ating live. Ano po? At pwede rin po kayong mag-add followers at mag-add highlights para sila'y ma-notify sa ating live ngayong umaga, mga minamahal. Ano? Sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po'y may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay inyo pong ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. At sa lahat naman po ng ating mga first-timer sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At para lagi ninyo mas bibigyan ng programang ito, marilaman nyo i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para kayo laging updated at notified sa bawat live natin, mga minamahal. Ano po? At samantalang kayo po ay nag-share ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng atin po ang pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin at mapagmahal, Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng aming buhay. Sa mga sandaling ito, Panginoon, kami po ay nagtataas ng aming mga papuri at pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na kumakalinga at patuloy na sa amin ay nagmamahal.
O Diyos, salamat po sapagkat patuloy naming naranasan ang inyong pag-iingat. Patuloy naming naranasan ang inyong patnubay at ganoon din ang inyong biyaya. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pagkalub sa amin ng panibagong buhay at kalakasan. Ganoon din po, O Diyos, salamat po sa pagpapala na kami makapaglingkod sa inyo. Ganoon din po sa aming kapwa. O Diyos, sa mga sandaling ito, muli kaming humihiling na ang patuloy na pangasiwa ng Banal na Espiritu ang aming maranasan upang ang pag-aaral namin ito ay maging kapakinabangan, patuloy na maging pagpapala sa aming mga tagapakinig at manunood. Maging daan upang lalo kaming mapalapit sa inyo sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming tanging sandigan at kailangan sa aming mga buhay. Basbasan po ninyo ang aming mga kaibigan, ang bawat isa sa amin, at sama-sama kaming matuto ng inyong mga salita. Salamat po sapagkat ang inyong banal na presensya ay aming patuloy na naranasan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Mga minamahal, ngayong umaga, ay tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Atin binabati uli yung mga nariyan sa ating Facebook, yung kakabukas lang ng kanilang mga Facebook at sa mga radio, kakabukas lamang ng kanilang mga radio, mga minamahal. Ano po? Sa mga oras na ito, ang ating pag-aaral ay napakaganda, A Life Abiding in Christ, ang buhay na nananatili kay Kristo. Ano ho? Alam niyo, napakaganda nitong ating pag-aaral sapagkat ang buhay ng tao kapag malayo sa Panginoon ay talagang nakakalungkot sapagkat ang mga taong malayo sa Panginoon ay hopeless. Ang mga taong malayo sa Panginoon ay hindi kumikilala sa Diyos. Kung may kumikilala man ay walang relasyon. Walang pananampalataya, pwedeng kilala lamang natin ang ating Panginoon. Ano po? Kaya ang ating pag-aaral ngayon ay magdadala sa atin sa isang pagkagising na ang ating Panginoon ay mayroon siyang pagkatapos na tayo paanyayahan niya o anyayahan na lumapit sa Kanya ay hindi po nagsabi ang Panginoon na pagkatapos niyong lumapit ay lumayo naman kayo. Ano ho? Ang gusto ng Panginoon, ang bawat isa sa atin na pinalalapit niya. Gusto kong sabihin sa inyo na ang Panginoon ay nagpanyaya na tayo lumapit sa Kanya, na tayo ay magpasakop ng ating buhay, at tayo ay maglingkod sa Kanya. At sa ating paglapit, mga minamahal, ay ating alalahanin na ang ating paglapit sa Panginoon ay dala ito ng pagtalikod sa tinatawag nating kasalanan, no? Pagtalikod sa ating karumihan, at pagkakaroon ng panibagong buhay na naa kay Kristo. Ano po? At nalalaman natin na tayo ay walang kapangyarihang magbago ng ating buhay. Tanging sa ating Panginoong Hesus yan. Ano po? Kaya wag natin sabihin na saka na ako lumapit sa Panginoon kapag okay na, nabago na ako. Hindi eh. Ang magbabago sa iyo ang ating Panginoon. Yun ang magandang balita roon. At kapag lumapit ka na sa Panginoon, ay meron siyang sinabi sa mga talatang ating babasahin. Ano po? Sa aklat po ng Juan, may binabanggit dito, mga binamahal, ang kapitulo'y 15, ang bersikulo po ay 4. Ito po ang ating mababasa. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Talatang 5, sabi rito ay ganito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hihiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ayun. Sa talata po na ating binasa, mga minamahal, ay meron pong ipinaalala sa atin ng ating Panginoong Yesus. Ano ho, hindi ito panyaya para
Pagkatapos ay nang lumapit ay umalis at tumalikod. Kundi ang sabi ng ating Panginoon, mga minamahal, ang sabi riyan, manatili kayo sa akin. Ang panyaya ng Panginoon hindi lamang lumapit sa kanya, kundi sa ating paglapit, tayo manatili sa kanya, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? At inalintulad ng Panginoon, ang tao at siya sa isang puno. Ano ho? Tulad ng sanga na hiwalay sa puno ay hindi magbubunga. Ano ho? At ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ano ho? Ibig sabihin, pinaalala sa atin kapag ang isang sanga ay mahiwalay sa puno ay mamamatay. Mawala ng lifeline, mga minamahal. Ano ho? Mawala ng connection. Di ba? Napansin ba ninyo kapag ang isang ilaw, ang isang fluorescent, ano ho? Kapag kayan ay walang kuryenteng dumadaloy, walang ilaw na mabibigay. Ano ho? Bakit? Kasi halimbawa, brown out. Maraming brown out sa iba't ibang lugar dahil sa bagyo, tawag nito, yung baha, mga minamahal. Eh, pagkayan ay tinatawag nating walang kuryenteng dumadaloy, ibig sabihin, walang maibibigay na liwanag ang isang ilaw. Ano po, mga minamahal? Kapag ka siya ay merong connected siya sa kuryente at may dumadaloy, mga minamahal, na electricity, ay talagang yung current niya ay magbibigay ng ilaw. Ano po? Ganon din tayo, mga minamahal. Kapag tayo ay connected, no? Parang sa internet na ginagamit natin, pag connected ka sa internet, makapag-function ng mabuti. Pag hindi ka connected, hindi ka makakontakt, no? Sa internet, hindi ka makakontakt sa iyong mga mahal sa buhay. So, ang tunay na buhay bilang mga Kristiyano at mananampalataya ng ating Panginoon ay hindi lamang, tandaan natin, hindi lamang sa pagpapasyan na tayo ay lumapit sa ating Panginoong Yesus, kundi pinaalala din sa atin na sa ating paglapit sa Kanya, tayo naman ay manatili sa Kanya araw-araw. Ano ho? Ibig sabihin, kapag lumapit na tayo sa ating Panginoon, huwag na tayong humiwalay, huwag na tayong lumayo, kundi manatili tayo sa Kanya. Sapagkat kapag tayo ay hiwalay sa ating Panginoon, wala tayong kakayahan, mga minamahal, na tinatawag nating mamunga, wala tayong kakayahan na lumago at mag-produce ng sarili natin, mga minamahal. Sapagkat ang ating Panginoon lamang ang ating pinaka-source, una ng ating buhay, source ng ating lakas, source ng ating pangangailangan. Wala tayong magagawa sa ating sarili, kaya tunay na ipinaalala sa atin. Ang ating Panginoong Yesus, grabe yung kanyang pagmamalasakit. Alam nyo, napakasarap sa pakiramdam kapag mayroong nagmamalasakit sa atin. Ano? Ano ang inyong pakiramdam, mga minamahal, kapag mayroong nagmamalasakit sa inyo? Di ba? Ang ating Panginoong Yesus, ganun siya kapag mapagmalasakit. At dahil sa kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa atin, ayaw niya na tayo mapahamak, ayaw niya tayo mahiwalay, ayaw niya tayo lumayo sa kanya. Sapagkat kapag nasa Panginoon tayo, mga minamahal, yun ay palatandaan ng ating pananatili sa Kanya. At kapag nasa Panginoon tayo, ang sabi niya, no one can snatch me, no? Can snatch them out of my hand. Walang makakaagaw. Ano ho, mga minamahal? Alam naman natin, Satan is trying, no, his best para ang tao mapalayo sa Diyos. Pero, ang sekreto, sabi ng Panginoong Yesus, manatili tayo sa Kanya, mga kaibigan. Ano ho? Kaya, doon sa mga lumapit sa ating Panginoon, huwag na kayong humiwalay, manatili tayo. At doon naman sa hindi pa lumapit na sa ating Panginoon. Ano ho? Yun ay napakagandang balita, mga binamahal. Sa anong paraan tayo lalapit at manatili sa ating Panginoon? Ano ho? Na kapag tayo ay lumapit na sa Kanya, sa Kanyang paanyaya, ang daming paanyaya ng Biblia tungkol sa ating paglapit sa ating Panginoon, ngayon naman ay sa ating pananatili sa Kanya. Tayo po, mga minamahal na mga kaibigan, ay makapanatili sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. No? Mahalaga na mag-abide tayo o manatili tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mga minamahal. Ano? Ang salita ng Diyos, tandaan natin, kapag tayo ay nasa kanya, ay nanatili tayo sa kanyang mga salita at ang salita niya ay nagdadala sa atin ng direksyon ng ating buhay. Bagong direksyon. May patutunguhan,
may tiyak, mga minamahal na direksyon. Ano ho? Meron tinatawag nating karunungan, may spiritual na kalakasan, ano po? At talagang ipinaalala sa atin na kapag atin itong pinagbubulay-bulayan, atin itong ina-apply sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga sapagkat sabi ng Panginoon, pagkay nanatili sa aking mga salita, ako'y manatili sa inyo. Ituloy mo nga sa talatang 7, Ate Dan. Sabi po'y ganito, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ang ganda, no? Ang mga salita ng Panginoon ay mananatili. Dahil alam naman natin, mga minamahal, ang salita ng Panginoon, napakahalaga nun sa atin. Napakahalaga nun. Yun ang ating pagkaing spiritual sa ating buhay. Kaya ako'y na-inspire doon sa mga tao na talagang love na love nila ang salita ng Panginoon. Ano ho? Love na love nila ang salita ng Panginoon. Na kung saan ay naglalaan sila ng panahon everyday na makinig, mag-aral, magninilay-nilay, mag-meditate sa salita ng Diyos, mga minamahal. Kayo mga kaibigan at mga taga-subaybay sa mga oras na ito. Kayo din ba'y naglalaan ng panahon para pag-aralan, para pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos? Ano ho? Alam nyo, sabi ng Biblia, mapalad yung taong hindi lumalakad sa daan ng masama. Ano ho? At hindi naupo sa mga upuan ng mga manliliba, kundi ang kasiyahan niya ay ang salita ng Panginoon. Diba? Napakaganda, no? Sa aklat ng awit po yan, mababasa natin, chapter 1. Ipinaalala sa atin, mga minamahal, na instead na tayo ay nasa mga panlilibak o di kayo nasa pangchichismis, magmamarintisan, ano, ay ilaan pala natin ito sa pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos. Ano po? Bakit? Dahil ang salita ng Panginoon ay magiging gabay natin. Ano ho? Salita ng Diyos, ating gabay. Ano ho? Ang salita ng Panginoon maging ilawan. Sabi nga ng Awit 119 verse 105, no? Salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ano ho, mga minamahal? Kaya si Apostol Pablo, ang sabi niya sa Colossians 3:16 ay manahan nawas sa inyo ng sagana ang salita ni Kristo. Mga minamahal, mahalaga yon na atin laging tinatanggap, atin palagi, mga minamahal, na ninanamnam ang salita ng Panginoon. At kapag tayo ay nanatili sa salita ng Panginoon, ay nanatili tayo sa kanyang biyaya. Ano po? At ang Panginoon ay natutuwa sapagkat ipinaalala sa atin na hindi lamang pala ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa mga salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang sabi roon sa isang manunulat, ang salita ng Diyos kapag ating pinag-aaralan, kapag ating pong pinagbubulay-bulayan, ay natututo tayo na lalong makilala si Kristo at lalong makilala at matutunan ang kanyang mga aral. Napakaganda, no, mga minamahal. Kaya naisin natin na manatili sa Panginoon. Ano ho? And the more na mag-aral tayo ng kanyang mga salita, the more naman natin siyang makikilala, mga minamahal. Dahil sabi ni Jesus, ito ang nagpatotoo tungkol sa akin. Ako'y may napansin. Diyan sa, dito sa ating comments, sa ating page sa Gospel and Music Ministry, may mga short reels tayo dyan na may panyayat na lumapit sa ating Panginoong Hesus. Ang question ay, sino ba yung Hesus na iyong pinangangaral? Well, para bagang hindi kilala kung sino ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Ay marami ho mga nagko-comment na ganyan. At nakakatuwa dahil sinusubaybayan ang ating programa, sinusubaybayan ang ating mga videos diyan, naway sa ganung paraan ng kanyang pagsubaybay ay i-enlighten siya ng Holy Spirit na kanyang makilala ang ating Panginoong Hesus. At magkaroon siya ng pagnanais na matuto sa mga salita ng ating Panginoon. Tulad, mga minamahal ng ating pag-aaral ngayon, mahalaga pala na tayo manatili sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kapag ating binabasa, mag-reflect tayo, mga minamahal, tanggapin natin ang salita ng Diyos na may kagalakan at higit sa lahat ay ating isabuhay, mga minamahal. Ano? Kaya kapag tayo in love sa Panginoon, in love tayo sa kanyang mga salita. Dahil ang salita ng Diyos, ano ho, yung Biblia ay kanyang love letter sa bawat isa sa atin. At napakasarap kapag ikay makatanggap ng love letter
mula sa ating Ama sa Langit, mga minamahal. Yan ang banal na kasulatan para madama natin, makita natin at atin maranasan na tayo pala'y minamahal ng Panginoon, mga minamahal. Ano po? Ikalawa, napakahalaga na tayong manatili sa pamamagitan ng pananalangin. Ano ho? Ang ating panahon, napansin ninyo, pasama ng pasama. Ang ating kalagayan ay nasa panahon na talagang, ang sabi ni Apostol Pablo, nasa panahong mapanganib. Ano ho? Ang aking nakita noong nakaraan ay nasa 900 plus na yung namatay. I think, ano ho, na mga nasa Nepal, yung daan na tinatawag dating daanan ng flash flood. Ano ho? And then, thousands na ang mga nawawala, mga minamahal, missing. Grabe. Malungkot sapagkat hindi inaasahan na mangyari yon. At isa sa Pinoy doctor na naroon, mga minamahal, ay nawawala din. Nawawala din. Ay, malungkot na balita yon sapagkat siya nag-expect na siya ay naroon. At siya, habang siya naroon, hindi rin siya nag-expect na may mangyaring ganon na trahedya, mga minamahal. Tunay na ang ating buhay dito sa mundo ay talagang hindi secure, mga minamahal. Tanging sa ating Panginoong Jesus lamang. Gaya ng kahapon, binanggit natin, ang kapayapaan tunay na kay Kristo lang. Ang tunay na kaligayahan na kay Kristo masusumpungan. Ang tunay na pagbabago na kay Kristo. Ang tunay na katiyakan. Ang tunay, mga minamahal, na tinatawag natin na kasiguruhan na sa ating Panginoon. So ipinaalala sa atin, mga gilig kong mga taga-subaybay, ang kahalagahan ng pananalangin. Ang panatili kay Kristo sa magitan ng prayer, sapagkat ang panalangin, mga minamahal, ay hindi lamang para lagi tayong humingi ng pagpapala. Ano ho? Ang problema kasi sa mga tao ay pagka nag-pray, para pagang ginagawang utusan ng Panginoon. Ano ho? Hingi ng hingi. Mga minamahal, hingi ng hingi. Nakalimutan natin na ang pananalangin ay lagi pakikipag-unayan natin sa Diyos. Kasi yung salita kasing hingi ka ng hingi, magitan ng panalangin, ay ibig sabihin nun, mananalangin ka lamang kapag may pangangailangan ka. Kaya naalala ko yung isang kanta, mayroong kantang ginawa na, ng mga singer na naalala lang kita kapag ako'y may kailangan. No? Parang rap yata yung kanta na yun. Di ba? Mga minamahal, ganun ang minsan, yun ang may katotohanan yung kanta na yun eh. Na minsan pag wala namang kailangan, parang hindi maramdaman na kailangan ng Panginoon ang kanyang biyaya, ay hindi nagpipray. Ano po, pag nasa panahon ng kasaganahan. Pero alam niyo, mga minamahal, tinuruan tayo na sa pamamagitan ng panalangin ay makapanatili tayo sa ating Panginoon. No? Una, makapanatili sa kanyang mga salita. Dahil pagka nanatili tayo sa salita ng Panginoon, ating narinig, ating nadarama ang pakikipag-usap ng Diyos sa atin. At kapag tayo nanatili, mga minamahal, sa Panginoon sa magitan ng ating panalangin, ay tayo nakikipag-usap sa Diyos. Ano ho? At alam nyo, gaya ng binanggit dito sa ating pag-aaral, hindi lamang puro tinatawag natin na hingi tayo, utos dito sa ating Panginoon na para pang tinatawag nating ATM, mga minamahal. Ano ho? Pindot-tindot ka lang, may lalabas na pera. Ano ho? Tandaan natin, mga minamahal, gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Personal relationship with Him. Ano ho, mga minamahal? At kapag ka meron kang relasyon sa Panginoon, hindi mo lang siya kinakausap sa panahon ng pangangailangan. Hindi mo lang siya kinakausap sa panahon ng kawalan. Hindi mo lang siya kinakausap sa panahon ng tinatawag natin, mga minamahal, na may mga panganib. Ano? Kundi ang ating pakikipag-usap sa Panginoon ay paraan ng pagpapakita ng ating relasyon at ng ating ugnayan sa ating Panginoon. Sapagkat ang daanon ay ang ating pananatili sa Kanya, ano ho, mga minamahal. So, kapag ka ikaw ay may problema, mag-pray ka, manalangin. Kapag ikaw ay nasa panahon ng pagpapasya, manalangin ka. Sa panahon na ikaw ay nasa pagtatagumpay, manalangin. Sa panahon na ikaw ay may pangailangan, manalangin. Kapag ikaw ay nanghihina, manalangin. Kapag ikaw ay nasa kasiyahan, manalangin. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, pwede manalangin. Kaya naalala ko yung sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Unang Tesalonika, Kapitulo 5, Versikulo 17, may sinabi sa Apostol Pablo ganito.
manalangin kayong walang patid. Napansin niyo mga minamahal, ang ganda ng sinabi ni Apostle Pablo. Pray without ceasing, manalangin kayong walang patid. Kaya sa panahon man ng kasaganahan, ng kawalan, sa panahon ng kasiyahan, ng kalungkutan, sa panahon ng kalakasan o kahinaan, anuman ang kalagayan, huwag kalimutang manalangin at makipag-ugnayan sa ating dakilang mailalang sa magitan ng prayer, mga minamahal. Ano? So napakahalaga, tinuturuan tayo na lumapit sa Panginoon by prayer, ano po, na kung saan ay, ang sabi ng isang manunulat, ang prayer ay opening heart, no? To God as to a friend, no? Alam niyo, napakasarap pag lumapit ka sa Panginoon bilang kaibigan, ano? At ang ating Panginoong Diyos,

Oh, napakaganda, manatili sa kanyang pag-ibig. Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 9, ay meron tayong ganitong mababasa. Juan 15:9. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Amen. Kita niyo, minahal. Kaya na, manatili sa kanyang mga salita. Pangalawa ay manatili sa pagitan ng pananalangin, manatili sa Panginoon. At ang pangatlo, manatili sa kanyang pag-ibig. At si Kristo mismo nagsabi niyan, mga minamahal. Ano ho? Sabi niya, kung paano ako iniibig ng Ama, ay iniibig ko rin kayo. Kaya manatili kayo sa aking pag-ibig. Wow! Kita niyo, mga minamahal. Ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon ay nagdadala sa atin ng siguridad. Ano? Siguridad na kahit may mga pagsubok at mabigat na pasanin, hindi maging daan upang tayo ay humiwalay sa Kanya. Ano ho? Nagbibigay sa atin ang siguridad sapagkat ang sabi ng talata ng Biblia sa Roma Kapitulo 8, ano ho? Versikulo 38 hanggang 39, ipinaalala sa atin na walang anuman na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ano ho, minamahal? Sabi diyan, no? Sapagkat ako'y naniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kita nyo, sabi ni Apostol Pablo, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na nasa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, talata 39, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ba, ang ganda, no, mga minamahal. So, sabi ni Jesus, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya pagka nanatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon, kahit na anumang karanasan na binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, ay magbibigay sa atin ng siguridad na hindi tayo mawawalay sa pag-ibig ng Panginoon kung hindi tayo hihiwalay sa Kanya. Ano ho, mga minamahal? Ano pa? Kapag tayo manatili sa pag-ibig ng Panginoon, mga minamahal, lalo tayo mababago sa ating karakter tungo sa kanyang karakter, mga minamahal. Wow! Ano ho? Yan, isa pala sa napakagandang benepisyo kapag nanatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon, yung karakter natin dahan-dahang mabago tungo sa karakter ni Kristo, mga minamahal. Wow! Purihin ng Panginoon. Ano ho? Yan ay napakagandang balita. Ano pa? Kapag tayo nanatili sa pag-ibig ng ating Panginoon, mga minamahal, ay ipinaalala sa atin, meron pa rin tayong kalakasan sa panahon ng mga problema. Kaya nga, ang tanong doon sa talatang 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? No? Sino ang makapaghihiwalay sa atin? Mga minamahal, ipinaalala sa atin na kapag nanatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo mawawalay malibang ikay hihiwalay sa Panginoon. Ano ho? Ano pa? Kapag tayo nanatili sa pag-ibig ng ating Panginoon, ay natututo tayong ibigin ng ating kapwa tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Wow! Ano ho? Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus at mga minamahal, sa Juan Kapitulo 15, versikulo 12, may napakagandang sinasabi rito. Sabi riyan, ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen. Di ba? Kapag nanatili tayo sa kanyang pag-ibig, mga minamahal, ay natutunan nating mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal ni Kristo, mga minamahal, sa atin. So yun ay tinatawag nating reflection ng kanyang pag-ibig. Ano? The more na maramdaman natin ang pag-ibig ni Kristo, the more na nag-flow ito naturally para may paramdam at papadama natin sa ating kapwa, mga minamahal. Because you cannot give what you never received, mga minamahal. Di ba? So, ipinaalala sa atin ang kahalagahan na manatili sa pag-ibig ng Panginoon. Manatili sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod, mga minamahal. Mayroon din po, no? Pang-apat, ipinaalala sa atin ang pananatili sa pamamagitan ng pagsunod, mga minamahal. So, nandun yung pananatili sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, ating pinagbubulayan, ating isinasabuhay. Pangalawa, nanatili kay Kristo sa pamamagitan ng pananalangin. Yan ang ating
way of communication.

submission sa Panginoon. Pangatlo, manatili sa kanyang pag-ibig. Wow, napakaganda. And then pangapat, manatili sa magitan ng ating pagsunod. Sapagkat ang sabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 10, itangat mo lang ang tinan. Iyan. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay manatili kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama, ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Isa din pala sa way sa panatili sa pag-ibig ay pagtupad sa mga utos ng Panginoon. Tulad ng pagtupad ko sa utos ng aking ama, sabi ni Kristo, binigyan tayo ng napakagandang example ng Panginoon. Hindi pala mahirap sumunod sa utos kung may pag-ibig, mga minamahal. Ano? Hindi mahirap sumunod sa utos kung may pag-ibig. Naalala ko doon sa Bible study, meron kaming isang care group, Bible study, na kung saan ay aming natalakay ang tungkol sa 10 utos. Ang sabi ay, nung tinanong ko po sila, mahirap ba sundin ang 10 utos? Nung pinag-usapan namin, hindi po nila alam ang 10 utos, mga minamahal. Pero nung ating itinuro, ay didandahan nilang natutunan. Sabi ko, subukan nyo pong i-memorize yan. Sige po, pastor, ganyan, etc. And then, ang sabi ay, sa ating pag-aaral, ang 10 utos ba ay mahirap o madali sundin? Sabi ay, madali. Ganun. Nung inisa-isa na, tinanong ko ulit pagkatapos, mahirap ba sundin o hindi? Ang sabi ay, mahirap. Mahirap. Bakit mahirap? Etc. Ay din nung inisa-isa uli, alin ang mahirap? Ang magnakaw o ang hindi magnakaw? Sabi ay, ang hindi magnakaw. Oh, hindi pala mahirap sumunod. Alin ang mahirap? Ang lapastanganin ang magulang o hindi? Sabi ay, ang hindi lapastanganin. Ang igalang, etc. Ay, baligtad, mga minamahal. Ibig sabihin, bakit ganun ang maging kasagutan? Kasi, hindi pa sila rooted ng kanilang pagmamahal sa Panginoon. Pero ang sabi nga ni Kristo, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay manatili kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng pagtupad ko sa utos ng aking ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig, mga minamahal. At ang pag-ibig na ito, mga minamahal, ay daan upang ang pagsunod natin ay magbubunga ng tinatawag natin kaligayahan. Sapagkat ang pagsunod na may pag-ibig, mga minamahal, ay kinalulugda ng ating Panginoon. At ang panglima, mga minamahal, ay manatili tayo kay Kristo kahit na may pagsubok. Ano ba? Maganda, no? Ito'y siguro makakarelate kayo. Dahil wala namang isa sa atin na narito na walang mga pagsubok, walang trial sa buhay, walang mga mabigat na mga pasanin. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga minamahal, kaya nyo bang manatili sa Panginoon sa gitna ng pagsubok? Kaya nyo bang manatili sa Panginoon sa kabila ng mabigat na mga pasanin, sa kabila ng matinding mga problema at mga suliranin? Mga minamahal, dapat nating pagpasyahang manatili sa Panginoon kahit mahirap ang sitwasyon, dahil alam natin na hindi niya tayo pababayaan. At kailanman ang mga taong humihiwalay sa Panginoon, mga minamahal, ay nabibigo. Pero kapag nanatili tayo sa Panginoon, maramdaman natin ang kanyang saklolo, mga minamahal. Kaya ipinaalala sa atin na tayo ay manatili kay Kristo para pagka may problema ay matatawagan natin ang ating Panginoon. Hindi yung tatawagan mo lamang siya at lalapit kapag may problema. Manatili ka sa kanya, mga minamahal. Dahil the more na nakay Kristo tayo, the more nating maramdaman ang ating pangailangan tungkol sa kanya. Dahil lalo natin nakikita na hindi pala natin kaya na humarap sa mga problema at pasanin itong nag-iisa, kailangan natin ang ating Panginoon, mga minamahal. At ang ating mga pagsubok na ito ay nagbubunga dapat ng mga pagtitiis. Nagbubunga ng pagtitiis, mga minamahal. Naalala nyo yung ating pag-aaral kahapon sa ating leksyon, sa lesson 10? By the way, doon sa mga hindi pa nakapanood sa ating leksyon, sa lesson 10, ay balikan nyo lang po ang unang episode natin kahapon. Ay ipinaalala doon sa ikalawang punto, magtiis para kay Jesus. Hindi man nangako si Jesus na ngayahay na buhay sa mga sumusunod sa kanya. Ang ipinangako niya pag nagtagumpay ka. At ang pagtatagumpay
ay ebidensya ng pananatili kay Kristo, mga minamahal na mga kaibigan. Dahil yung mga nangyari sa atin ay pansamantala lamang at huwag natin titingnan ito sapagkat at sabi ng Panginoon ay ni Apostol Pablo, at tingnan natin yung sa unahan na mayroong inihanda ng ating Panginoon na napakagandang karanasan na kapalit sa ating mga paghihirap dito sa lupa, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kaya kahit may pagsubok, may suliranin, huwag tayong hihiwalay sa Panginoon. Kundi bagkos, lalo tayong kakapit sa Kanya. Lalo tayong lalapit sa Kanya, manatili tayo. Dahil kung tayong hihiwalay sa Panginoon, sabi nga ni Kristo, wala kayong magagawa sa inyong mga sarili. Ano ho? Kaya naging failure tayo. Kaya ang tao nagiging hopeless sapagkat sa panahon ng pangangailangan at mga problema ay lumalayo. Mali, mga minamahan. Dapat lalo tayong lalapit sa Panginoon. Ano ho? Dapat lalo tayong kakapit sa Kanya. Kaya nga, para hindi tayo mahiya sa Panginoon, huwag tayong hihiwalay. Lalayo, lalapit, lalayo, lalapit. Ano ho? Mga minamahal, paglapit natin sa ating Panginoon, atin na kaagad pagpasyahang manatili sa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, di ba? Sa pamamagitan ng ating pagsunod, at sa kahit na sa gitna ng mga pagsubok, mga minamahal. Dahil gusto kong sabihin sa inyo, mahal kayo ng Panginoon. Kaya sabi niya, manatili kayo sa aking pag-ibig. Ano ho? Kung paano naramdaman niyo ang aking pag-ibig, manatili kayo. Mga minamahal, tinuruan tayo ng Panginoon na manatili sa Kanya kahit na sa gitna ng pagsubok. Alam niyo kung bakit, mga minamahal? Dahil alam ng Panginoon hindi natin kaya kapag tayo nag-iisa. Hindi natin kayang suugin ang pagsubok na nag-iisa. Gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. At dalhin natin ang ating mga pasan sa Kanya. Sapagkat siya ay, kung meron mang nakakadama ng ating mga pinagdadaanan, ang ating Panginoon yon, mga minamahal, ang ating Panginoon. At bago pa tayo tumawag, nakikita niya. Kaya dapat ang gawin natin, lumapit tayo sa ating Panginoon, lambingin natin ang ating Panginoon, mga minamahal. Kayong mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito, subukan ninyong gawin ito. Napakasarap sa pakiramdam. At kung mayroon man kayong mga pagsubok na pinagdadaanan, may mabagat na mga suliranin, maging daanawa ito para lalo tayong manatili sa Panginoon. At kung malagpasan na natin ang mga problema, manatili pa rin tayo sa Panginoon. Kaya sa kasaganaan at sa kawalan, manatili tayo sa Panginoon. Sa mga pagpapasyang mahirap at madali, manatili tayo sa Panginoon. Sa kasiyahan at sa kalungkutan, manatili tayo sa Panginoon. Dahil dito inadama natin ang lalo nating pangailangan sa ating Panginoon. Siya ang nagkaloob ng ating buhay, ng kalakasan, ng ating pangailangan. Nasa lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Ano pa ang maging daan o dahilan para hindi tayo manatili sa Kanya, mga minamahal? Ano ho? Kaya ang buhay na nanatili sa Panginoon ay buhay na nagbubunga at buhay na nagtatagumpay. Mga minamahal na mga kaibigan, I hope na sa ating pag-aaral na ito ay meron tayong muling kunting natutunan ang kahalagahan ng pananatili natin sa ating mahal na Panginoon. Ano po? Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin at habang inihanda natin ang isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio. Kung kayo po may mga katanungan o mga kahilingan sa panalangin, ay inyo lamang ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Ikaw ang kaibigan ko, Panginoong Jesus. Amen. No? Yan ang napakagandang paalala sa atin. Ang Panginoon kapag ating kaibigan, siya ang kaibigan hindi nangiiwan. Sa bawat sandali na riyan ang Panginoon. Tayo dadako sa ating panalangin, mga minamahal. Mamaya magkaroon tayo ng mga greetings. Ano ho, pagbati sa mga viewers natin sa Gospel and Music Ministry page and YouTube. At yung mga nagko-comment yan, babatiin natin. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin pagmahal sa mga oras na ito. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo muli, sa inyong paggabay sa aming pag-aaral. Salamat po sa inyo karanasang maramdaman ang inyong banal na presensya at sa mga aral na amin po ang napakinggan ngayong umaga, Panginoon. Kung gaano kahalaga ang paglapit sa inyo at hindi lamang ang paglapit, kundi ang manatili sa inyo, Panginoon, araw-araw sapagkat ito ay nagbubunga ng pagtatagumpay, pagbabago at higit sa lahat, may balik ang nasirang imahe ninyo, Panginoon, sa aming buhay. O Diyos, salamat po sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na nangasiwa upang maramdaman ng bawat isa ang inyong presensya, Panginoon, at magkaroon ng pagbabago ng buhay ng bawat isa. O Diyos, sa aming dalangin na patuloy nawa na magbigay ng impact sa buhay ng aming mga taga-subaybay ang programang ito, ang mga mensaheng aming naibahagi sa kanila. Gusto natin ninyo, Panginoon, na sila ay mailapit sa inyo. Kaya aming dalangin, saan man sila naroon, saan man silang bansa, tulungan sila, Panginoong, mapalapit sa inyo at manatili sa inyo, Panginoon, sapagkat sa inyo lamang mayroong katiyakan ng kaligtasan. O Diyos, in a special way, amin pong inilalapit ang mga kaibigan namin nagpadala ng kanilang mga prayer request. Una, Panginoon, ay anak ni Polistico Garbo. Pagpalain siya, Panginoon, sa kanyang panukala na magkaroon ng trabaho upang matustusan ang pangailangan po nila, Panginoon. Tulungan po siya at bigyan siya ng wisdom. Ganun din po ang asawa ni Julia Placido, anuman ang kanyang problema pinagdadaanan sa mga oras na ito, Panginoon. Kahabagan niyo rin po sila at tulungan, Panginoon, na sa inyo ilumapit upang ma-enlighten din po ang kanilang mga kaisipan at bigyan sila, Panginoon, ng kaliwanagan upang mapagtagumpayan nila, O Diyos, ang kanila po mga problemang ito. Nilalapit namin, Panginoon, ang programa namin sa One Voice 27, mga week of prayers at ang patuloy na paghahanda para sa launching sa September 5, Panginoon. I pray na ang inyong patuloy na patnubay pangunguna ang maranasan, Panginoon. Inilalapit din po namin, O Diyos, ang mga kaibigan namin may mga kahilingan sa kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Narito po si Jonathan Feliciano, ganoon din po kay Christ Ordonio, Panginoon, si Nat Palad, kay Levi Castillo, ganoon din po kay Abel Romasanta, narito, Panginoon, si Eugene, ganoon din po kay Rommel, si Lina, Panginoon, ganoon din po kay Feli Chavez, kay Dominic, narito din po si Mario, si Beth, ganoon din, Panginoon, kay Sheila at Michael Eduna, patuloy din pong kagalingan, kay Angela De Mesa, Panginoon, kay Norvi Manalo, narito din po si Gavin Alonsabi, si Joy Luwalhati, Panginoon, patuloy na kagalingan din, kay Ramon Albento, kay Jingle Manikat, narito din po, O Diyos, si Gina Delmigues. At sa lahat po ng aming mga kaibigan na may mga karamdaman sa mga sandaling ito, Panginoon, aming inilalapit sa inyo sapagkat ikaw ang aming doctor, ang aming dakilang manggagamot sa inyo, Panginoon, walang imposible. Ang inyong banal na kalooban ang masunod, ang haplos ng inyong kamay ang maramdaman, at ang kagalingan ay patuloy nilang maranasan ayon sa inyong banal na kalooban. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isa sa mga oras na ito sa ampo ng mga pamilya, narepresentahan ang bawat isa sa amin. Patuloy naman managana, Panginoon, ang inyong mga salita at pag-ibig sa aming mga puso at muli kami nagtatalaga sa maghapong ito ng inyong pagkaling at pag-iingat ang aming maranasan. Inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ay kung may mga prayer request na naiwan at nakaligtaan, ay tuloy na ipaglilingkod ng ating mga prayer warriors at ng ating mga technician. Papaalam lamang tayo sa radio at tayo ay magkaroon ng mga greetings sa Gospel and Music Ministry page and YouTube natin. Ano po? Sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry sa AWR 89.1 FM Radio Manila, ay kasama natin dyan si kapatid ng Leo Bolaños, ang ating technician sa AWR. At of course, ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D. Ano ho, huwag kayong hihiwalay sapagkat bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Good morning, mga minamahal.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ang mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula sa ating talakayan, gusto ko po pasalamatan si Doc Blessy Varona na po sa kanya mga naibahagi sa atin nitong nakaraang buwan. Ang dami po nating natutunan, no, kapatungkol sa pag-aaruga, ang pagmamahal, ang pagtakbo ng ating mga kaisipan, kung paano tayo maging mas maligaya, ang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya naman, thank you so much, Doc Blessy, sa inyong na-share sa amin. Ngayon po ay dadako na tayo from Hakbang sa Kalusugan, dito na po tayo sa Buhay Pamilya. At ang atin pong mga kasama ay walang iba, kundi si na Ma'am Irene Gabin at si Ma'am Melo Ong. Ang atin pong topic this morning ay pinamagatang Challenges, Changes, and Coping. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai and Ma'am Melo.
2: Hello, magandang araw po sa ating lahat ng mga taga-subaybay, at ako po ay natutuwa na muling makasama kayo sa isa na namang mahalaga pong usapin na may ginalaman po sa pamilya, dahil alam naman po natin, pag pinag-uusapan po natin ang pamilya, talagang wala pong katapusan na pag-uusap yan, dahil every day there are changes in our family, so we need to cope.
3: At lahat po tayo ay bahagi ng family.
2: Okay, yan. Kaya talagang mahalaga po, tumutok po kayo sa ilang minuto po na atin pong pagsasama upang sa ganun ay ma-refresh tayo, matuto tayo, at maging agent of change din po tayo sa mga ibang pamilya. Kasi ang pag sinabi nating family dynamics, ito yung patterns of interaction sa loob ng family. Tama yung sinabi mo, merong negative, merong positive na dynamics sa loob ng pamilya, at kasama dito yung mga roles na ginagampanan ng bawat family member. So, pag sinabi nating family dynamics, lahat ng miyembro ng pamilya ay kasama dito, at kung paano sila mag-cope doon sa changes, talaga namang ang family natin ay unang-unang institusyon na maaapektuhan. Yeah. So, pag-usapan natin yung challenges. Actually, there are three C's, ano, yung challenges, changes, at saka coping, para po madali niyong maunawaan, ano, yung challenges, changes, at saka coping. Itong tatlong ito ay present talaga to sa family dynamics natin. Kung ano yung role, kasi yung roles po ay napakalaki ng contribution doon sa family dynamics. So ulitin ko, ang family dynamics po yung patterns of interactions, yung activities sa loob ng family, depende doon sa role na ginagampanan ng bawat member ng pamilya.
3: So malinaw po yan, ano ma'am, patterns ng interaction sa loob ng sambahayan.
2: Yes.
3: At itong ating interaction na to, meron siyempre itong effect or impact sa bawat member ng sambahayan.
2: Yeah, yeah. Gusto ko lang pong simulan sa isang artikulo na akin pong nabasa. Ito ay pinamagatang The Changing American Family. Pero alam niyo po, kaya ko gustong i share to sa inyo dahil tayo mga Pilipino pareho lang din. Nagkataon lamang na hindi itong ginawa dito sa itong pag-aaral sa Pilipinas, pero makaka-relate po tayo dahil nakita po sa mga pag-aaral na yung evolution of the family ay masyadong mabilis, ano? Napakabilis nung pagbabago
3: mm-hmm.
2: sa loob ng pamilya. At totoo naman, no, kahit dito sa atin sa Pilipinas, yung mga traditional family ay kakaiba kaysa doon ngayon na pamilya natin ngayon. Yung dynamics noon, isa sa mga mm-hmm. okay, isa sa yung sa dynamics ng family katulad nung araw, yung mga nanay ay nasa bahay lang, di ba?
3: Oh, no? Yes po.
2: Pero yung mga tatay sila yung lumalabas. Pero ngayon, nag-iba na yung dynamics. Pareho na silang
3: nagtatrabaho.
2: Nagtatrabaho. At may malaking connection ito doon sa magiging epekto ng
3: sa mga bata.
2: Sa mga bata.
3: Yes, ma'am.
2: Lalo na kung mga minor pa lang o may, mm-hmm. o kaya isang anak na malaki pero meron siyang mga maraming anak, marami siyang mga kapatid, like halimbawa 8 magkakapatid, mm-hmm. meron 2 lang na bata na nag-iintindi doon sa mga kapatid niya. So talagang ito ay makakaapekto. Kaya malawak po masyado, no? Ito mm-hmm. pong ating pag-aaral na to. Yeah. Ang isa pa po ay may 4 lang yung ating pag-uusapan dito, Melo. Yung una ay nakita po sa mga pag-aaral na families are becoming increasingly socially egalitarian. Pag sinabi
3: natin, ibig sabihin nun,
2: pag sinabi kasi yung increasingly, ha, talagang mm-hmm. tumataas talaga yung bilang ng mga pamilya na tinatawag nilang socially egalitarian. Ito yung para bang equal na ang pagtingin ng mm-hmm. nandun yung equality, para bang
3: equality sa pagitan po ng lahat ng members ng family.
2: Kaya mm-hmm. ngayon mapapansin mo doon sa dynamics na noong araw ang mga anak pwedeng hindi sila sasagot, di ba?
3: Yes po, nakatameme lang ang mga bata.
2: Yung mga magulang lang ang ano at wala silang karapatan
3: na sumagot.
2: Mm-hmm. At kapag sila sumagot, pwede silang ma-brand na itong batang ito ay
3: Sutil,
2: walang gala.
3: Opo, walang gala.
2: Pero ngayon,
3: hindi na po.
2: Hindi na.
3: Ang mga
2: pantay-pantay na. Mm-hmm. Sinasabi na, ang mga bata ay
3: they speak their mind,
2: yes,
3: na talaga. Kahit magulang pa ang kaharap nila.
2: Yun. Kaya, at ito ay hindi lang sa isa o ilang pamilya nangyayari. Kung hindi, kaya sabi ay families are becoming increasingly socially egalitarian. At
3: saka mapapansin din po natin, hindi lang between anak at magulang, maging sa nanay at tatay. Kasi noon,
2: yes,
3: parang talaga makikita natin na tatay talaga muna pagkatapos ang nanay. Pero ngayon makikita natin na nagbago na talaga.
2: Yeah.
3: Marami na ngayong sambahayan na kumbaga nanay ang boses, nanay ang nasusunod. Ano po?
2: Yeah. At ang isa pa, yung traditional, lalo na sa Pilipino po ha, generally, mm-hmm. nung yung traditional family ay yung nanay ang treasurer ng family, di ba? Pero ngayon, any member of the family can act as treasurer.
3: Mm-hmm.
2: Pwedeng isa sa mga anak, siya ang tagahawak. Meron akong nakilala na isa sa kanyang mga anak ang nagmamanage ng finances nila kahit na ang nagtatrabaho yung mga magulang, mm-hmm. di ba? Siya yung nakakaalam ng ano, pero hindi ganyan ang dating family. So ito isa sa mga changes at isang nagiging challenge din sa ibang mga family. Ayun. So marami pang under that sa susunod pag-uusapan natin. Another point na gusto nating makita dito sa dynamics ay there are not just more types of living arrangements and families today. Kasi mm-hmm. nung araw talaga, 'di ba, yung living arrangement ay yung ano, talagang
3: magkakapisan sa isang bahay.
2: Extended. Opo. Nandun yung lola, lolo, lahat ng mga pwedeng ano. Pero ngayon, masyadong ina-exercise na nila yung privacy, di ba?
3: Independence.
2: Yes. Na pwede na sila, kung may trabaho na yung anak, sasabihin nila, may trabaho na ako, bahala mm-hmm. na, aalis na ako ng akin. At wala nang pwedeng makapigil sa kanya. Ayan. Ikasama yan dun sa living arrangement ng families today. Iba-iba talaga yung living arrangement ngayon. Hindi na natin masasabi na talagang, although generally pa rin, nandun pa rin yung pagiging intact ng Filipino families, Ngunit marami na, iba't iba na rin yung living arrangement. Merong isang anak nakatira sa condo, yung isa naman nasa probinsya, yung para bagang nung araw kasi yung traditional talaga hanggat wala ka pang asawa, di ba?
3: Opo, you live with your parents.
2: Yes, at
3: you...
2: kahit nga may asawa na, ikasama pa rin. Pero ngayon, ay hiwa-hiwalay na. Yan, challenge yan sa family. Dahil kung halimbawang isa sa kanila ay may conflict, mahirap eh, mag-ipon-ipon. Hindi katulad nung araw na, well, hindi naman po tayo natin sinasabi na mas maganda nung araw. Hindi, kung baga, tinitingnan po lang na po natin yung mga challenges. At nakita po sa mga pag-aaral na yung ngayon ay mas marami. Kaya ang sabi nila eh, today ang family ay complex na. Yan, babanggitin ko po yan maya-maya. So, yun yung living arrangement. Pangatlo ay yung the national birth rate now is half of what it was in 1960s.
3: Mm-hmm. Ano yan, ma'am? Challenge po ba yan?
2: Kasama dun sa challenge, kaya sila ganun na ngayon. Dahil nung araw, katulad po ng aking tatay, 16 po sila na magkakapatid. Ang nanay ko ay 8. Pero ngayon po, pakuntian na ng anak yung mga, yung ano, kaya yun yung national birth rate. Kaya nga, doon sa ibang ano, sa ibang mga bansa, binabayaran pa nila pagka ano, pag nag-anak yung ano, yung isang...
3: Kasi kumukunti na siguro ng kumukunti po, yeah, ang populasyon, ang manpower na nila, yes. Kumbaga. Yes, ma'am.
2: Yeah. Isa pa sabi dito ay fewer women are becoming mothers and those who have children average 2 compared with an average of 3 children in the 1990s.
3: Tama ka dyan, ma'am.
2: Yeah.
3: Kagaya ko, ayoko na meron na akong isang anak, parang ayos na sa akin yun, samantalang kami ay 4 na magkakapatid. Ano po? At saka kasi, kagaya po nang nabanggit nyo, ngayon ang mga kababaihan, late na talaga. Nag-aasawa. Napansin nyo, parang noon normal yung 24, 25, magpapakasal ka na.
2: Yeah.
3: Pero ngayon, masyadong bata yun. Kung mapapansin natin, 30 or mid-30s pa.
2: Mid-30s na yung iba.
3: Yes po.
2: Kasi hindi sa kanila, nung araw kasi, ang sasabihin nila, uy, mag-asawa ka na, baka hindi ka na mag-anak. Pero ngayon, ay, hindi mo na ako mag-asawa kasi baka mag-anak na ako. Diba?
3: Kasi ngayon, iba na rin po ang kanilang focus. Kumbaga, may mga career-oriented na ng mga babae. At minsan nga, yung family, hindi na talaga, ang priority talaga nila, yung mga career nila. Ano po?
2: At saka, ang sabi dito ay doon sa aking doon sa article na aking pambinanggit, a key reason for the decline in the birth rate is the cost of raising children.
3: Ah, totoo naman 'yun, ma. Mahirap talaga magpalaki ng bata, magastos.
2: Yeah. Kasi nung araw po, mga kaibigan, ang mga ano lang is parang survival needs lang,
3: yung kanilang basic
2: basic needs, pero ngayon kailangan nilang i-consider yung bata, yung education ng bata, hindi lang 'yun, pati insurance ng bata kasama pa 'yan. Dahil sa mga sa nagbabago nga pong society, kaya syempre ang mga families talaga is they have to adjust din doon sa pagbabagong ito. Kaya yung raising children na ngayon ay costly na nga daw po. No? Masyado nang mahal ang magpa... Kasi di ba, Melo, ikaw may baby ka. No?
3: Opo.
2: Noong araw kasi, kung may gatas ang bata, okay na yan. Gatas, may konting ano. Pero ngayon, kailangan branded yung mga lotion, mga lahat-lahat.
3: At saka, ma'am, hindi lang yan. Kasi noon nga, dahil full-time ang mommy, pwede ang nanay, nandun lang sa bahay, kumbaga nakafocus sa anak. Ngayon, marami kang kakailanganin. Halimbawa, hindi na ngayon pwede maglaba, lalo na kung nagtatrabaho ka.
2: Yeah.
3: Maglalaba ka ng mga lampin, so talagang diaper na disposable na. Wala nang mga washable na lampin na yan. At talaga namang napakagastos po.
2: Yes.
3: Ang nanay, hindi makapagpadede kasi nagtatrabaho nga. So, bibili ka rin ng gatas. Nako, napakalaki, napakamahal magpalaki ng isang baby.
2: Kaya, talaga, tama yan. Nakaka-relate ka dyan. Ako naman nakaka-relate din dahil may mga anak pa akong nasa aming bahay, kaya talagang, at saka ngayon syempre yung mga cellphones, yung mga gadget, necessity na yan eh sa ano, dahil lalo na ngayon na ang mga bata natin, ang mga school na, ang mga ano natin ay online na yung kanilang pag-aaral.
3: Naku, yes, so, ma'am, nabanggit nyo yan.
2: Kailangan talaga yan. So these are challenges. Changes and challenges na talagang kailangan mag-cope po yung ating families. And last po dito na isa sa mga yung considerations sa mga ano ay yung cultural attitudes are adapting to new family norms. Mm-hmm. Yung attitude din ay iba-iba na rin ng culture eh. Napansin niyo nung mga nakaraang 1990s or 1980s, yung mga generations before, ano, yung ay iba yung culture nun, pero ngayon new cultures are, you know, nag-emerge na yung ibang mga cultures ngayon, kaya talagang ito ay kasama dun sa pag-adapt doon ng changes and challenges. At kapag hindi, yung bang ang mindset ng mga magulang ay hindi. Hindi ka mag, ano, sino may sabi sa'yo magsi-cellphone ka? Hindi pwede. Mm-hmm. Bakit nung araw wala kaming cellphone? Mga ganun. So magkakaroon talaga ng conflict. At yung dynamics, yung interactions, ay mababago sa loob ng family. Yan. Kaya mahalagang ito ay mapag-usapan po natin. Ang isa pa na nakita ko dito sa cultural attitudes, yung tungkol dun sa itong artikulo pong ito, kaya sinabi ko kanina sa inyo, di ba ito ay sa Amerika ginawa? Mm-hmm. So yung divorce rates nila, napansin nila na yung 1960s hang kahit nung 1990s at ngayon, napakalaki ng pagbabago sa divorce rate. Ngayon ay sobrang
3: taas na.
2: Taas. So sobrang taas kasi ngayon pwedeng ikinakasal ngayon, pwede sa isang araw mag-divorce na sila.
3: Yan po ang nakakalungkot, yeah. Ma'am Aya, no? Mm-hmm. Na talagang yung divorce kagaya niya, nakaka-apekto talaga yan sa pakikitungo ng anak, sa nanay niya, sa tatay niya, at ganun din sa pakikitungo ng mag-asawa.
2: Mm-hmm. Lahat ng yan ay talagang ano, ang family members, hindi pwedeng magkibit-balikat ang isang mm-hmm. family member, sasabihin na, ay, bahala kayo dyan. Talagang ano, apektado ang buong family because we are a system. Ayan. So mga kaibigan, nakita po natin kung yung ano talaga yung malaking pagbabago sa ating family, at hindi ko na po kailangang ipaliwanag ito ng mahaba dahil talaga naman pong nararanasan natin. Kayo na mga nanay o tatay na nakikinig po o nanonood sa amin ay makaka-relate po kayo kung gaano talaga itong mga changes and challenges na ito ay talaga nararanasan po ng ating family. Uulitin ko po, families today are becoming increasingly socially egalitarian. Ibig sabihin, yung roles po ng ating family members ay parang hindi na masyadong distinct na ang father and mother ay ganito o ang role ng children ay ganito. Parang yung iba nga pong ano, confused na yung sa ano, yung kanilang role sa tahanan. So ito isang challenge din, lalo higit kung meron kang panukala na maganda sa family mo. But in fairness naman po, marami pa rin po ng mga families na very solid pa rin po at talagang preserved pa rin po nila yung positive family dynamics. Ang isa pa po ay yung living arrangements po ng family, ng mga families ngayon ay iba-iba na rin po kasi depende sa work, depende sa role, at depende po sa ano, sa choice din ng family. Isa pa po na ating pinag-usapan ay yung tungkol dun sa birth rate na ngayon po eh mas marami pong mga na mga women ngayon ang mas kokonti yung po kanilang bilang ng anak, at dahil po yan sa financial issue, maraming mga expenses ang family, so kanila pong mas pinili na mag-anak ng isa, dalawa, or parang the most na ngayon eh lima na lang generally. Mm-hmm. Ano po, so isa pa na atin pong tinalakay yung tungkol doon sa mga cultural attitudes o kaya yung cultural environment po ng ating pong mga families, nawawala na yung dating kultura at dahil nga po nahahaluan na ito ng iba't ibang culture, because all family members are exposed to different cultures sa kanilang pinagtatrabahuhan at sa iba pa pong mga activities po nila. So ang lahat ng ito ay binanggit ko dahil po siguro iiwan ko na, kasi sa susunod pong bahagi ay pag-uusapan natin yung tungkol sa coping. How should families of today cope with all these challenges and changes? Ang iwan ko na lang po is, let us be aware of what is the dynamics of our family para po alam natin kung paano tayo mag-adjust, ano ang dapat nating baguhin, kung may kinakailangan, at ma-preserve pa rin, ma-maintain pa rin po natin yung family success po natin. So, thank you very much po na ito po ay maunawaan natin, kayo po ay talagang maunawaan itong atin pong tinalakay po ngayon.
4: Thank you so much po, Ma'am Ai and Ma'am Melo. Sana po ay marami tayong natutunan, no? Especially ang mga magulang po na nakikinig sa atin sa oras na ito. Paano nga ba natin matutulungan ang ating mga anak na mag scope sa mga challenges and changes sa loob ng tahanan. Kaya naman po, wag po kayong mawawala bukas dahil ipagpapatuloy po natin ang talakayan patungkol dito. Kung kayo pa may mga katanungan o gusto niyo pong i-share ang inyong mga refleksyon sa ating natalakay, ay isend lamang po yan sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pumpaksa ay may kinalaman kay Isaac, the Peacemaker. Mga kaibigan, sa mundong madaling makipagtalo, gumante at ipaglaban ng sariling karapatan, ang buhay po ni Isaac ay nagbibigay ng kakaibang halimbawa. Siya po ay pinagpala ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang tagumpay, nainggit sa kanya ang mga Filisteo. Paulit-ulit nilang inangkin ang mga balo na hinukay ng kanyang mga lingkod. May kakayahan si Isaac na lumaban. Meron siyang kayamanan, mga lingkod at kapangyarihan. Ngunit sa halip na gawing dahilan ng digmaan ng bawat balon, pinili niyang umiwas sa alitan at magpatuloy. Hindi po ito kahinaan. Ito'y lakas na may pagpipigil sa sarili at pagtitiwala sa Diyos. Kaya naman po, sa pagtalakay nitong ating paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Henesis. At ang ating paksa ngayon ay may kinalaman kay Isaac, the Peacemaker. Kaibigan, ang pagkapanganak ni Isaac ay inaantay ng matagal ng kanyang ama na si Abraham. Nanupat, pinangako ng Panginoon na siya'y magkakaroon ng anak kay Sarah na kanyang asawa. Subalit, nainip si Abraham at si Sarah at ibinigay ang kanyang alalay na si Hagar. Subalit hindi ito yung panukala ng Diyos, kundi ang panukala ng Diyos, si Abraham, ayon sa kanyang pangako, magkakaroon ng anak kay Sarah. Ang sabi nga ng ating Biblia ay ganito, sa Henesis 17:15-19, at sinabi,

at sinabi sa kanyang sarili, magkakanak pa kaya ang isang tao ng 100 taon gulang na? Manganak pa kaya si Sara na 90 taon gulang na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, bakit hindi na lang si Ismael? Anak ko si Ismael, bakit hindi na lang siya? Subalit ganito, kaibigan, ang sinasabi ng Biblia, bakit hindi na lang si Ismael ang magmamana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Narito ang sagot ng Diyos. Sinabi ng Diyos, hindi. Ang iyong asawa, si Sara, ay tiyak na magkakaanak sa iyo. Tatawagin mo siya sa pangalang Isaak. Itatatag ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hanggang tipan at sa kanyang lahi pagkamatay niya. Kaya ito ngayon ang pangako ng ating Diyos. At ang pangako ng ating Diyos ay natupad noong pinanganak ni Sara si Isaak. At sa paglaki ngayon ni Isaak, siya na lamang ang bata sa tahanan sapagkat pinaalis na si Ismael sa tahanan. At sa kanyang pagpapatuloy, ang Diyos ay nangusap kay Abraham. Ganito ang kanyang pangungusap. Ayon sa Henesis 22, ating simulan sa 1, ganito. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, ayon sa versikulo 2, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaak, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain na Moriah. Iaalay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Kumbaga sa isang tao, Panginoon, sa matagal na panahon, inaantay ko ang iyong pangako. At ngayon, dumating ang iyong pangako. Napakasarap na merong anak ang isang tahanan, isang bata. Subalit, Panginoon, ngayon ay lumalaki na siya. Sinasabi mo sa akin, ihahandog ko siya. At ito ay isang pagsubok ng Diyos kay Abraham kung siya'y tatalima at susunod siya sa sinasabi ng ating Panginoon. Nung panahon na yon, ang paghahandog na sinusunog ang handog na anak ay ito ay ugali ng mga Kananeo. Hindi ito ugali ng bayan ng Diyos. Subalit ito yung pinapagawa ng Diyos. Alam ni Abraham ang tinig ng Diyos. Ang tanong ngayon, siya ba ay nagsabi, Panginoon, bakit ang anak ko pa hindi ganun eh? Siya ay sumunod sa sinasabi ng ating Biblia, nagsibak ng kahoy sa maagang oras, at pagkatapos ngayon, naglakbay patungo sa bundok ng Moriah. Nangangailangan ng 3 araw ang kanilang paglalakbay sapagkat may kalayuan ang bundok ng Moriah. Subalit, kaibigan, ang Diyos ay may salita sa kanyang lingkod. Marahil sa unang gabi sa kanilang paglalakbay, sapagkat 3 days ang kanilang paglalakbay, ay dumating ang gabi, nagtayo ng tolda si Abraham, at sapagkat pagod ang kanyang anak, ay maagang nakatulog ang bata. At si Abraham ay hindi makatulog. Subalit, meron siyang pag-ibig sa kanyang Diyos at meron siyang pananampalataya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sa madaling salita, ayon sa ating Biblia, nung sila ngayon ay sumapit na sa bundok ng Moriah, ang sabi sa mga lila, dumito kayo 10 asno, ako at ang batay paroon upang kami ay maghandog sa Diyos. At samantalang sila ngayon ay papaakyat sa bundok ng Moriah, hawak ni Abraham ang apoy at ang sundang, at si Isaak, kanyang pinasan ang kahoy. Nagtanong ngayon si Isaak, Tatay, mahal kong ama, asan po ba ang ating handog na tupa sa ating Diyos? God will provide. Ito yung tanging na wika ng ama sa kanyang anak. To cut the story short,

0: ngayong nakasalansan na ang mga kahoy, ang sabi ngayon ni Abraham, anak, ikaw ang nais ng Diyos na aking yahandog sa kanya. Ama, talian mo na ang aking mga kamay at mga paa. At tinulungan ni Abraham na umiga sa mga kahoy ang kanyang anak. At nung itinaas ni Abraham ang sundang upang patayin na ang kanyang anak na bilang handog na sunugin, dun pa lang nangusap ang Diyos. Kaya nga, hindi natuloy ang paghahandog sapagkat ang Diyos ay merong ngayong pangako sa kanya. Ang sabi nga ng ating banal na kasulatan sa versikulo 12, at sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak at ang iyong kaisa-isang anak. Kaya nga, nasubok si Abraham at siya ay nagtagumpay sa pagsubok. Ito na ngayon, noong si Isaac ay 40 gulang, 40 years old na siya, kailangan na siyang mag-asawa, patay na ang kanyang ina na si Sarah. Ito yung sabi ngayon ni Abraham sa kanyang pinakamatandang alipin. Ang sabi sa 24 ng Genesis, ating simulan sa 1. Si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay at sinabi ni Abraham sa kanyang alipin sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang ari-arian, pakilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita at ikaw ay aking panunumpain sa ngalan ng Panginoon ang Diyos ng langit at ng lupa na hindi mo ikukuha ng asawa ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananeo na siyang aking tinitirhan, kundi ikaw ay pumunta sa aking lupain at sa aking kamag-anak at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak na si Isaac. At sumunod ang kanyang alipin at napunta ngayon sa lugar ang wika sa 24 at sinabi niya sa kanya, anak ako ni Bethuel na anak ni Milka na pinanganak niya kay Nahor at ang pangalan ngayon ng dalaga ay si Rebecca at ang kanyang kapatid ay si Laban. So madaling salita ngayon, nakapag-asawa si Isaac hindi sa mga Kananeo kundi sa kanyang kalahi. Kaibigan, merong itong leksyon. Bakit kinakailangan sa kalahi? Sapagkat merong panganib na kapag nag-asawa ng Kananeya, maaring siya ay sasamba sa hindi tunay na Diyos. At samantala ngayong mag-asawa na si Isaac at gayon din si Rebecca, sinasabi ng ating Biblia ayon sa 26 ng Genesis 12 hanggang 14, at si Isaac ay naghasik sa lupaing iyon at umanis siya ng taong yaon ng makasandaang ibayo, ipinagpala siya ng Panginoon at naging mayaman ang lalaki at patuloy na maging mayaman hanggang sa naging napakayaman at siya'y may ari-arian ng mga kawan, mga bakahan at malaking sambahayan at kinainggitan siya ng mga Pilisteo. Kaibigan, nagkaroon ng power ang lalaking ito, pinayaman ng ating Diyos. Ang wika nga, God's blessings always make us rich. Bakit? Ano sabi ng ating Biblia sa Kawikaan 10:22? Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. Pinagpala siya ng Diyos. Ito yung kanyang naging karanasan. Subalit, kinainggitan siya ng mga Pilisteo. At ang pangalawang bahagi ng kanyang karanasan, Isaac's problems. Ano yung naging problema ni Isaac? Pinayaman siya ng Diyos, pinagpala siya ng Diyos, at tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham at kay Isaac ngayon, at pinagpala ng Diyos si Isaac. na binigay na anak kay Abraham at gayon din kay Sarah. Ano sabi sa ating Biblia sa aklat ng Henesis 26:15 hanggang 21? Lahat ng mga balong hinukay na mga alipin ng kanyang amang si Abraham pinagtatabunan at pinuno ng lupa ng mga Pilisteo. So merong mga balon na pinaukay si Abraham nung buhay si Abraham. Pero kinainggitan ngayon ang lingkod ng Diyos na si Isaac, ang anak ni Abraham. Nilagyan ng lupa, tinabunan ng lupa ang mga balon. At ang sabi pa sa 16, sinabi ni Abimelech kay Isaac, humiwalay ka sa akin sapagkat ikaw ay higit na malakas kaysa amin. 17. At umalis si Isaac noon at nagkampo sa labis ng Gerar at nanirahan doon. Kaya nga sa halip na ngayong ang kanyang karapatan ay kanyang igiit, hindi niya sinabing pa't ako aalis. Kung gusto mo, mag-away tayo, maglaban tayo. Pero hindi ganun eh. Ang nangyari ngayon, si Isaac kasama ng kanyang buong sambayan, ang kanyang mga riyarian ngayon, siya ay umalis, hindi siya nakipag-away. Kaibigan, kung ating papansinin sa versikulo 18 hanggang 21 ang ganito. Muling humukay si Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga araw ni Abraham na kanyang ama sapagkat pinagtatabunan yoon ng mga Pilisteo pagkamatay ni Abraham. Pinangalanan niya ang mga iyon ayon sa mga pangalang itinawag sa kanila ng kanyang ama. Humukay sa libis ang mga alipin ni Isaac at nakatagpo roon ng isang balon ng tubig na bumubukal. 20. Nakipagtalo ang mga pastol ng Gerar sa mga pastol ni Isaac na sinasabi, ang tubig ay amin. Kanyang tinawag ang pangalan ng balon na Esek sapagkat siya'y nakipagtalo sa kanya. Kaya't siya'y humukay ng ibang balon at muli niyang pinagtalunan at ito ay tinawag niya sa pangalang Sitna. Kaibigan, para bagang dito ay nakaranas ng persecution ang lingkod ng Diyos. Pero sa halip na siya'y lumaban, maaring talunin niya ang kanyang mga kalaban. Siya ay nagkaroon ng pasensya, patience. Kaibigan, ang pagiging pasensya o patience, ito ay bunga ng banal na spirito. Ito yung nais ng Diyos makita sa atin na bilang kanyang mga lingkod, kaibigan. Itong patience na ito, kung meron sa loob ng tahanan, kaibigan, maiwasan ang argumento ng kaanib ng tahanan, lalong-lalo na ang mag-asawa. Kung minsan, kapag ka nagkukulang ng pasensya at umiinit ang ulo, nandoon ngayon yung sinasabing away na dati-rati sinasabing love o nagmamahalan, pero ngayon may argumento. Maiwasan kung merong pagkapasensya at maiwasan din yung misunderstanding sa loob ng tahanan. Kapag merong pasensya sa kanyang paggawa o sa trabaho, ang pagiging pasensyosong ito sa kanyang supervisor at gayon din sa fellow workers ay makikita, kaibigan. Maiwasan din ang pakikipagtalo. At kung minsan merong pang hindi lang pag-aaway, merong pagpatay dahilan sa walang pasensya. At meron pa, patience with enemies. Be kind, love them. Na kapag ka ikaw ay merong naging kaaway at nakikipag-away sa'yo, bagamat ayaw namang makipag-away, kaibigan, at kung merong kang pasensya, ikaw ngayon ay hindi makikipag-away sa taong ito, kundi aalis ka na lang. Meron pa, patience si church. Patient with church leaders. Na ikaw ay merong pagkapasensya sa mga leader ng iglesia. Kaibigan, tayo na bilang mga mananampalataya, makakaranas tayo ng pagsubok sa ating buhay. kung minsan ang ating pagiging pasensyoso ay nasusubok, ano ang ating ngayong maging dapat na maging karanasan? Merong sinasabi sa 2 Timoteo 3:12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Yung mga tagasunod ng ating Panginoon, yung mga taong nakakaranas ng kabanalan sa ating Panginoon ay makakaranas ng pag-uusig. Ang mga banal ng una sila ay pinag-usig. Sa panahon ng Dark Ages, ang mga lingkod ng Diyos ay pinag-usig. At gayon din, kaibigan, sa darating na mga panahon ay makakaranas tayo ng pag-uusig. Subalit, ang kailangan, kaibigan, tayo ay magkakaroon dapat ng isang ugali na katulad ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng ating banal na kasulatan sa San Mateo 5:21, kung may sino mang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Kaibigan, ito yung nais ng Panginoon sa kanya. Si Isaac, nakaranas siya ng persecution. Marami na siyang mga kasama na maaring makipag-away sila at maaring sila ay magkaroon ng tagumpay. Subalit, pinili niyang umalis na lang at hindi nakipag-away. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, Isaac's promotion. Merong binabanggit sa versikulo 22-25 ng Genesis ang ganito. Umalis siya roon at humukay ng ibang balon at hindi nila pinagtalunan at ito ay kanyang tinawag sa pangalang Rehoboth at sa kanyang sinabi, sapagkat ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan at tayo ay magiging mabunga sa lupain. Mula roon ay umahon siya sa Berseba at nagpakita sa kanya ang Panginoon ng gabing rin iyon at sinabi, ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Ikaw ay aking pagpapalain at aking pararamihin ang iyong binhi alang-alang kay Abraham na aking lingkod. Ano yung pangako ng ating Diyos ang sabi? Sapagkat ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng wika ng kaluwagan at tayo ay magiging mabunga sa lupain. Narito naman ngayon ang pangako ng Diyos ayon sa 24, at nagpakita sa kanyang Panginoon ng gabi ring iyon at sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, huwag kang matakot. Ako'y sumasayo, huwag kang matakot. At ang sabi pa, sasamahan kita at ikaw ay aking pagpapalain. Kaibigan, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, if God is with us, who can be against us? Kaya sabi, huwag kang matakot, kasama mo ako, pagpapalain kita. Kaibigan, kapag ka ang Diyos ay nangako, kanyang tinutupad ang kanyang pangako. At yung pagpapalang yon kay Abraham, kay Isaac, ay pangako ng Diyos, kaibigan, sa iyo at sa iyong buong sambahayan. Ang sabi, huwag kang matakot, pagpapalain kita. At ako'y suma sa iyo. At ang sabi pa, at aking pararamihin ang iyong binhi alang-alang kay Abraham na aking lingkod. Doon ay nagtayo si Isaac ng 1 dambana at tumawag sa pangalan ng Panginoon. Itinayo rin niya roon ang kanyang tolda at humukay doon ng balon na mga alipin ni Isaac. Ang taong merong pananampalataya sa Diyos, ang taong nakaranas ng pagpapala ng ating Diyos, ang kanyang gagawin ay magtatayo ng dambana upang kanyang purihin ang Diyos. Kaibigan, sa mga pagpapala na ibinigay ng Diyos sa iyo, ano ang ating ngayong isasagot sa Diyos? Ano ang ating dapat gagawin? O kaibigan, sa mga pagpapala ng Diyos na ibinigay sa atin, ang dapat nating ngayong gawin ay ating purihin ang Diyos. Ang kanyang ginawa, sinagtayo ng dambana. Magtatayo tayo ng dambana sa ating tahanan at ating pagpapalain ng Diyos, kaibigan. O ating ngayong pupurihin ng Diyos sa kanyang mga pagpapala sa atin. Kaibigan, ang mga pangako ng Diyos kay Isaac, pangako ng Diyos sa iyo. Pinagpala siya sa ating ngayong pag-aaral na ito, atin ding pag-aaralan na sa matagal na panahon, hindi rin nagkaanak. Subalit ang Diyos ay kaniyang pinagpala ng dalawang anak. Ating ngayong ipagpapatuloy sa ating susunod na pag-aaral yung sinasabing karanasan ng lalaking ito. Kaibigan, bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, napakagandang mga pangako ng ating Panginoon. Nanupat ang mga pangakong ito ay pinagkakalob sa iyo. Ang kailangan lang tayo'y magtiwala sa ating Panginoon. Meron ka bang suliranin, kaibigan? Ilapit mo sa Panginoon. Meron ka bang problema sa iyong tahanan na marahil ang iyong mga anak ay nagiging mga suliranin mo? Ilapit mo sa Panginoon. Nawa ang Diyos babaguhin ang kanilang pag-iisip at sila ay maging masunurin sa kanilang mga magulang, higit sa lahat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, kami po'y muling lumalapit sa inyo upang purihin, pasalamatan po namin kayo. Panginoon, pagpalain nawa po ang aking kaibigan. Pagpalain po ninyo ang kanyang pananim. Pagpalain po ninyo ang kanyang buong sambahayan. Marahil nakakaranas ng magpagsubok sa buhay, o dakilan Diyos, tulungan po ang aking kaibigan. Palakasin po ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Aming pong dinadalangin ang mga namumuno sa aming bansa. Inyo pong tulungan sila, bigyan po ng mabuting pag-iisip. Salamat po, O Diyos, sa inyong patnubay sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig sa oras na ito. Mga kaibigan, ang kwento po ni Isaac ay nagtuturo na ang kapayapaan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi bunga ng pananampalataya. May balunsang pinagtalunan at ayun nga po yung esek. May isa pang sinalungat. Ayun po ay yung Sitna. Ngunit patuloy siyang lumakad hanggang makarating sa Rehoboth, ang lugar kung saan sinabi niya, "The Lord has made room for us." Maaring may esek at sitna din sa buhay natin. Mga pagtatalo, opposition, at taong mahirap pakisamahan. Huwag hayaan po ang mga iyon ang magbago ng ating mga karakter. Patuloy tayong gumawa ng tama, patuloy na magtiwala, patuloy na maghanap ng kapayapaan. Dahil kung ang Diyos ang pinagmumula ng ating mga pagpapala, hindi natin kailangan makipagtalo para sa bawat balon. Ang sabi nga po sa Mateo 5 verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Nawa po ito'y naging magandang reminder sa bawat isa sa atin, o to choose peace and kindness. Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, o di kaya naman gusto niyo pong mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742 777 0917-1742 777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po ang patuloy na ipinapaabot ng inyong lingkod sa bawat isa, opo, sa ating lahat, sa atin pong muling pakikinig sa atin pong morning mana. Na alam kong tayong lahat araw-araw ay pinapagpala at nakakatanggap tayo lagi ng sariwang pangako. Ito ho ang madalas kong banggit-banggitin sa inyo. Nang araw-araw ay laging sariwang laan ang ating tinatanggap sa Panginoon. Bagaman naririnig na ho natin madalas ang mga pabalitang ito, subalit iba pa rin ang tayo ay nakikinig at umuupo sa paanan ng Panginoon sapagkat lagi pong meron siyang inilaan para sa iyo at para sa akin na siyang magiging dahilan upang tayo ay patuloy na akayin sa paglakad natin sa matuwid na landasin ng kanyang katwiran. Ngayon pong umaga, bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Amin pong nakita at naranasan at patuloy na nararanasan ang inyong patnubay at gabay sa amin pong morning mana na kung saan kaming lahat ay inyong kinakasangkapan, kaming lahat ay nakakatanggap ng inyong laan at sa mga sariwang mga pangako na siyang nagsisilbing gabay sa amin pong buhay araw-araw. Patuloy po kaming samahan lalong higit sa umagang ito, Panginoon, sa amin pong pakikinig muli ng inyong banal na salita. Salamat po sa inyong pagtugon, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo ba ninyo kung ano ang nakatala sa talatang ito na dalawa? Ang talatang 22 at 23, ang nakatala po dito ay walang iba kundi ang bunga ng banal na Espiritu. Akin pong basahin sa inyo, talatang 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law." Ang siyam na bungang ito ng banal na Espiritu, ito ho ay palatandaan ng isang buhay, ng isang mananampalataya na lumalago sa Espiritu. Ito ho ay ebidensya ng isang buhay na nakikita sa kanya ang likas ng Panginoon. Ito ho yung tinatawag po natin signs of spiritual maturity. Alam po ninyo, ang mabuting balita patungkol sa bunga ng banal na Espiritu ay sapagkat ito ho ay available sa lahat ng Kristiyano. I would like to say it again. The good news about the fruits of the Holy Spirit is that they are all available to all Christians. Salamat at purihin ang Panginoon sapagkat ikaw at ako na kaanib ng iglesia, ikaw at ako na tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas ay inaasahan ng Panginoon na tayo ay kakitaan ng bunga ng banal na Espiritu. Subalit nalulungkot po tayo mga minamahal kong mga kapatid sapagkat merong ilan na mga kaanib ng iglesia ang kanilang pakiramdam ay wala silang kaloob katulad ng ibang mga kaanib ng iglesia. Kaya nga't sa aklat po ng Galacia ay idiniin at ipinaliwanag po ni Apostol Pablo na nobody is a second-class Christian, lalong-lalo na kapag may kinalaman sa bunga ng banal na Espiritu. Alam po ba ninyo ang mga kaloob na ibinigay ng Panginoon sa mga Kristiyano ay katulad lamang po ng body parts o bahagi ng ating katawan? Ang mata na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ating gagamitin para tayo makakita. Ang tenga ay ganun din para ito'y gamitin natin sa pakikinig. Ang ating mga paa ay kaloob ng langit upang gamitin po natin sa paglakad, and so on. So ganun din po ang bawat kaanib ng iglesia na tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga kaloob. Ang ilan merong isa, ang ilan merong tatlo, ang ilan naman ay merong ano po? Merong lima. Ibig sabihin, bawat bahagi ng ating katawan ay meron pong kani-kaniyang special na tungkulin at gampanin. Ganon din po ang bawat kaanib ng iglesia. Ibig sabihin, walang dahilan para ang bawat kaanib ng iglesia ay magpaligsahan sa kanilang mga kaloob, walang dahilan para tayo ay magmataas sa isa't isa, kundi tayong lahat na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kaloob ay gamitin natin para sa ikatitibay ng iglesia at para ang iglesyang ito na ating kinalulugdan, iglesyang pinili ng Panginoon sa huling kapanahunan, ang siyang magdadala ng biyaya at magiging ahensya ng Panginoon para sa kaligtasan ng maraming mga tao. Salamat at purihin ang ating Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ba ninyo na ang bunga ng banal na Espiritu ay para sa lahat ng kaanib ng katawan? Na ang katawan ay walang iba kundi ang iglesia at ang ulo ay walang iba kundi ang Panginoon. So ibig sabihin, ang bunga ng banal na Espiritu ay inaasahan ng langit ng Panginoon na makita sa bawat kaanib ng iglesia. Opo ikaw, anuman ang ating kalalagayan, katatayuan, may pinag-aralan man o wala, mayaman man o dukha, bata man o matanda, lahat tayo ay inaasahan ng Panginoon bilang mga kaanib na kakitaan ng bunga ng banal na Espiritu. Ang bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid, ay hindi dumarating sa atin kusa. Ang bunga ng banal na Espiritu ay kapag tayo ay laging naglalaan ng mahalagang panahon sa ating pag-upo sa paanan ng Panginoon, sa ating pagbabasa, pag-aaral, pag-meditate ng salita ng Panginoon, the Holy Spirit will come into your heart and my heart para lamang ikaw at ako ay makadama, makaranas ng pagbabago at patuloy na pagbabago sa atin pong buhay para maging tayo ay daluyan ng pagpapala ng kapangyarihan ng Panginoon sa loob at sa labas ng atin pong iglesia. God has given each one equally. Ikaw ay isa, siya ay tatlo, siya ay lima. Ibig sabihin, lahat tayo ay meron na kung gaano man, kung iisa man lang yung ating kaloob, kapag ito po ay ating ginamit, kapag tayo ay nakisangkot, kapag tayo ay nagpagamit sa langit sa atin pong Panginoon, ay matutuklasan pa natin yung ibang ipinagkatiwalang kaloob sa atin ng Panginoon. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, hindi po natin matutuklasan ang kaloob ng Panginoon sa atin na ang bawat isa ay kanyang pinagkatiwalaan maliban na tayo po ay makisangkot sa pagsaksi at sa gawain ng Panginoon. Pag atin pong natuklasan, na-discovery ang kaloob na yan ng Panginoon sa atin, dadagdagan pa ng Panginoon yan. Bakit? Kasi nagpapagamit tayo, dadagdagan pa yan ng Panginoon. Bakit? Kasi nagpapakasangkapan tayo sa iglesia at sa sanlibutan para may pakilala natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa kanila. God has given each one equally the gift of the Holy Spirit. Wala pong Kristiyano ang pupwedeng magsabi sa kanyang sarili na wala siyang kapasidad para magmahal. Wala siyang kapasidad para maging masaya. Wala siyang kapasidad para maging panatag at payapa ang kanyang buhay sa kabila ng atin pong pinagdadaanan. Kaibigan, kapag tayo ay laging nakaupo sa paanan ng Panginoon, kapag tayo ay laging nagme-meditate ng kanyang banal na salita, ang sabi po dito, tayo ay bibigyan ng Panginoon ng kapasidad para magmahal at mahalin ng iba, para maging masaya at magbigay ng kasiyahan sa iba, para maranasan natin ang kapanatagan at panatag ang ating ibibigay na naman po sa ibang mga tao. This is what God is wanting to see, my dear friends. Kaya nga't, bagaman wala tayong kaloob katulad ng ibang mga kaanib ng atin pong iglesia, but I would like to tell you na ang lahat, ang bawat kaanib, ay meron pong equal access to the fruit of the Holy Spirit. Hindi po ito exclusive sa iilan lamang nakaanib ng atin pong iglesia. Hallelujah to the name of God. Maging anuman ang atin pong estado, kalalagayan sa atin pong iglesia, tayo ay mahal ng Panginoon. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Tayo ay kakasangkapanin ng Panginoon. Maging handa lamang tayong paggamit sa kanyang gawain, mga kapatid, at makikita natin ang himala na kanyang gagawin sa atin pong buhay. Alam po ninyo, ang puno ng mansanas ay nakikilala sa kanyang bunga na mansanas. Kapag ang puno, ang kanyang bunga ay santol, ang ibig sabihin, ang kanyang puno ay ano ho? Punong santol. Ganun din po ang buhay ng isang Kristiyano. We are being identified by the fruit we bear. Tayo ay nakikilala sa bunga na atin pong daladala. Kaibigan, ang tanong ko sa iyo ngayon umaga ay, kumusta ang buhay mo? Ano ang bunga na nakikita sa iyo? Bunga ba na kinagigiliwan makita ng mga tao? Bunga ba na gustong laging mapakinggan, na laging sariwa meron ang iyong buhay? Bunga ba na gustong tikman ng mga tao? O isang buhay na ang bunga na atin pong ipinapakita ay galit, puot, o di kaya ay pagpuna sa ating mga kapwa kapatid sa iglesia, o di kaya sa mga tao sa atin pong kapaligiran. Kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, ang pagkilala sa isang mananampalataya ay nakikita sa bunga na meron tayong daladala. Ang pangalan po natin ay Kristiyano, dala natin ang pangalan ng Panginoon. Kapag dala natin ang pangalan ng Panginoon, dapat makita sa atin ang likas ng Panginoon. Banal, sagrado ang pangalang ito, mga kapatid. Kaya nga't atin pong ingatan, huwag natin salawlain, huwag natin pabigatin sa mga tao sa kanilang pagtingin ay parabagang napakahirap ang maging Kristiyano dahilan sa ang bunga na nakikita sa atin ay hindi na ayon sa likas ng atin pong ipinapangaral sa na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nakikilala tayo sa pamagitan ng atin pong bunga. By their fruits ye shall what? Know them. Kaya nga't ingatan po natin, mga kapatid, ang atin pong pangalan, sapagkat ang pangalan natin ang magbibigay ng katotohanan, katunayan sa kung sino ang atin pong pinaglilingkuran. Ang tanong sa atin ngayon umaga ay, paano natin malalaman ang isang Kristiyano na siya ay lumalago sa kanyang pananampalataya? Paano natin malalaman o di kaya makita ang isang kaanib ng iglesia, opo ang mananampalataya, na siya ay nagiging matured spiritually o di kaya nakikita sa kanya ang likas ng ating Panginoon? Yun hubang posisyon na atin pong inahawakan sa iglesia, yun hubang maraming kaloob na atin pong ginagampanan sa iglesia, o yun po bang maraming pagkilala na ang ibinigay sa ating pangalan, ang pagkilala ng tao sa atin? Kaibigan, walang magiging saysay ang buhay ng tao, maging ang buhay, lalo na ng mananampalataya, kapag hindi nakikita ang bunga ng banal na Espiritu sa kanya. We can only what be identified by the fruit we bear, and we can tell other people, mga kapatid, sa kung anong bunga ang meron po tayo na dala-dala sa atin pong buhay sa araw-araw. Ikaw ba ay nakapagdaragdag ng tibay, tatag, kagalakan sa pananampalataya ng iglesia ng bawat kaanib? O ikaw ba yung kaanib ng iglesia na nagiging dahilan ng intriga? Ikaw ba yung kaanib ng iglesia na bagaman marami kang kaloob, subalit ikaw ang nagiging dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang iglesia? Kaibigan, kung maging ganito ang diwa ng atin pong pagiging kaanib ng iglesia, walang saysay maliban na makita sa atin ang tunay na likas ng ating Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu. Kumusta ka, kaibigan? Kumusta ka, kapatid? Matagal na tayo sa pananampalataya, tayo ba ay nagiging pagpapala? Matagal na tayo sa pananampalataya, tayo ba ay kinagigiliwan, samahan, pakinggan ng ating mga kaanib sa iglesia o di kaya ng ating mga kapitbahay? O sa tagal ng ating pananampalataya, tayo ba'y inaayawan, tayo ba'y pinagkwekwentuhan nila na ang ating pagiging kaanib ng iglesia ay hindi totoo ang ating pong buhay? Huwag nawang mangyari, kaibigan at mga kapatid ko. Bagkus atin pong laging ilagay sa ating isipan na ang tanging primary goal ng langit at ng Panginoon sa atin pong buhay ay walang iba kundi ang alin, ang isang mananampalataya na nagbubunga ng pag-ibig, pananampalataya na nagbubunga ng kapayapaan, pananampalataya na nagbubunga ng kagalakan sa kanyang buhay, sa buhay ng iglesia at sa buhay ng lahat ng tao na kanyang nakakasalamuha. Kapag ang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay ng mananampalataya, amazing things happen, my dear friends. Kahanga-hangang mga bagay, mga himala ang mangyayari at ating mararanasan, hindi lamang sa atin pong buhay, maging sa iglesia at sa mga taong atin pong nakakasama araw-araw. Ang pinakadakilang bunga sa buhay ng isang mananampalataya ay walang iba kundi ang buhay na nagbibigay at tumatanggap ng tunay na pagmamahal. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Kung sakaling ang buhay mo bilang kaanib ng iglesia ay hindi buhay na patotoo, hindi isang magandang influensya, hindi pa naman huli ang lahat. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong? Nabaguhin at patuloy tayong baguhin upang makita sa atin ang mga bungang ito, maging daluyan tayo ng kanyang biyaya at maging ahensya tayo para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ang sabi ni Sister White, the best argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. Ang buhay na umiibig at ang isang buhay na kaibig-ibig, ito ho ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ito ho ang mensahe that is worth sharing sa lahat ng mga tao upang sila rin naman ay maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa, upang sila rin naman ay magmana sa pangako ng Panginoon na langit na bayan. Mga minamahal ko, mga kapatid, napakaganda na sa loob po ng siyam na araw nito, lahat tayo ay sama-samang manalangin. Idalangin natin sa Panginoon, Panginoon, ipagkaloob po ninyo sa akin ang bunga ng banal na Espiritu. Aking ilalagak ang aking buhay sa inyo upang maging bukas naman ang aking buhay sa kapangyarihan ng Espiritu, mabago ako ayon sa inyong likas. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Purihin ang inyong pangalan sapagkat ngayon umaga ay muli kaming nakatanggap ng paalala mula sa inyo. Isang bagong laan at sariwang pangako na kung merong mang dapat makita sa aming buhay ay walang iba kundi ang buhay na nagmamahal at isang buhay na minamahal. Sa ganitong paraan, Panginoon, magiging buhay kaming patutuo para sa kaligtasan ng maraming tao. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako. Basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit-salita ko nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi interest na totoo ba sinasabi na ito? Hanggang sa nakinig ako, yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita. Eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ron Gray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Masiyahan po ako ng konti kasi magulat at ako na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, bakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ako. Dito lahat hindi nyo sila ang pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-lo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Maganda-magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan na ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Pati na rin sa South po ng Manila hanggang sa Mindoro. Kung kayo man ay nakikinig sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel, welcome rin po kayo. At kung kayo ay nakikinig dito sa Mega Manila, no? You are listening to AWR 89.1 FM sa inyong mga radyo. O kaya naman, kung kayo ay nasa trabaho, nasa